se mo dupe won lawon olori ofe ati gbo wa ni ajin ojo Tuesday mo juma Wednesday gago ku se wa ago mere ko ja seju mewa eyin na mo pe ni rin ajo akoko gbo seju pere lebe ati yin ni ijo kini wa laaro yi ijo keji na wa ijo keta na wa be ijo kerin wa o eyin gan ni o eja lo ipele akoko eko inu bibeli kerin Kunsha nla ko le re Eko bibeli kere Eti mo pe akori re Ni idi baje pata pata Jije lese ati elebi gbogbo eniyan Eko bibeli kere Oro ori agbelebu ni Idi baje patapata Jije lese ati elebi gbogbo eniyan Eje nsare lori ofe ati mu kajo lafani ati gbadu Kristi laaro yi se bibeli yin ti wa legbe yin be se ti mu ohun ti e o fi ko awon ese wura to wa nu eko ti aro yi Oro Olorun ko ni nipa idibaje patapata jije lese ati jije elebi gbogbo eniyan lati igba isubu eji to mu won ye fun ibinu ati idalebi Olorun aje mu lekan si o Oro Olorun ko ni nipa idibaje patapata jije lese ati jije elebi gbogbo eniyan lati igba isubu eyi to mu won ye fun ibinu ati idalebi Olorun iwe orin Dafidi ori kokan leni adota ese ikarun iwe Job ori ikarinla ese ikarin iwe Rome ori iketa ese iketa leni ogun bakan na iwe Rome ori ikarun ese ikejila Si keta di ni ogun ewowe maku ori ikeje ese kokan le ni ogun si keta le ni ogun iwe efesu ori ikeji ese ikene se ti kole idi baje patapata jije lese ati elebi gbogbo eniyan lati igba isubu eniyan ti mu gbogbo elese ye Si irunu ati idalebi Olorun iwe Genesis ori keji ese ikedogun si keta di ni ogun iwe Genesis ori keta ese ikini si ikefa iwe Rome ori ikarun ese iketa di ni ogun ati ikokan di ni ogun orin Dafidi ori ikokan le ni adota ese ikini si ikarun ada eniyan ni awuro Olorun o si je olododo ati eni mimo eniyan ni Olorun fi se ade iseda re gbogbo n Olorun da pata eniyan n lo fi se olubori e eniyan n lo fi se ade re sugbon idi baje ogonu eniyan Jije lese ati jije elebi owonu eniyan wa ewo Genesis ori kini ese ikerin le ni ogun ati iketa le ni ogun orin Dafidi ori kejo ese ikerin si kejo nipa mimo mo si aigboran eniyan si aigboran eni to je pe
igba ta da ohun gbogbo ko si nibe sugba nigba ta si eda ohun ta ohun gangan la fi se ade olubori ohun ti olorun da hey nipa mimo mo se agboran ati dida ese ni eniyan se subu sinu ogbon ogbon kini ogbon ese eniyan subu sinu ogbon ese abayori eyi ni pe gbogbo eni ta bi nipasẹ awon obi wa akoko adam ati efa won di elese aloyun wa ninu ese asi wa lai di iwa mimo ti olorun gbogbo eniyan ni o ti tesi ona ibi hey se bayin na rinu aye nisin se be ri din sele gbogbo okan lo ti te si ona ibi gbogbo eniyan lo ti bo sinu idibaje hey e mo gbagbe akori o idibaje patapata jije elese ati elebi gbogbo eniyan eko bibeli kerin hey gbogbo eniyan no ti te si ona ibi ori dafidi ori kokale ni adota ese ikini si karun iwe romu ori iketa ese ikewa si ikejidi ni ogun eto ka ese iketa le ni ogun iwe romu ori keje ese ikerinla si ikokale ni ogun iwe romu ori ikarun ese ikejila si iketa di ni ogun iwe jobu ori ikerin ori kerinla ese ikerin Isaiah 48 verse 8 nipa jijogun eda ese eniyan di eni idibaje ko si ohun kan to ku ninu eda eniyan nipa ti ara ti agbara ese ko ti ibaje hey ko so ohun to ku ninu eda eniyan ti ara ti agbara ese ko ti ibaje eri iwe mimo ni pe isubu layi ba aworan olorun ti o wa ninu eniyan o baje patapata isubu eniyan yen o ba aworan olorun to wa ninu eniyan o baje patapata nitori isubu na ati eda ese ta jogun ibi ati dan duore nitori isubu na ati eda ese ta jogun o ti mu ki aworan olorun to wa ninu eniyan ko baje patapata eniyan wa ni korofo ninu ara ko ni iye lori mo there's no price placed on woman gbogbo n ta le pe ni iwaye eniyan mo ti subu si ese aworan olorun to ye ko wa nu wa o ti di baje patapata e mo gbagbe o eko bibeli kerin akori re ni idibaje patapata jije elese ati elebi gbogbo eniyan ibi ati dadu onu eko bibeli kerin ni alafani ati munjo mejo ijo kini wa laaro ijo keji tele ijo keta na wa ijo kerin tele baba da go mefa alore pada bo sa go meje eyin da wa ri kan ni ba no re e pin o Bukiwa akojumo Sunday to gbeyin ninu osu karun ati ojo to gbeyin ninu osu karun to Olorun nikan ni a fi emi ati yin le lowo ninu oro ta n gbo yi ko so emi ati yin di alaye okan ninu oro na mo kiwa o aku simi

agbara lati bi oluwa ran mi laaro yi e kiyesi sa ki se oyun bibi ti ara nikan o ni itumo ohun ti emi mimo fun mi nigba ti mo kori yen ohun ti emi mimo so nipa bibi ohun to so nipa re o ni wipe awon kan na gbe ogo waye in fact lati le se rere eyan bi oyun ni lati le da nkan se nkan kan le yan bi yen esa eni to ni ara ninu ojo to ba bi ohun to be ninu e ojo na la yo to ki koko rere obere to rewa ojo ti won ba gbe niyawo ohun lo bi omo esa ohun lo bi oyun igbeyawo to be ninu e enikan gbo

ti serere me nuna valima zadalia kahaba bi o ba shame loruko jesu o ya dagbara na a ko wi pe awon omo di ojibi ko si si agbara emi awon mi oluwa lo ro mi daro ni oluwa ni omo njo mo pe keyan to le gbile njo mo pe o ma bi oyo rere ni ijo mo pe keyan to le gbaye dandan ni ko bi oyo rere ijo mo pe kan to faaye gbayan eyan ti bi oyo rere ni eni ti o ba bi oyo rere ayan mo e aye ki faaye gba ni bi ogun

titi to ma fi ji ni nigba to ba ji wa gbo kike gbogbo igba to ba ti gbo kike eye ni kan ma njo pada seyin to ba ti lo waju tele bi eye ye ba ti ke nkan ma pada oluwa ni omo so tele bi mo tin soro yen lo ni mo gbo ile sa mo gba to afun enikan bi gbogbo eyin ti agbara okoko yo ile yin lenu gbogbo eyin ti won fi odidi okoko ibi ta ti bi yin ta fi yo yin lenu gbogbo eyin ti won lu emi kemi lati da ise yin laamu gbogbo eyin ti eye aye yo lenu mo du ninu majemi oluwa mo so tele ina laanu ina jonirun eyin emi kemi ina oluwa ko pale eyin mo mada veruma na barua bahadash esa mo be o gbogbo eyin ti e ma dara ko ni church wa ni abekuta iwe ni mo ma pe fun eyin esa eyin o mo lo le e lo ko nkan te fesi but eyin te wa ni ilu ibadan mo ti pe iwe fun yin

Oluwa lo ran mi loke. Oluwa ni omo wa ma so tele ni oju koroju si aye awon eyan. Wa ma fa won leyo kokan bayi. Wa de ma so ti Oluwa ran si aye won. Eyin kan wa bi to je pe eyin ni Oluwa ran mi si. O le ma ju ogun eniyan. O le ma ju 50, o le ma ju 5, o le ma ju meta, o le ma ju meji, o le ma ju meje bi Oluwa ba ti ran mi. Oluwa le ko si iwo na. So mo be sa isi aro yi isi awon obi obi it is a prophetic service isi to kun fun asotele isi to kun fun agbara olohun isi to kun fun emi obi iwo na darapo ni aro ikowo ti ba se gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan fun igba kokko lati igba ti mo ti lo obi ma bi o pe iwo na darapo ni aro ni church wa ni Igbodo o ma kun fun agbara gbogbo te ba se oni ke file e wa ona ke jajo gbadua isin to le ni o isin to ni agbara ni ta go mesan ni isin ma bere ni church wa ni wuru eyin le dara ko ke won ti lu aye se gbogbo eyin te wa ni abekuta aro yi ma ko fa agbara tori ago mefa lati bere sa wo bi emi kan ni daddy kini mo ma mu dani bi mo ba nbo lati wa gbadua oluwa lo ran mi emi o mo bo se le se mo se o le ri aworan tuntun na yana barubade agabasa so le ri aworan tuntun

waju anything allergy for baba mi ni ke so for mo ri bi da to je wi pe iya re logun re no oluwa ni ke so for pe won bi awuran iya re wo ni gbogbo igba to ba ti gbadua to le iya re ni ma ri koda ija ti wa laarin yin sugbo oluwa ni pe lo wa oju rere so to ba je wi pe physically o ma nira fun lati le wa oju rere boya awon kankan ti sele ti o je ke ni good relationship ti o je ki ibasepo to demoro wa o to le sinile bere si yonu si ninu re bere si gbadua pe ko lu abo da si irin ajo yen wa wo bi wa kankan to le ra to le gbe lo fun iya re pe ko gbadua fun emi mo so be fun o ti oluwa ro ni yen oluwa ni leyin na ni ko sese lo wa wo yi ti o gbadua fun igba na ni adua re gba omo kore kan be ni bi o n gbo mi bayi.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni asiko yi loni ojo sunday to je eto kan happy happy happy last sunday of the month today is 31st 05 2026 bi awada bi ere mommy ati daddy o su ele kanrin o na dagbere ope la mo fi du gbogbo ojo to ba ti kan ninu osu bo laaro yo yato die bo ti eje pa dupe ko si nto le sele si wa laye ta ni dupe gbogbo eyan omo olohun e dide nle to ba ka oye gbogbo iwo to mo pe ni inu anu lo tin sola inu anu lo tin sogo anu lo da o si pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun igba meji la gbe orin soke lati fi dupe oba to mo mo ka emi ati eye olohun to fun oni anfani lati le mo gbo bi mo se ndun yi eje ada ogo pada fun eni to ni ka da ope pada fun mummy oye wa lo fi ese te bi pepe yin be se nbo ni e mo gbe ope soke e tun ti lo 31 days ninu osu elekarun yi eyin omo logba logba e dupe lowo e baba mi ni o baba mi ni eyin te ba mo pe baba re ni ori yen ni oko wa si bi pepe a nbo ni church loni fun holy communion service o si so fun mi ohun ta fe fi danwo mo nbo engineer e pe sister isoke ko mo gbon soke

se ni si ogbon wo mo be da si oba to ju oba lo mami e ja jo ki hallelujah nla mefa ati ogo merin ka fi paju osu ide bo se nkoja lo ko to di pa pade nisin isin eyo kan pere la ni laaro yi yo si bere ni ago e je so pe bi ago meje abo 7:30 ni service to ni tori pe oje isin kan mami e yara mura o o tun wa bo si only communion service oluwa lo ni ki fun yin ni eje jesu tori boju ojo seri enikan ni bawo loju ojo seri mo nbo ni bo le wa eyan omo olohun. Somebody stand up and shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo merin ni ke se ogo ogo ogo ogo fun messiah eyin olufe bo se ndupe yen bo se so pe enu ope re oni kan in the name of Jesus. Bo ni se je only communion service oni ki nfun gbogbo eyan ni eje ki nfun yin ni only communion ara oluwa to ni eje jesu ninu meji meji ni infa mo fe le so pe eyo kan atabo o si le je meta meta enikan ni why because ile wa nilu eje yen a fi eje jesu yen si apere gege bi oluwa se ran mi gbogbo eyan omo olohun mo ni oluwa ki la fi eje jesu se oni gbogbo ile kokan bodo ni o si mu mi lo sinu we Exodus chapter 12 oni ki n ka verse 13 si gbogbo eyan omo olohun leti ya mama e to mu awon omo yin bo ninu service loni ipade awon omode wa anniversary won oni ni ipade weje we mu mo ti so agbara ti nbe ninu eje jesu o service o da loni gbogbo awon omo kekeke yen ni ma gbadura fun a tun fi ola awon omo kekeke yen toro fun gbogbo awon ti won ji gbe gege bi ohun olohun e wo nti bibeli so idi to fi gbodo wa nbi idi to fi gbodo mu omo re denu service laaro yi olufe idi te ni kokan fi gbodo wa gba ije jesu e si mu lo le ati nte bi se ma so fun yin e gbo n to so ni verse 13 o ni eje na yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa ami eje yen ma fun yin ni eje jesu laaro yi oni o wa se ami si gbogbo ile egbon to so nigbati emi ba ri eje na emi asire yin koja iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt o maina shampara haladash iyan ni pe owo agbara olohun yo duro ninu eje a fi eje jesu a fi kan ile re laaro yi a mo fi si ami ki wa se leyin nikan wa mu de shop we na ki se shop we nikan agbara nla ki se pe eje jesu ngba ni nla nikan ku lo wo ese ki se pe se iwenu mese nikan eje jesu ton le dabobo ki wa se yen nikan ola ni monday ko e to jade nle atomode atagba e fi eje jesu anointi ara yin bi anointi won ila se lo ni agbara eni to laye atorun anointing oil last order aso eje jesu da anointing oil asi fi anointing le wa a fi anointing ara wa wa fi anointing foto awon me wa fi anointing oh pepe yo pon mo nu service loni yato si yen gbogbo awon omode ni ma gbadura fun gbogbo won to jo gbadura atawon omode yen na a to ka won na bi won se gbadura lati le gbadura lati gbo soke fun gbogbo awon omo ti nbe ni agbaye atawon to ti bo so wa jinigbe

0: So ise oni o yato ani kete ta ba ti setan gbogbo awon mo gekeke yo wa je ipade we je we mu fun gbogbo nipo jipo enikan ni woli kini se ti eje Jesu o se sa yo si se nkan mefa emi oluwa ni ko mi nitori nkan mefa yi won nilo lati da eje Jesu bora won eje Jesu da bi abo ni. We use the blood of Jesus to cover, and we are going to use it again to cover this money. Any kind of thing, what we must cover? Number one, in come effort, here they all cover. No, I hear Allah will come and pay. The blood of Jesus will cover you from the battle that you are not ready for. Any kind of thing, like we hear, eje Jesus asif mama dabo bo, no one can talk be si are elefu. Aish, aye ilisa. Awon ogun kan be teyin oro tele e wa awon mo ti won ti gbe se won ro pe nbo ni won omo awon kan se ti won lo ni Nigeria ti de level bi to je wi pe ko si nkan to le fi dira ju eje Jesu lo and mo so nkan kan lori Facebook eyin te ba ni anfani lati bo mi awon omo be eyan se yin ibon esa a mo bi eniyan se mo pofo a le kigbe kini kan la ni o na ni eje kini kan la mo o na ni adua kini kan la gbekele Olorun ta si gbekele Bibeli ni ohun ija ti wa ki se ti ara o ni agbara ninu Olorun ni agbara Olorun laaro yi ma fun yin ni apere kini kan bi anointing oil kini kan bi eje Jesu a wa ninu ike meji meji eleyi to fi sami ebe gbo o ni eyin o si fi eje na sami si ori aterigba ile yin awon ogun buku kan be sa teyan ready fun ogun to gbaradi ogun teyan o diradi ah ogun eyin won pe ogun to je wi pe yo kan wole de ki sogun ese mo nso yi awon teyin o mura le fun e wo bi Nigeria se nlo ai moye nkan ni o kan mo sele teyin o prepare fun aje npase ogun to fe gbeyin kule wole ogun to lo fe ja o mi kapika tonasha nigba to mura le bayi loluwa wi ki emi mi mo koro pada eje Jesu e kibe eje Jesu ro ibi pada sibi ti bi ti nbo eje Jesu da ogun ti mi o mura le fun ba nda pada sibi ti nbo ogun igba ti pa le ile ba ti bo ra le ogun to de nigba teyan ti tura tan ogun to je pa so obura nikan ni nbe lara eniyan eje Jesu nikan lo le gba yan o ohun teyan kan mo kigbe eje ohun lo bi je pe nigba te ba re lomi to ba wa ninu oko accident ba fe sele to ba kigbe eje Jesu eje Jesu ni mo ready 24/7 eje Jesu leju 911 number ti won mo pe la America lo ti sele ba sele eje Jesu ni mo gba ni lowo ogun pajawiri enikan ni ogun pajawiri ohun logun to mura le fun egbon ti bibeli so ninu we Psalm 91 ewon to so ni verse 4 Psalm 91 verse 4 eje ngugu ka lati verse 3 oni ni toto ohun gba o ninu ikekun awon peyepeye ha ati ninu ajakali arun buburu ewo verse 4 yo si fi iye re buo abe yi apa re ni won si gbekele otito re yo si si asa ati apata re iwo ki yo si beru ninu erun oru tabi fun ofa to nfo li osan tabi fun ajakali arun to rin kiri li opokun tabi fun iparun etirin ni osan gangan nigbati awon America spies ti won se analysis ti won discover awon apani awon odaju awon to je pe won tun buruju le lo won buruju lo ko lo nkigbe lo won so ti won ba ti nbo ninu report ti awon America spies fun wa ni Nigeria laipe immediately ti awon ajinigbe iba ti de awon omo kekeke ni won wo ju 22 23 24 lo lori okada won won si invade won si lo ko didi agbole odidi agbule won yinbo won pa won jigbe won dana sun won ma wole lojiji nigbati eyin oroti ewo nto sele kakakiri ogbomoso kakakiri gbogbo aye nigba tenikan ko murale ogun to pese won ni nbo nbo awon la dede ogun teyan ba mo pe nbo ni ogun eleye yin mo eje nikan ni oluwa ni ikan mi fun gbogbo won ni eje Jesu oni kin fun yin ni oni communion wine ati ara oluwa yo se ise mefa ise akoko ni pe aja ogba lowo ogun to mura le fun emetu amaya egedebo shata hala ta ba ri agbara ka gbara tabi majemu to fe fogun eyin jao tabi to fe ja won mo enibi to wa ina oluwa oya kodu eje jesus eje jesus eje jesus eje jesus eje jesus jawagba jawagba jawagba jawagba jawagba eje eje tu wale eyin omo olohun nigba to ba di ago meje ni ale oni ibe lati fi asip ale yi la fe ri koja passover night eyin kan ti mo pa mo jesuya eran ti won fi na sun gbogbo e gbogbo e fun abo na ni an latodun ta ti nse lati gba ta ti wa ninu e olohun si nja wa gba eni kan ni woli eran ti won fi na sun passover night ojo ta ba ti fe ri koja ebo ire koja a se short vigil ale yi ni ago meje enikan ni bo lati wa se ori facebook le pade odekunle e pafra you show ru ranpe ni ago meje si ago mesan e ti ra suya ale bi ogo o si le se suya yen fura renu le ki se dandan ko lo ra kan o le fi o le lo ran ko ko fi o fun se eyin so dada si to ba di se ta ba tun de church loni a tun to so bi ogo se nje ti olohun ha mo ki eyan omo kekeke mo ba yin yo anniversary yin wole on loju oko rire ba gugu awon eyan e ge keke loni awon omo kekeke a te won si repete we je we mu ni ti wa so omo kekeke nikan mo gbe eyan to ba wa nu church ni to gugu awon omo wa ni yo emi oluwa loni ka se be o inu mi si ndun bo lato la lo lati bo sinu awe awe ojo meje odun 130 na la mo break jare eje se ba enikan ni ogun tin le damu kin to mu number 2 eje jesus wa si gba o enikan ni ki number 2 eje jesus wa si gba o a si bu o lowo ogun ti enu fa si o lara enikan ni cover me from my own mouth eje jesus wa mo gba yan lowo enu bo kin to so nkan ni pe enu eje aworu eni ti olodun ja gba yi wo lowo ogun ti o mura le fun mama ogun to pese le ogun to mura le fun oni ja o ko si ni ja omo re eje ogun ti testimony sister igberu ki n fi le kin leyin e lo mura lati iworo de wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen e wa wo mi o ago meje abo ni service laaro yi isin oni lo leju ah gbogbo sona church e mura o bi won se npin holy communion meji meji atara oluwa be ni won se pin mommy ja won mo re o wa daddy e wa nbe ipade yen ipade agbara ni o engineer pe sister e jo soro die ase nbe lara mi laaro yi
1: oruko mi ni adenuga adebola mo wa lati monotun
0: nice
1: ibadan bibai ore tolorun se fun mi ni wi pe oni kokan to ma nse mi a le so fun yan but a sha ma so fun olorun lati bi 7 years ago
0: 7
1: beni sir mo ma ronu nigba yen before ki to meet oko mi bọ́n mi mọ̀ pé ìrònú yẹn máa di nǹkan tó lè sí mi lára nítorí pé mo máa ń face àwọn nǹkan kan ṣá but ó lead sí depression mo notice pé mo resign níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ mo fẹ́ settle down sí ìbàdàn so gbà tí mo wá dé mi owó tó wà ní àkáǹtì mi kò tó mo wá ń ronú so èmi àtọkọ mi a ṣe ń déètì gbà yẹn wọ́n wá sọ fún mi pé mo lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú iye tó wà pe lati bere small kitchen so I wa ye lo si ona songo ati ri space won ni ka wa sanwo so I wa da ojo keji mo ti pe emi nlo sile with inu mi de du pe mo ti fe bere business mi awon de je nkan to pe won ma try lati se faji ngba e mo emi o mo ti mu so won wa ni ape ka lo celebrate mo ni ape mi o lo bọ nkan ti mo ri mo niyan mo kan notice pe mo lose memory mi
0: church
1: mi mo kankan mo bọ mo n gba won strange voices mo sha n se woran woran mo pe won won ni bo mo wa mo ni
0: ba se in to ro ni ba yo eje ofa buku ti n pe ni ofa modi niyan ofa modi ti n jabo ni sauku gbogbo n ba le se ami ko ni yale e oni yadu awon me in the name of Jesus yes
1: so mo sha bo mo si ranti pe mo leni ti mo n date nigba yen mo wa pe won pe nkan kan se mi o mi mo bo se mi mo won ni UI la won wa ki ma bo mo ni mi le wa pe mo travel lo si Abeokuta lo soda awon eyan mi but mo mo pe nkan tin se mi but gba si ma di apata mi le lo anywhere mo mo wo moto meta mo bole ibe mo ti pe won pe kan wa mu mi so lati gba yen kan yen po si ere la pe gba ti ma laju mo bara mi Labekuta so ibi ti mami mi kokko gbe mi lawon egbon mi lo gbe mi nbe pe awon ti lo yewo pe won ni won ti lu ota mi kankan be yen so church ton wa gbe wa lo gbogbo nkan ta ni ni won gba bo emi o ranti kankan mo ko ranti pe mo ri flagi UBA bank mi nigba ton gbe mi lo si bank mi won bere ATM mi mi le soro so wa ni kin sign mi mo gba ti mo sign ton fi gba gbogbo owo nu account mi so won sa lowo yen ko to bo won ba mi toro owo left hand de son sa fi treat mi
0: ko to fi deru aruka ogun ti en pe logun alaro bo ogun morili ofa buku ti n ja bojo bi agbara sami anu oni jo kan sit down.
1: So bi a sa se bere niyan igba tawon yen na ri pe owo ton won ni choice and kan ti wa sita
0: choice
1: bo ki ma paro ninu okan mi mo mo pe iya kan wa to nje mi mo n lo church bo mi ni Jesu mi ni gbala mo mo pe iya yen ewu na pelu kan to nje mi but tori church tan la ma speak in tongues gan but ko ye mi won ko ma speak in tongues ni soko mi na ma n lo church but igbala oya wa mejeji ni ta yen so gba to ya leni kan wa so fun wa pe kan mu mi lo si lantoro pe eleyo n se spiritual something
0: nbo lantoro yen
1: Abeokuta ni aro
0: okay yeah
1: then so ibe ni won ti wa so fun mi pe depression ni kan to n se mi so won wa place mi lori drug the first doctor to attend si mi wa so fun mi mo bere cause nkan to n deru ba mi ni pe mi fe bi bayi inu mi o dun mo ni ejo along ma logun yi da won wa so fun mi pe eni e wa lo glasses o wa yo o ni kilo jo o ni se sunglasses ni abi recommended mo ni ojo recommended o ni rara recommended ni as long as to n ba fe ma riran o n gbodo lo so nkan to se yin na titi te fi ma jade laye
0: ogun abaku sami eba mo se ami wo to ba le fagbara sami o faye oni kan o dai mambo engineer je nbo wa to mo this is style nbo lo ti kan o fai ojo to lo sanwo shop ni ona sango ni badan ojo yen ni ategun yen kan fe wa ye ogun ti o mura le fun battle she doesn't prepared for e lo mura laaro imo mi lati iworo de wo moto gbagi eleve sokale ni wema e bere church olorun ojiji oh my god 7:30 gbogbo sona church 7:30 ale oni lagbare ni to laye atorun o la se passover night e si make sure pe get issue ya yin le iyen dago meje ale but aro yi o li communion pade weje we mu fun gbogbo wa nu service and awon children's anniversary wan ba won yo ni a si gbadura fun a tun gbadura fun gbogbo awon omo to so ni engineer nbo sister borrow ede inu mi san dadun so tun wa bogun yen ku ni
1: so bi won se soro yen fun mi anti mi tajo wole won woju mi pe ha se ko si nkan mi ju be lo won ni be ni pe ti ma fi ku ogun yen mo ma ma lo so won so fun mi pe ni repercussion ti mo ba ti lo ogun yen mo ma ma sun de mi le jeun lai lo mi le sun lai lo so o wa tun de level kan ijo ti mo ba sagidi pe mi o ni lo ma wo oke for like more than 10 hours oju mi a ma wo oke ko ni wale but iberu to wa ninu mi oju wi pe ibo mo ti fe ma rowo ra ogun yi ti mi ba sise ka ni wi pe a mo ipe yi emi personally boya nko ma ma rin kakiri ninu aye eyan a ma wa nkan ti ko sonu kiri tori emi o ni believe ninu Yoruba church awon na o lo si Yoruba church but awon Olorun lo tori gba
0: si
1: ogun yen de
0: o si gbe yi o si gbe ebo e wo nkan
1: nigba ti ogun yen de awa mejeji ti lo lototo ati lose contact iroyin yen na tun wa kun ti won awon na la fe lo commit suicide so ibe lo ti mo ipe yi emi wa
0: sa ko so ko ibe nbi la re
1: bẹẹni
0: ẹ bá ń pè wọn ẹ mọ bọ ẹ mọ dá wọn dá
1: Pastor John.
2: Mm-hmm.
1: Yes, sir. So gba ta pade lawon wa ni so fun mi pe awon na ti pade pe kan o o de ti yi aye awon pada pe ki ma wa the first day ti mo wa okan mi o papo bo laarin kan won ko lo igboya lojo kan pe ba mi lo sogun pa lo ba mi ra igbale mo ni ki le fe fi se won ni ma wori sa ma ba mi mu bo nwe ma mi de really mona won juwe tori mo ti gbagbe bibai gba si ma de bibai mo ba won toilet won ni igbale to gun gan ni o so bo se awon fo toilet mo wa duro pe ah on fo toilet ta lo gbe se fun yin bi mo se fe yi pada won ba ni pada si bi ko yowo na le owo na ma
0: ma fo toilet
1: toilet
0: o ti sun
1: mo wa o pe
0: leyin ko wa ko si fo lo le le ba bere si gbalẹ
1: be ni sir
0: e na fo toilet
1: mo fo toilet lojo yen bo e bi ti jimi ajo yen bo bi tolorun ti segun yen ton patapata igba ti mo lo si bible school
0: e wo bible school
1: ben sir leyin igba ti mama mi cancel wa do won wa force mi pe ki lo join mo wa lo join ibe ni mo ti stop ogun yen
0: church e stop ogun ti ani ke lo titi di ijojo oku
1: ben sir
0: mo n gboro yi
1: so mo stop e mo notice pe oju yen owo ke mo so mi o oju yen owo ke o stop ibe iyen lo deru ba mi ju toro ma embarrass mi anywhere lo ti ma n sele so iyen stop then ti ni ba ti logun yen nkan kan o se mi tori everybody in family mi ti mo pe bad day mi hospital ni won mo so awan ka ojo an ka ojo bad day mi o ti sumole bo mi o beru mo eru yen koko sa lo na so igba ti mo wa sha ri pe o si sumo bad day mi mo wa tin pray ti to fi dojo bad day mi that was last week Sunday on the 17th of May ben sir
0: nibo lo wa ka yin mo
1: church ben sir
0: eh si lo hospital
1: ara sir
0: eh si lo ogun
1: ni lo lati last year
0: odi meji
1: ben sir
0: omo si to nbo
1: ben sir
0: la gbogbo eyan omo olohun e wo testimony obirin obi olohun se yi aye won pada ohun atoko number 1 ofa modi lo ofa gangan niyan elekeji oyun tun pada wa this is god olufe ja lo church nbo le wa lati iworode wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen ago meje abo ni service loni gbogbo eyan omo olohun ipade oni ki se pade to le miss eti mo fe fi kun atomode atagba atokunrin atobirin mu iwubo ope mu ida mewa eyin te ba lo ya besin na to fe bi support radio program yi fi dupe e mu jade account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade enikan ni wole ese bibeli wo la ka loni iwe oni psalm iwe psalm la wa we are still lonu iwe oni David 77 Psalm 77 titi wo 82 o le kani se o si le kani gba te ba de a pade ni suya night na lale gbogbo eyin olufe and passover night ni a fe re koja wonu osu June osu oju ere ati eyonu e ja lo church kin to mo lo gbogbo eyin omo olohun ti won bi loni ateyin omo olohun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin mo so tele si aye yin ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mimo ko gbele yin lowo baba mama ibo se mark ojo ibi re o si opolopo odun laye ire ko mo tele o you will never have better last year odun to lo oni dajo odun to wa nu yi lo e ku ire gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunu ko mo subulu ayo ile yin oni baje in Jesus name God will bless you in the mighty name of Jesus e ki gbe be se duro yen emi ni testimony kan gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 81 65 66 080 81 65 66. E send the message ire atanu ko ban e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

0: file bẹ́ẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ lágilu fm 96.7 àgbàlagbì tó jàgbà lágbà lọ.
1: Alágbà wí gbogbo ẹ̀dá Ọlọ́run ọjọ́ ìsinmi ọba tó ní gbogbo ọjọ́ àti ìgbà gbogbo bàbá gbogbo àgbáyé ọba ògo padà fún ọ lẹ́ni ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ tí a mọ̀ ọmọ ìyà sọ́tọ̀ láti fi máa sin ọ Ọlọ́run tá à ń sìn ti ń sin gbogbo ẹ̀dá ògo ni forúkọ rẹ olùwàgbà ọpẹ wa gba ọpẹ wa gba ọpẹ wa adá ògo padà fún ọ torí wọn fúnra ẹ ló ní ògo kò sẹ́ni tó lògo ìwọ náà lológo tó lògo ẹni ọba fún ni ayé ń pè lológo tó ọba tún gba ògo kúrò ẹni á di ológun ìwọ ni ọlọ́run ológun tó sì jẹ́ ọlọ́run ológun ó ní ológun lolúwa orúkọ rẹ sì ni ológun náà ni olúwa náà ni orúkọ rẹ alágbà ìgbogbo ẹ̀dá olùwàgbà ọpẹ wa lẹ́ni ọjọ́ ìsinmi ẹ̀ má darapọ̀ mọ́ wa ẹnìkádà ń gbọ́ mi lákòókò yìí olúwa dẹ̀ ni kí n sọ àsọtẹ́lẹ̀ sáyé rẹ ẹkún rẹ máa tán olúwa ló ti sunkún jù olúwa ní àkókò tó tún fẹ́ momijé rẹ nùkú ọlọ́run ti momijé kúrò lójú ẹ̀dá lórúkọ jésù ó máa momijé kúrò lójú wa in the name of Jesus wọ́n bá mi sọ lórí bàbá yìí olùlágbára o olùlágbára o ìyàwó rẹ ti sọ gbogbo ọmọ ọta ọmọdé ọta rẹ àwọn ọmọ yẹn wá ń wù ẹ bí ọta torí ìdí kan tàbí èkejì onímọ̀jẹ̀mú ní kí n sọ fọ o ò ní padà ṣẹ̀ sí kọ́ ọ̀rọ̀ mi sílẹ̀ lónìí orúkọ mi ni wòlíì isaac ọ̀lániyà jílórè jp tiléeṣẹ́ ìránṣẹ́ christ artillery crusaders cac atamátàsí tí ọlọ́run bá gbé ibùjọ́ pa gbára àánú rẹ̀ kalẹ̀ sí olúwo lọ́nà tó gé ìtẹ̀gbẹ́dá wọ́n máa ń ṣíbẹ̀ o àkànṣe àdúrà ló máa ń lọ́bẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ kẹwàá kẹwàá nínú oṣù ṣe níjú yìí tá a máa wọ̀ lọ́la yìí torí ènìyàn ọjọ́ tó parí oṣù àwa tá a jọ láàánú gbà tọ́lọ̀ mọ́ ọmọ ìjẹ̀ka rí parí oṣù yìí àti pé ọ̀rọ̀ wa bí ọpẹ́ bí ọpẹ́ bí mo ń bọ̀ níbi ọ̀rọ̀ ọpẹ́ yẹn ṣùgbọ́n iṣẹ́ tá a ṣe rán mi jẹ́ kí n jẹ fún bàbá
2: yìí
1: gbogbo ọjọ́ kẹwàá oṣù wọ́n máa ń ṣíbùdù agbára yẹn àwọn èèyàn máa ń wá láti gbogbo ìlú wọ́n dẹ̀ máa ń ní ẹ̀rí tó bá ti gun bẹ̀ ọkàn mi máa ń balẹ̀ wípé wọ́n ò túbọ̀ ọlọ́run pàdé pẹ̀lú ọwọ́ agbára àti àṣẹ
2: ni
1: bọ́lọ́run ṣe iṣẹ́ nìyẹn olúwa ní kí n sọ fún ọ bàbá yìí kọ́ ọ̀rọ̀ mi sílẹ̀ o báyìí lolú ọlọ́run mo gún ní kí n rí o wàá padà ní ayẹyẹ o wàá padà ní ayẹyẹ bẹ́ẹ̀ lolúwa ní kí n sọ fún ọ akata ribo akata
2: dani ta
1: ẹnìkan ìwọ pẹ̀lú ẹnìkejì rẹ lẹjọ pàṣẹpọ̀ ẹ ń ṣọmọ ya òṣìṣẹ́ jọ ni obìnrin wa fẹ́ dàárín yírú wọ́n dà ní sọ fún ẹ má jẹ́ kóbìnrin dàárín yírú a padà dùn yín a padà dùn yín o ẹ má jẹ́ ó dàárín yírú mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ oṣù oníbàyín ni jẹ́ kò sí tó máa ń wu sátani bí wípé ohun tó dáa kó bàjẹ́ má jẹ́ ó bàjẹ́ èmi máa ń sọ kíní kan fún àwọn ènìyàn tí èèyàn kan bá ṣẹ tó o bá ló máa bàtẹ nìyẹn jẹ tó o bá bàtẹ nìyẹn jẹ ṣé o mọ̀ bóyá olóore rẹ ọ̀la nìyẹn tàbí tó o bá bàtẹ nìyẹn jẹ táyà àwọn ọmọ ènìyàn bá wá bàjẹ́ ṣé o mọ̀ bóyá àwọn àkàbà tó máa gbé ọmọ rẹ lọ́la nìyẹn láti sọ ìwúlẹ̀ ajínlórí àtàmọ́tàsí kò sí tó o lè ṣe fẹ́mi o tèmi ò bàtì ẹ̀jẹ̀ láyé mo lè ké o mo lè pariwo mo lè sọ̀rọ̀ o ẹ tún mọ̀ pé kìtìmọ́ jẹ́ ìṣàlẹ̀ mi náà tí mo sì ti gbé nísọtinú mi síta nígbà tí sọ ó tán nìyẹn ẹ finú kan bára yín gbé bíbélì ò ní ká má bínú ó ní ká bínú ká má ṣẹ ká má ṣe jẹ́ kó orun kó wọ̀ pa ìbínú wa ohun tó sọ nìyẹn ẹ jọ yanjú ọ̀rọ̀ yẹn torí yóò padà dùn yín o ohun tó ti dá a bàjẹ́ nígbà tó ń fẹ́ já yín bọ́lá tó kè wá lẹ́nu ojú àpò sì ní jojú ara mo jíṣẹ́ tèmi bí alóore ogo ò ní jà wá mọ́ ó ṣe é ṣe kó o má mọ̀ mí dáadáa torí oṣẹ́ ń gbọ́ mi àbí o ti ń gbọ́ mi tẹ́lẹ̀ bí àwọn tó ti wá sábẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi bí àwọn tó wá ní gbogbo ọ̀sẹ̀ tí à ń lò tán yìí bí àwọn tó wá ní Thursday bí àwọn tó wá ní Friday
2: bẹ́ẹ̀ mà ní
1: oh my God bí àwọn tó wá ní Wednesday bí àwọn tá a jọ wà ní láfẹ́ wá nílí ṣàbí ọ̀ ní láfẹ́ wá ní ọjọ́ Tuesday lábẹ́kúta ẹ béèrè wò ẹ bí àwọn tó wá lọ́jọ́ Monday ẹ bí àwọn tó wá fẹ́ lè ṣàlàyé fún yín wípé ọlọ́run wà lẹ́nu iṣẹ́ kò sí wọ́ mo máa ń tẹnu mọ́ màá ní tọ́ bá dọ́dọ̀ wòlíì ìwọ kọ́ ló máa fẹnu ẹ sọ̀rọ̀ ohun tó bá wá ẹ̀mí mọ́nùmọ́ máa gbẹnu mi sọ ohun tó ṣe àti gbèsè tó máa gbé àwọn wo ni ò wá mi wá lọ́sẹ̀ tó kọjá ìránṣẹ́ ọlọ́run wá àáfàá wá gbogbo oríṣi náà wá tán wá gbọ́ òun olúwa látẹnu mi adá ògo padà fún ọlọ́run tó ní ogo
2: kì
1: í ṣe nǹkan àmúṣe ògo tàbí kinní kan torí ọlọ́run ló ní ọlá lẹ́yìn ọlọ́run ọlọ́run nìkan ló kù òun ló ń jẹ́wọ́ agbára rẹ̀ mo máa ń sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ máa ní ìpè ní ìṣe agbára ìpè ní ìpè ní ìpè ní mo sọ̀rọ̀ kan bí some days ago mo ní tó bá bá pásítọ̀ pàdé mi lè ní 10,000 worshippers ó lè ní 50,000 worshippers mo bá dọ̀dọ̀ mi ìwọ̀nba tó bá tiri ìwọ̀nba tó lọ́run wá
2: nìyẹn
1: àwọn tó bá sì wá yẹn ọlọ́run fẹ́ tú àṣírí ogun ayé wọn fún
2: wọn
1: àti ìgbésẹ̀ tó máa gbé ni and we give glory to God torí ọlọ́run ò jẹ́ kán wá kán wà disappointed bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kí ṣe nípa ipá tàbí agbára bíbẹ́ ni sọ pé bí o ṣe nípa ẹ̀mí mi olú ọlọ́run ọmọ ogun láti sọ ìwọ́n máa sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn
2: èmi
1: ò ṣoríwàásù
2: mi
1: ò ṣoríwàásù mi ò ṣe tíjà
2: mi
1: ò tíjì báìbù
2: o.
1: mo to mu lo bible school to po won ko mi o ṣugbọn emi alore le mi o jise ni mi ranse to lorun ran mi se ni so to ba tin gbo lenu mi o to fi ran mi niyan gbogbo eniyan ati leyin ti mo ri gba ko le se ma dupe
2: fun
1: bi o se kan sile ki ma se kan sele fun eniyan ki ma tu asiri ogun won se mo ye eyan ti mo da lohun se ni ore eyan kan to ni ah e so o tase tabi e so iro le pa gbogbo won confirm eni to the glory of God
2: seri
1: pe oro mi to pe
2: eri
1: ko jo pe lo ami ki ogo fun baba
2: yes sir
1: iwo na oni reason lati yan olohun
2: tin
1: ba ti wo oro mi
2: yes sir
1: ma ti ri pe ki se mi ma se ki se agbara mi ki se ti tobi mi anu lo fi ba mi se o baba ori ibi o si mi de me mo pe mo le de be o
2: baba
1: oluwa o mo yan logo besi ki ogo fo ba won ba aiku ti o le ku aisa ti o le sa wa di owo re soke wa wa ke ogo ogo ogo solo ro ya o ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo
2: ogo
1: ogo ogo ogo teri re ba o le fowo re si orokun ma wo jesu lori ge agbele
2: mi
1: so pe oro
2: oro
1: oro
2: oro
1: to wa latete ko se
2: to wa latete ko se
1: ba wonu aye mi lo
2: wa
1: se atuse aye mi
2: ta
1: ba nsa mi ese ko se ni to le duro
2: sugbon
1: darije se nbe lodo re
2: ba
1: ba le ma beru re olorun
2: darije mi
1: ko tu okan mi se lati le ma tele o lati le ma tele ife re ki le jogun iya ni be ku ki a le koruko mi sinu iwe ye so mi ni tun bi niwaju re o
2: ati
1: ni ona gbogbo
2: ko
1: je ki jogun ya ni pekun Jesu Oluwa wa
2: amen
1: o tun so wi pe Oluwa ose tutun ni mo wo yi o osu yi pari re o ni ola ma wo ni osu tutun lo
2: je
1: ki lo be ire tutun pade ki n be ibukun tutun pade
2: ki n
1: ba ola tutun pade o
2: gbogbo
1: ti mo se bi ase ti tele
2: joba
1: ni pa ipo ba mi papo
2: o
1: wa so dire mo mi lowo in the name of Jesus
2: amen
1: ya kule se mejeji bayin
2: yes sir
1: e wa kule so se mejeji that owo re mejeji tele
2: wa
1: wa furi bale fo ba won ba eh ba won ke li se se niyan
2: ba
1: se sin olorun ni o gbodo furi bale fun
2: yan
1: ni pe o sin olorun ma ba mi jiyan lo ka we sa lori kefa o ba won ke li se furi bale lati ese kini keji na o to ba tun lo ka iwe Nehemiah wa ri bi awon ke li se furi bale fun olorun
2: to
1: ba wa lo ka iwe fun ori kene ese kejo
2: ko
1: lo won se ke mi mo mi mo so ba won ba so oni won na fe se mi na fe se awa na fe se tin ba ti lu agun yan wa kan ke mi mo mima mima solo olorun olodumare oya o mima mima mima solo olorun olodumare mo gbadua
2: yes sir
1: ah ni ku sinu okun
2: amen
1: mo la ni ku sinu okun
3: amen
1: ah ikaka mori ga sata ka ba ni ah ni ku sinu okun
2: amen
1: adun ran mi ni ise si o ba mi pe eni to fe gbo ateni to fe gbo
2: yes sir
1: ni kan wa tun gbo asiri tolorun to fi won mi
2: asiri olorun
1: emi ma so wi pe
2: yes sir
1: mi o so ni waso
2: yes sir
1: ohun ti emi mo ba gbe wa siwaju mi le mi o so
2: o
1: da pe ose to koja mo shailaye pe
2: yes sir
1: we have 500 ministries
2: marun
1: ni wa
2: yes sir
1: mo ni mo ti not de sile yoruba
2: ni
1: mo ri ti evangelist n pe re ni woli ni
2: mo
1: ri ti pastor n pe re ni woli ni mo ri ti onikaluku pe re woli wa laye woli awon leni ti olorun ma nfi okan re ran
2: be ni sir
1: awon lo ma dodo e ti won ni bere pe ki lo ba wa
2: yes sir
1: to je baba ti ri eni wo ma so pe nkan ba nkan ba nkan ba lo nse
2: ise woli
1: mo atun ma pray even lori phone
2: yes sir
1: a pray fear to wa nlo yibo a so pe nkan ba ni to sele nkan ba ni lo se ba woli niyan
2: be ni sir
1: evangelist la won tin lo siwaju kan lo nkede gba jesus
2: be ni o
1: eh awon lo ma nlo the call them foreigner
2: yes sir
1: won ma lo lati ilu kan si ilu keji now awon kan wa won ma pe won ni apostle awon ni alakoso
2: yes sir
1: e wa gbo mi sir ni awon ati woli ni won gbe ni christ gbe jo re le lori awon gan na pe ni oludasile ijo
2: yes sir
1: bo te je bi pe woli ki pastor
2: beni sir
1: to ba ti can be a good pastor and be a good prophet
2: ko
1: afisi bi kan ju bi kan lo
2: ibi
1: to ofisi eni ti now awon kan wa wo olusuagutan ni won
2: yes sir
1: ah omo ijo ma ku odo won
2: beni o
1: amo sibe
2: yes sir
1: won se ariran o
2: won
1: ke le ma ri leko kan
2: won
1: le ma ri be woli lo je ariran
2: ariran
1: awon ni saba gbohun
2: yes sir
1: awon ni saba mo pe nkan bayi fe sele awon ni won lo ma n kesi to ba ro ba ti doju e awon na ma n lo wa to
2: yes sir
1: eri bayi ni awon oba kejo re keta
2: yes sir
1: ngba to di pe awon oba meta ye fe waste danu
2: fun dinu aje
1: Joseph ati ni se ko si woli kankan ta le bere So ti woli niyan ojo woli na ti ma nbere e wa gbo mi mummy ati daddy
2: yes sir
1: ki la fi ran mi si ole ni oni pe ma kusi lokoko awon kan le gba awe agba ku akata awe ni wa si ma gbadua amon ba se ngba awe to tan gbadua to adura awon ko gba
2: ko si aye pada
1: oni won bere won re si nitori pe won si bere tori won bere fun ife ku fi ara won
2: emi awon
1: ta lo mi ma so luwa
2: sile
1: ku ilo yibo ye sile ku ilo yibo ye gbogbo nti o ba gba
2: ebi
1: mo ko se iya ma gba awe o ma ma gba awe olorun o si nlo yibo
2: o ma se o
1: mo ti re eyan ti won fagidi se ti mo loluwo so ewon lo kokko lo ladi si second week o pari ewon lo wa si nigeria nigeria lo ti pada wa bere gbogbo kan o ti ko lo ti ra moto pada ti fe yawo
2: olorun ma se o
1: egbo mi gbogbo eyan iru eniyan to fi lo okunkun aye lo gbe
2: de
1: amoye lo wa ninu okunkun to mo kokoku lo wa ibi ti o ba ti lo oni ni bi ti o ba si ra won woli o ni awon eyan ma sege ni aka to ni nakaba oluwa ni ki so fo okunrin
2: sa
1: o ti ro lugbe se ko ti wa di wahala se lo oluwa ni around ta winin owo ye ko ye ko gbe o da mo so gbogbo eni to je gbe atokunrin atobi oluwa ma so olorun ma ba so in the name of Jesus now e wa wo bi ton ro lu
2: yes sir
1: now to ba je pe won gboro iba ma roru
2: iba rorun
1: amoye lo ti ro sinu isoro to ju emi e lo nitori pe ogbon ori lo fi se ki se pe kini oluwa wi ogbon ori lo fi se ki se kini oluwa so o le kan ma gbadu akiri ero ti opolopo ma nire
2: beni sir
1: won le ropo nbe iyanu sele nbe mi o ni be jiyan o mi o so pe iyanu o sele o enikan to mu mi de be bayi ki ani adura re gba mi o so pe adura re o gba oluwa kan ran mi ni se si o iwo ojo to tin lo sadura ati e gba olorun lo ma mu ki kan se dede beni sir iwo o le jadura to ngba ki se ti e
2: yes sir
1: mo ri eniyan to nbere pe oluwa lagbaja be oluwa je ko fe o gbogbo odo wo ni lo ti de to n gbowo lowo e pe yo fe kan biyanju si yo se gbogbo odo afa gbogbo odo abalawo nigba to dodo mi bi o se de mo loluwa so pe o kan na owo kan danu owo yen o kan we so adura o le gba lori to gba
2: e
1: gba to wonu level counseling
2: beni sir
1: awa be si wadi o gbogbo na eni to n gbadura le ko ni fe to ba de fe wa regret oko ti e n bo o bu sekun ni o yari ni o tu si wa tu seyin o kan mi
2: wo
1: ni lo ma so nonsense to ma pada di sense
2: beni sir
1: o ni ona yin ki se ona mi
2: be
1: lo luwa olorun mo bu
2: beni sir
1: won se won fa gidi so fe bo da yen won lo when the whole 8 months to fi tuka o lo yun to ba je but that's a lo fe lomi at the end of the day
2: yes sir
1: o se wa pade eyan iyen wa na gbogbo owo tan na le aye le lori oni lati wa ti yan Texas wa Nigeria o wa fe ni su loka o se wa gbe lo o se tun wa fi o e nursi lo se lo se o se wa pada lo se degree ni nursing adura se wa gba can you see o wa se mo pe oro olorun ki n lo lai se o gbogbo to ba se
2: beni sir
1: lai gba ito ni olorun
2: beni
1: o okuku lo wo that is why to so ninu we romo ori kejo
2: yes sir
1: ese kenila oni tori iye awon ti ati ipase emi mo se amona
2: beni sir
1: awon ni won pe lomo olorun o kan le ma kiri bobi kan pe ori oke ya o church ya o ibi ti o pa tin pariwo gbadura ti o si to ni o le ma pada ri be mi o no ma lo church ma se mistake ma si mi gbo
2: yes sir yes sir
1: ma si mi gbo
2: yes sir
1: amo lori ohun to n ba pade yen
2: beni sir
1: o lo nilo ito ni emi mo si
2: yes sir
1: o mo nilo e gan ni o e wo kankan sir
2: yes sir
1: ike kekere
2: beni sir
1: lo ma n ti adura opolopolo ewo keke to sele sir
2: yes sir
1: ninu iwe joshua
2: beni sir
1: ori ekeje bibeli so lati be se kinu lawon mesheli sise
2: yes sir
1: won fe lo jagun hai won ti ati ko ra won lona won na na won ba wa kekere tito won mo pa won le pari hai kia kia won ba ti won don
2: beni sir
1: ipa ko pa lawon ada ipa won wa sa pada
2: yes sir
1: joshua wa doju bole iwo olorun gba mi
2: gba
1: ba we si gbogbo wa kilo ku ta fe se olorun yo eni kan ti se abi ta ba re niyan mu jade
2: mo
1: ba bere si swadi
2: yes sir
1: ona ti emi mo ma ngba lo woli orisirisi awon kan wa mo se fi bibeli wadi nkan won wa obi mo se je pe mo adu waju mi adu bayi
2: ni
1: to sun ade wa fuju ara ri bayi awon wo pe kini to mele mo ara ni mo ni un to mo po ina shalom bi temi mo un ti e o mo po emi o lu agbara okoko sugbon mo mo pe agbara olorun wa si o de sise nigba ta jo wadi de ibe kan o gba pe olorun nikan ni oba
2: ko
1: de sala gba kan lelo o ti gbagbe ni ninu we first samuel chapter 30
2: yes sir
1: e gbo nti David is on
2: yes,
1: only a bear for the
2: one.
1: Who are bearing?
2: Yes, sir.
1: Shaking test. What do you kill? Shema bang
2: one.
1: Timba wa bang one. se ma ra won nkan tin mo fe gbagba ko dede fo si waju ko ma lo
2: yes,
1: many of us adura la kan gba agba itoni
2: kabisi o
1: agba pe kini ka se se agba kini olorun fe igbese wo ni ka je ta ko lo church gbadu a wa su watun ogunuku ni ogun fa akoko sofo o ma se laye lo mura leni ko fe fa won yan ni grace leni amo mo bo nigba to di pe ogun yen le won wa doju bo
2: leni sir
1: lo wa ni afobare ni yo igba to to ri aka ni yo
2: yes sir
1: ti won danu sun ati le ton ko kiti ogun po lori nigba na ni ogun to se
2: yesu
1: ni kan sele
2: yes sir
1: ni enu bode jericho enu we joshua ori aka
2: leni sir
1: eni kan kan bo pelu ja lo ni waju joshua wa lo sare ba joshua wa fun wa ni abi fun awon ta
2: wa
1: o lo ni balogun ogun olorun o mi pe ta ba wo dada o li michael ni
2: leni sir
1: eje michael o wa ni to kini ka se very simple e kan bo bata ese yin o tan o ti gbawe nu te pelebe
2: yesu
1: o bere fun itoni omi mimo ha olorun lo de ni asiri lowo ko de sibito ti fa mo iwe mo sori kan te ese ikeje ori tori oluwa olorun ki yi o se kankan sugbon yo fi oikoko re han awon woli iranse re
2: be ni o
1: ma se cancel leni
2: yes sir
1: ma lo anywhere oluwo ni ko ma bo
2: oluwo
1: lona to gete gbeda
2: ni bada yes sir
1: oluwo
2: oluwo
1: to wa lona to gete gbeda ni
2: bada to gete gbeda
1: to ba ti di abe bridge wo road so fun taxi
2: yes sir
1: jo jami si oluwo junction
2: oda
1: to ba ti je gboke legbe pharmacy ko ni ko kada ma gbe bo ni ata mata
2: yes sir yes sir
1: ko de ka go meso to lu laaro to ba fe ri bibi
2: yes sir
1: je ki ago mesan to lu
2: je ki ago mesan
1: to ba wa pe ju ago mesan ko de wa gba number
2: yes sir
1: to ba ti gba number je n gbadua fun
2: yes sir
1: temi mo wa ti gbogbo asiri ogun re ati igbese to ma gbe
2: yes sir
1: eni ko lo tin lo church yi eni da ko lo tin lo si adini
2: ni
1: eni ko lo tin lo gbogbo bi to wo
2: yes sir
1: iwo ololorun fun lo re ofe
2: ni
1: eni na de
2: eni na ni ko do
1: won ti pe ati ojo monday ni mo ti faye sile
2: beni sir
1: ana awon kan ro pa won lanfani ati ni milano won lanfani eni na ni mo fu ogbo everybody lanfani bo ba se de sina lo se tete lo
2: si
1: to gba number temi mo be si gbenu mi tu asiri
2: ogun e
1: ti eni bi e ki lo ba wa bi awon to wa lojo friday won so fun
2: yes sir
1: se wa ri o oluwo to wa lona to gete gbeda ni leni o to ba wa di ojo tuesday gbogbo en te wa ni abekuta ti agbegbe
2: yes sir
1: eh gbogbo en te wa ni mala gbogbo eyin te wa ni olonda
2: yes sir
1: gbogbo en te wa ni ayetoro gbogbo en te wa ni odan gbogbo eyin te wa ni gbogbo abekuta patapata
2: yes sir
1: gbogbo iwo to n gbo mi ni sango ota ilaro gbogbo emura abekuta lati ma pade lojo tuesday abekuta ni ojo tuesday o ti de ka go mesan to lu ago mesan la ma be ma je number e jina tete de gbogbo to ba ro loju ipo olorun ka la fe wa lo nbo la abekuta la fe wa lo nbo la abekuta to ba ti de la fe wa so pe lisha bio
2: tete
1: se white to wa legbe ile eja yesu yin pe tesi white wa lori main road yin ti won load oko aye to ro waju yin pe tesi white yin legbe ile eja yesu yin ibe lo nbo tetede open eju patapata ago mesan ma je oko ja be ki number ma ba jina
2: ju
1: eyan ni ojo tuesday laaro tuesday ni agba ba tun aye to so eyin te nbinu
2: yes sir
1: eyan ara sagamu te nbinu eyan ara ikorodu gbogbo eyin mo webafo te ni mi o wa ni wednesday to koja bo mi kede gbogbo awon eyan mo nbo ni wednesday leyi lagbara oba to laye atonu ti de before 9 o'clock ki number e ma ba jina
2: ju
1: under sabo bridge
2: ijoku
1: community o
2: oni
1: joku community o under sabo bridge lembo so gbogbo eyin te wa ni ijebu remo lapapo
2: yes sir
1: ogere lo tin bo ni o abi ikene lo tin bo
2: yes sir
1: lo mura ati ode ni o o nbo lati korodu ni o abogijo lo tin bo iba ti wa se mo webafo
2: yes sir
1: every side ni gbogbo agbegbe yen ibi ta nbo o na npe ni onijoku community o
2: London
1: Sabo Bridge Wednesday ni mo pe o
2: Wednesday
1: laaro ni o to ba ti wa laaro Wednesday Ibadan lo nbo lojo Friday tabi ko je bi pe wa wa si jebu ode ijebu ode ijebu ode
2: iyan
1: lojo Thursday seri Ibadan yago mesan laaro ni ni oluwo lona to gete agbeda ina ni amọ ti jebu ode yen ago mejila osan ni
2: ago mejila osan
1: 12 ni lojo Thursday iyen ni jebu ode ni aked all akitomide all to wa nita lapo ni bi eyan ojo yin gbe yen ni bi area new market ebe lati ma jo pade
2: lojo
1: oba to la ya ago Thursday la won yen
2: amọ
1: laaro yi
2: na
1: bo loluwo oluwo lo to wa lona to gete gbeda ko wa bo lorun pade
2: ko
1: wa ba ti to bi e pade
2: bo
1: lorun se ju asirogun awon eyan be na lo nsegun
2: o
1: de tu won sile awon eyan de so eri e ja lo gbe ri awon eyan
3: emi ni this is monster fa mo wa lati ofa garage ni osu to koja mo wa sibi
4: o wa bi losu to koja
3: ni
4: ninu program ta se ni
3: osu to koja yes mo ti e pe money because me ni big phone that if you say nigba kan se tan so igba ti mo de odo won wa ni ka kin lo ra omi ati ororo osu an fi se ise fun mi mo si gba adura si so ese ni won mo wa complain fun mi pe ese yen I have to feed them all the time. So why that
4: you have said that?
3: Ben, because in Timbari, that's the doctor, they be, my book at a paddy.
4: Nita Barney, you are your lawyer at the attack of the Jerry Ben. You know, Ben, you are good at the Emi be re ke lodo temi o
3: igba ti mo wa lo mi yen ti won ni ki as a prayer assistant mo lo fun ojo meji ojo keji ti mo ba ni lati ile odo mi si bovas ti mo ma nbo ma wo ma gbon kada dele ni
4: lenu bi si beyin
3: be ni
4: be ti gbon kada
3: be ni because ma ma fi pains yen so igba ti mo wa lo mi yen tan ojo ti mo pari omi yen mo jade mo fe lo si bank mo re de bovas mo n pada bo mo ni pada wa lede awon aburo mi kan wa mi wa lati wa kini mo wa ni kin se won kan fi lowo ko mo lati rin pada ri pada ni o je merin
4: mo wa
3: ni ojo
4: ojo yen nikan
3: ki mi o to be
4: fe to be tele ni wa ju olorun ati eni o
3: ni ma ma fi intense yen ni igbo mo ti so fun mama ta jo wa legbe odo wa pe mo ri iyanu olorun ni osun ta wa
4: lori pe kan gbe mi atura tamata si ati adu etegbe
3: be ni mo nijo ninu program ti mo gbo mo pe mami gan pe nkan bayi bayi ti mo ri ni leyin igba ti mo lo mi ti won fun wa as a prayer mo dupe lowo olorun tori mo ri gbigba adura lowo yin olorun o ni lowo olorun atamata olorun o ni ba ise yin je
4: o
3: si e ni former sister e ni fire sister olorun o ti bo ma gbe yin lowo se ise olorun ti padi olorun o ma gbe
1: ah bi olorun atamata se se ni iwo na ma leri to ba wa in the name of Jesus ka da lo se wo mi se ma so wa ma fo gba gbogbo bi tun du e be ma fo gbogbo bi tun du e wa wa poruko Jesu wa pe mi mo tele wa ni olorun atamata se wo mi san ma san gba mi la ma la
5: mi awon wo di gori kankan so
1: Go DJ Surya, Mira Ika Suda Ika Kani Malia. No look at Jesus. I say you buy what's up. Buy what's up. Buy what's up. Check your buy. What you do? I walk at the table. She said, "My roll up, man." Ma bend yen yen yen. Yes, ma bend. Oya bend lori ese yen. Koma dite pwen lwen. Ma mou keke dani. Mo soja de noruko babo ma ate mima. Noruko Jesu. Oya gba etu
6: sa.
1: Ya che kala mou fek beri yen yen. Ugoto le shita le ma shibay. Noruko Jesu. Oya ogu ya sha. Yes. Che kala. Uduba elo. O ti riwo san ni yen. E wo ma shun to le se ma kule lori ese yen. Koma rola pa yen. Mo fek beri yen yen. Mo fek beri yen yen. Noruko Jesu. Oro re je sha.
6: Amen.
1: E kata ayta kaba. Ari akasimaka ogun ya sha
6: amen
1: olu anikin gbedu awon kan sha isai lowo lowo elomi aisan igbe si ni mo so mi o mo ru aisan to nse bayi nipa ina lafia to re o ya gba emi lowo
6: amen
1: ona nla fun ona nla fun aisan yen lo igbe si yen lo agbana yen lo ona nla ama ro so
6: amen
1: in the name of Jesus
6: amen
1: eh eri aloku ti mo fe gba ah du ayan fe to ngbo mi eni ni ojo to pari osu
6: beni o
1: may 31st
6: yes sir
1: e tu gboro oluwa o
6: gboro oluwa o
1: gbogbo eyin ti e ba ni eti emi
6: beni sir
1: e gboro oluwa o
6: gboro olorun
1: ti ninu oro olorun ko ni lo lai se o ohun to oluwa be lowo gbogbo isede eniyan
6: beni sir
1: wa se ti e tomo tomo to ni taya taya toko toko lo gbudo se oluwa be re ope lowo gbogbo eyan leni nitori pe leni ni owo re kaida osu karun pari ikan marun ti duro e wa gbo sa oluwa ni ope yen o fe fi gba ida isegun ni lati le bori gbogbo ogun to ku si waju lodun oluwa ni ka ma ri eniyan kan o le se o le ma se o sugba lore le mi mo tu tin te o ti o ni so wo ope leni
6: yes sir
1: bi olorun ba se se fun oto
6: beni sir
1: lo se fe gbe ope yen
6: to sir
1: hey o fe gbe ope leni
6: yes sir
1: ma fa la kan number oluwa ni gbogbo awon to ba se
6: beni o
1: oluwa ni kin sure ato kan wa fun egbo mi sir
6: egbo o
1: jesu gan nigba to fe joku lasaru ope lo fi siwaju
6: olu
1: baba mo dupa to ro gbo ti
6: beni o
1: e wa gbo gbogbo eniyan leyin iku omi
6: beni o
1: kini baba anu ase o gbe orubo ope fun olorun olorun de gbo oru ti dun ayi e de wa dun
6: si
1: e lo wo baba ti won pe ni abraham
6: beni sir
1: nigba ti olorun ba so tan ni genesis chapter 12
6: beni sir
1: to mu lo sile to lo olorun fi gbo gbo mo mo re won o to oko se ni ko te pepo pe nibe iwo to nle ire kan iwo to nkanle ku ibuku kan iwo to nkanle ku ayo kan iwo to wa igbe ka kan iwo to so pe mo lo kan iwo to ni marriage lo kan iwo to ogun tutu lo nle gbogbo ope yen loni ki o ninu oro olohun ko le lo la ise o ni ye awon to gbagbo awon lati agba fun lati jomo olohun ati an to gboruko mi ma gbo mi o soju ba yen lo bi ye re ba si ogun ni folohun lo kan bi ye re o ba si alore le mi mo ti wi o ti kuro lorun mi loruko jesu a o ni I can't number one fellow. Jack is suffer UBA.
6: UBA.
1: UBA.
6: UBA.
1: 10. 24.
6: 24.
1: Double 7.
6: 77.
1: 50.
6: 50.
1: 80.
6: 80.
1: But like I say, UBA.
6: UBA.
1: 10. 24.
6: 24.
1: Double 7.
6: 77.
1: 50.
6: 50.
1: H080 UBA new
6: yes sir
1: oruko to ma ri nbe Christ Artillery at Tamatase je kin pe fun lekan si UBA new 10 24
6: 24
1: double 7 77 50 80 80 no bat jawo ret ope na mo so adura re gba o si bi ton ti ru bo pe olorun ti eri kin tele
6: beni
1: o ho wa rerin ayo ase ni mo fi soro
6: yes sir
1: ma je mu ipe ati edidi oro
6: ni
1: gbogbo eni to sowo ore yen
6: yes sir
1: ni bi ti akun tin ja ologun eni ma gbeja ni bi ti ofa tin ni olara itura ma gbeja
6: amen
1: ni bi ti ogun tin dide ogun re ma terin a bo lowo eni omo yen ma pa elerin ni ajura ma ja sayo gbogbo eni to so e loni testimony ma tele in the name of Jesus
6: amen
1: ah aro imura o gbogbo to gboru e loju o fe wa di si ma bo ni oluwo oluwo to wa lona to geti egbeda oluwo to wa lona to geti egbeda bole ni oluwo junction goke soke oni atamata si lo lo tete de ka go mesan to lu la ro afani wa fun lati ri ori ofe gba ke mo ko le se toni fun e mo lo ma gbenu ma tu asiro
6: bo
1: gba na lu apada wa dupe na o gbogbo eyan mo ti so na kan ojo tu ze ma pade ni la fe wa legbe leja
6: yesu ma
1: ni shabi o
6: yen
1: la bekuta ojo wednesday ijoku community hall
6: london
1: sabo bridge
6: yen
1: ni shagam to ba di thursday o ma pade ni akito mi di hall akito mi di hall
6: tan
1: pe ni akito hall to wa ni bi eyan ojo igbo yen ni italapo
6: iberia
1: new market
6: yes sir
1: ni nige buodu ago mejila ni tun
6: yes sir
1: but every other places ago mesan
6: ago mesan
1: ojo friday la fani to wa fe lati pade mi ni bale
6: ni
1: oluwo lona to gije
6: yes
1: o ni jiya mo eni kan fe tin pe aka number yen pe ya gbo bayi UBA
6: UBA
1: UBA
6: UBA
1: 10 24
6: 24
1: double 7
6: 77
1: 50
6: 50
1: 80
6: 80
1: o ni jaguma ide ja in the name of Jesus
6: don
1: la re o ka pade ni oluwo lona to gete gbeda o ni jiya mo emi olorun ki gbadura fe yan me ah no awon tan ti e so pe la re eyan me ni e je gbadura fe ki so bi togun re ti wa idi togun yen fi wa ta lo wa ndogun ati bese to ma gbe emi tabi yawo li na ni
6: yes sir
1: number to ma gbe si le 070 70 35 35 233 14 17 bole kan si 070 70 35 233 14 17 ogo ni jawa a o ni so jobo olorun to da fani kilo je fi ke eyan lele aye ko jo gbogbo aye ko wa so jobo olorun loruko jesu o ni so jobo olorun a o ri anu a pade la koko ilola jesu loluwa
7: lọwọ ogun wòlíì kan bẹ nílùú ìbàdàn sọlọrun lò fún ìtúsílẹ tí ọnà àbáyọkọ lọwọ ogun gbogbo ọjọ friday láago mẹjọ òwúrọ 8 a.m. láwọn èèyàn máa ń kórajọpọ láti gbàdúrà lábẹ pé yìí lẹyìn àdúrà láàyè wọnọwọ kánsẹlì máa ń wà láti rí wòlíì ó nílò láti sọrọ ọgbà tó o bá ti ń kúnlẹ lẹmí ọlọrun máa tú àṣírí ogun ọjọ pípọ pẹlú ọnà àbáyọ Mary, and you go to another family. I went to Coco. I sent them all. What if I did? I do not know you more. Oh, no, I'm going to get my ball. I don't ride your say, I go make your

ẹni ajo emi le to ohun ikanni lagelu le tin gbo wa kete kete 96.7 FM oke ga joke ile fufu ba la ofele lele ibadan ba je lo ro ba di ma gbo mi kete kete ila fani yo le te ri bi wo kete kete lori kan ba ndore

Tobi so bi pe nipa idi baje patapata jije elese ati jije elebi gbogbo eniyan lati igba isubu eyi to mu won ye fun ibinu ati idalebi. E ma na ti e ma gbagbe igba isubu yen. Omu wa ye, omu eniyan ye fun ibinu ati idalebi ladodo Olorun. Di baje patapata jije elese ati elebi gbogbo eniyan lati igba subu eniyan ti mu gbogbo elese ye si irunu ati idalebi Olorun. E ma gbagbe pe ada eniyan ni aworan Olorun o si je olododo ati eni mimo eniyan ni Olorun fi se ade iseda re. Nipa mimo mo se aigboran ati dida ese ni eniyan se subu sinu ogbun ese. Abayori yi ni pe gbogbo en ta bi nipa se awon obi wa akoko Adamu ati Eva won di elese aloyun wa ninu ese asi wa laini iwa mimo ti Olorun mo gba ba ti wa nu ese ati pafo nu ese. Gbogbo eniyan ni o tesi ona ibi nipa jijogun eda ese eniyan di eni idibaje ko si ohun kan ti o ku ninu eda eniyan nipa ti ara ti agbara ese ko ti ibaje ko si baba lo ya ba ti para sori kan ni ba ndore ama te waju re ko yen e ma gba be pe irin ajo mi nbe lago merin gbogbo ojo osimi ni kan ni lagelu.

se won le tan lafa ni ati ma gbo mi yika agbaye le tin gbo wa ayin de wa laaro mo kiyin good morning ayin de wa lowo osan mo kiyin good afternoon ayin de wa lowo oro le mo kiyin good evening ayin de tin wa lowo ajin lowo oloru mo kiyin o Oni ni Sunday to gba yin no su karun. Ikani lagelu ni won pe bi 96.7 FM. Okay, gajo ke ile fufu ba la fele lele Ibadan. Jara ti bi ta ba itan babade. Ati n lo sinu ita koni to ti sun. Ninu rin ajo igbagbo. E mo ki ta ba ti wole pada. Laago mefa sago meje non stop ni. Rin ajo wa akokon. Ibe la tin so nipa oro ori agbelebu eko nu bibeli ni la si lanfani ati sagbeyewo re ati wa de eko kerin akori re na ni mo lanfani ati so fun yin amate waju to ba dijo mejo be ba fe ma lanfani ati darapo mo wa ago merin ni ke ti ma dede ero radio yin ni gbogbo ojo osinmi ago merin idaji 4 a.m. na ma nbere eto ni ajo emi ogun oseju ara e na ni bi gba ti yan lo normal Sunday church service ti o lo Sunday school ni oje meye ba ti lafa ni ati ma darapo mo wa la bala ta pe ni oro ori agbelebu oro ori agbelebu baba ti e ba ti le ma ra fa ni ati ma darapo mo wa bi gba ti yan lo normal Sunday service ti o de Sunday school ni o si ye ara sesin na ni Sunday school ara sesin oni adupe lowo Olorun adupe lowo Christi adupe lowo eyan omo Olorun pata gbogbo eyin ko ati reju gbogbo eyin ayaranse Olorun gbogbo eyin alagba eyin diakoni mother celestial mother ministry gbogbo eyin la dupe lowo yin o adupe lowo awon dikiness patapata ati dupe lowo gbogbo awon egbe akorin Sunday school teacher oluko ewe adupe lowo gbogbo awon asona awon teenager teachers wa na adupe lowo gbogbo yin gbogbo eyin te n gbe ohun elo Oluwa lowo la dupe lowo yin e ma mi kan e ma foya adua na ni keje ka ma gba ka si ri pe a wa ninu ta pe ni iwa mimo egbo o iwe se beru ko lori wo bi nba iwe beru so gbolo nkan beru ori keje la ese kerin la ko ni a ma gbiyanju ka ma wa lalaafia pelu gbogbo eniyan ati iwa mimo lai si ile ko se ni kankan ti ori Olorun adura ni e ma jagbe ninu iberu e ma jagbe ninu iberu ani gbagbo pe awon eyan wa ti an wa ni igbekun bi ti an wa en to laye to Olorun yo si ati yo won e ma ja beru e ma ja foya adura ni ka ma gba e ma gbagbe pe awon meji kan jo ni won wa nu tubu o fi pa mo be ni o sugbon gbo ya won la mo Olorun fi tara won fi n gbadura fun won ayin da man to sele ilekun le tubu ilekun kini si ilekun keji si iketa si ikerin si seke seke owo won obole eka bibili yin daada eka daada omo Olorun ki gbe ninu eru whatever that will happen omo Olorun ki gbe ninu eru na ni bibili fini ka ma gbegbe aye wa be ni po ni lopin rin ajo lopin ajo abagbo awon mo le bi toro kan aba won kedun asiru awon alase ilu yi latokete daarin ti dile pe ara kitiyan won bi oba ti han si wa ara mama wa ti awon aji ni gbe nlo lati ba gbogbo wa soro won ni ipa ti joba nko lati lo wa agbara lati gba awon jade ku ni akata bi ta won wa won ni o to fe mu ki nkan o tun le fa won die iyen fi han wa pe ijoba na gbianju ati gbogbo awon alase eto abo pata pata ni won gbianju adura la fi ran won lowo ko lo ba kun won ni agbara ko lo wa fi owo agbara nla re ko fi mu awon mama wa to wa nibe awon sister wa to wa nbe awon omo wa to wa nbe awon brothers wa to wa nbe awon oko wa to wa nbe aya wa to wa nbe ko Olorun anu re ke se nipinle oyo nikan yi ka orilede yi ti awon eyan wa kan ti se saka ti won ti n jise ta ran won latowo satani fun iran eniyan ko Olorun anu re ko fi owo agbara re ko fi rin gbogbo awon aginju bi toju awon eniyan odo bi toju awon agbofinro ode ko fi rin gbogbo awon aginju patapata ni ti bu atoro orilede yi
gbogbo awon inu igbo kakakiri ni origun mere lede kọlọrun nu anu re ko fe wa agbara re ko fi rin ibe po ko si mu awon eyan ta wa ni igbekun awon eni bi ko ba wa gba won gbogbo awon ti satani wa nya lo agbaladua ọlọrun nu anu re ko se awotan oko won ko so won ti di e patapata eni emi re ba ti wa yigbi to ọlọrun dajọ gbogbo nbe lowo re o ọlọrun ko awon gege bi omo leyin christi agbodo ma gbaradi o agbodo ma gbaradi o agbodo ma gbaradi awon nkan ta rin fi ye wa pe aye loja orun ni le jowo jesu mu mi dodore ma jenje bi o mu mi dele baba kasari ola ni won ba kasari aye ni won ba ale ba ni o kasa ni won ba ka lo gbogbo ore ofe ta ni ka fi iberu olorun sinu ni ajo wa ka gba kristi oluwa to lugbala ka si mo ka somo bi ku ba de loni ka ni nireti ile ologo ti gbogbo wa nsare re mo wa gbaladua pe olorun ninu anu re yo mu wa dele gbogbo eyan kan te wa nu gbekun yi ka o lede igbekun aisan le wa ni igbekun arije igbekun arina igbekun arilo igbekun arimu igbekun wa alaidamu kan mo gbaladua ni o pelu agbara ti ase ti menu oruko kristi pe gbogbo kan ti menu igbekun en to laye tolorun ko tu gbogbo wa le loruko jesu amen ni ke se e ma wa ja beru e ma ja foya e ja ma ka bibeli wa o ti wa be ri won ti mo polopo awon iko atiriju won mo won ni igbekun won ti pa opolopo awon okan tori popo awon kan gbagbo pe awon se tawon se lati fi sin olorun awon kan wo pe bi ilu se le ona ogbon ati ona ero tan tun le ma fi ma rona ati ja ati muni to o gbogbo wa lowo kristi o gbogbo siye ko gbagbe eni kankan mo ni gbagbo pe ko ni gbagbe emi ati yin pelu ase kristi mo ki wa aku simi simi tara temi en to laye tolorun ko ni fi wemi ati gbo en te wa ni dubule asan ni mo sure fun laaro e pelu ori ofe ta fun mi nu kristi pe ori akete ase te wa yen mo fi eje kristi mo ran sinu agu ara yin inu mi ara yin inu eje yin ninu isan ninu eran ara pe pelu ori ofe kristi alaafia pipe yo won agbara yin wa ruko jesu gbo yin te oju olorun fun kan tabi mi mo fi oruko kristi gbadura fun yin laaro pe ipe sun rere gbogbo ti o fi okan yin bale kristi jo pese fun yin okan yin o si bale e la yo ale lori omo le ba ti ni peru olorun nu anu re yo rin ajo koja na ya won omo yin ba lori dile yin le ti ni peru olorun nu anu re yo rin ajo koja lori idile yin ba pe lori irin ajo aye yin gangan lori atije ati mu le ti ni peru okan en to laye tolorun yo rin aye mi ati yin koja pelu ase kristi be adile egba kristi lu e ma beru won e ma ja beru e ma ja beru e ja te waju olorun fa won alase se awon eyan wa te won ni gbekun gbogbo en to laye tolorun yo baba tu won le e je n te waju agbo mefa koja aseju 16 ita koni gabriel adediti oye lami baba alase pe ni ajo emi leto lagelu ni won pe bi 96.7 fm okay gajoke ile fufu ba la fele le le ibadan ya bi je legbusi mori yen se lato odo oba be se won le ni ke ma pin mo ti so npopo fun yin e gbagbe egun jo ni ojo opo o ojo opo o aja ede mo le ede ojo opo o awon o man don so ojo pa o sugbon bi baba se lori ofe ati farakira pelu awon agbara ti menu aye to nje mo be ko move Gabriel Adediti oye lami baba alase pe baba gbe lodo baba ti amu lo looto won rin ajo aye won be ati be baba te waju bo wa ni akoni ninu rin ajo gbagbo se wa di ti kristi tan yanyan bi mo
se wi fun yin inu esin bile nla bi si African traditional religion sugba mama to bi mo ni mama ma digba lonu jo anglican ijo anglican kan be ni abule ode yinka abule ode yinka ha ibe ni mama to bi gabriel adedi to ye lami o na ti ma ba won pe ewo ko si dagbara christian ka agbara ba baka o he agbara jesu ka kile winter yin agbara ba baka o agbara jesu ka gbogbo isoro to wa laye wa o o

awon lo so pe bi Gabriel Adedi ti oye lami bi se ngbo oru Christi atara aya to bi ni obo gba ta nwi o ti nwona ati ja ati mu fun ara re o leyin la koja to la koja ko to di po lanfani ati rin mo ro pe baba ibi mama ti e mo pa bi amo titi wona abayo bo lo mo tin lo ko odun mefa ti o wa le gbese ah o le jeru rin ajo nma sa gbogbo won satan nlo sun mama denu jo anglican sugbon lo ngbadua eni to laye ogbo Gabriel Adedi ti oye lami baba fese re ifirin amo ila koja po ipenija po mo wi fun yin bo se bere ni ajo aye re ko si eni kene afi olorun alaye nikan soso baba wa nte waju igba gbonu tan baba igba baba pe oni omo odun hey omo odun mo kale ni ogugge

0: gbangba won kan ni lanfani ati sorin wa e ko e ko yeyin ibi ta nlo boya ngba ba lo ta ba de la to ma so
1: deru bani eru re to ba o iya no fun israeli iya no fun egypti
0: o gba yin dayin na ba wa sese be te ni ro ohun elo be te lo ma awon aso ba so ba ti wa nu wardrobe yin odidi 365 days forun kan eyin ko le nimo eyin ko le nimo e yo da re fe nto laye to lorun e ba wa koru awon aso be ta be ba ni tutun baba mi kan alufa ni won won ni da ko won igba mu temi gan foju ri l'office mi aso ti an ko fun wa aso ta won okunrin le wo stuff oni won ati iran se ri bata to wa nbe size 45 brand new shoe ene ko ti wori won ni akoda ni ta ba nlo ha baba mo dupe lowo yin o beyin na ba ni ori ofe be e le ra nkara igan me o le le ra fun wa e le ra lace igan me o le le ra alaso ni yin ni gbagi ori ofe yo le fun yin gbagi akoko abi gbagi tutun be e ba le fun wa e pe number te pe a lore si leyin eto oni 08032954191 08032954191 una ni WhatsApp number mi ibikibi te ba wa yi ka agbaye ni ke lori ofe ati pe wa eyi te ba je pe te wa ni ke se tutun just one na ni sugbe ri daju pe o wa presentable ni mo fi ni e ba wa fo elomi o ti run kanu ko board lati bi odun merin bo se run na ni o kan se ko ba ta ni o kan ko nu saka saka e ma ru lodo alore aba na gbaru e ma ti gbari gbaru e mo e ba wa fo e ba wa lo e jo wa presentable e wa Ghana must go titun e ba wa ko si e ma tun me ba ko wa baun awo ni le ko lo bi ta n ko lo baun abi ngba ba fuyan ni nkan ti o wa presentable won ni gba wa go ni le ko lenu moto pe ngba ta n bo ta mu wa fun yin re o mo wa so fun yin awon missionary wa kan inu agiju ti an rere ni won wa abule ni won wa ileto ni won wa ona won jin ngba wa ta wa nu lugo agbadun na la wa la won yan oni na anilo sola meji pe lati ri onina merin ta fe ra dani mewa last book pa ra dani lo ta ba nlo meji lati ri 85,000 naira ini sola onina merin a tu fun won lori ofe ati charge phone won eda ko yin wo lele fun ani 85,000 fe yo kan ye ki ete ba ni laaro be ni 85 be ni 10 be ni 20 be ni 30 be ni 40 bori ofe ke fan 50 wa be si calculate be le fan 200,000 bori ofe e ba yo ati rowo meji okowo mejo 85 times 8 elo ni oda afe lo afe ra megaphone dani anji lo kapara marun awon eta won ajirere mo lo teyin na ma riun awon church kokan na ni ngba ne baba mu na lo wa ni won gbe ta o ni microphone meji ni nlo afera marun ikokan ta si won ni 150,000 naira ni times 5 that will be 750,000 naira se mo get e sha eyi de ba mi si ehe a iri kobo lori iyun airi eda ku tori olohun gbogbo eyan mo olohun o na ni a npe gbogbo eyin ku atiriju gbogbo eyin ijo olohun alaye gbogbo eyin yawo ranse olohun gbogbo yin ni mo npe gbogbo eyin alagba eyin diakoni eyin ti o yi oro bibeli ye to ye ise ranse okere ni ise ta fi ran alorenu labe ise ranse irin ajo emi Evangelical and Mission Ministry. Labe se yana se yon. Ba yin te ba lori ofere. Aka number wa. oni 01 27 120 148. Egbo le kasi 01 27 120 148. Wema Bank. Wema Bank. Oruko te ba me na ni irin ajo emi Evangelical and Mission Ministry. Irin ajo emi Evangelical and Mission Ministry. Egbo nti mo wi o account number wa 01 27 120 148. 01 27 120 148. Wema Bank. O kote bambe ni ini ajwe me Evangelical and Mission Ministry. Mofe gbo baba amika lati ibuora la ni se jubi meta. Mofe gbo wan. Wana ni lo kaka. Kile ni lo baba. Nta nso na ni baba goma gbo waba.
2: To mo go be ti ti be ni mo gbo gbo gbo
3: Allah ma shi
2: bo un to ti le ni pe
3: ta lo nsoro
2: eh abiodu manuel adebayo lati gbo ora
3: abiodu emmanuel adebayo lati gbo ora baba e ku se pa
2: o jari
3: to
2: e ku la mo fa je se ni ke la so
3: ami o bo gbo gbo ora o
2: mo gbo ora Fọdún wà nǹkan náà ni wípé gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ní mí ẹ̀ nígbẹ̀ pàápàá àwọn ohun èlò wọnyẹn pàápàá iná títò ètò ìlà ní mí ẹ̀ nílẹ̀ wọ́n fẹ́ wọn pàdé tí mo wà yìí táwọn ìbá ti yọjú tí wọ́n máa fẹ́ ohun èlò wọlé oṣù wa sọ́ọ̀sì náà ti títí tí ó ń mú bàjẹ́ ni.
3: Ok táwọn yẹn bá ti yọjú tí wọ́n bá ti rí ná.
2: Ohun ìwọlé.
3: Baba.
2: Wọ́n.
3: Yàrá mélòó lẹ́ẹ̀lò.
2: Bẹ́ẹ̀ ni kò tún kò tún.
3: Yàrá mélòó lẹ́ẹ̀lò.
2: Bẹ́ẹ̀. So mo wá ń wò ó pé ní ìsí jẹ́rẹ́tọ̀ ní èmi ní èmi ìrẹ̀jẹ̀ mọ̀ fún mo ní fìkà. Jẹ́rẹ́tọ̀.
3: Kílẹ̀ jẹ́rẹ́tọ̀ sí àbá.
2: Èmi ní èmi ìrẹ̀ fún ẹ̀bọ́ ní gbogbo ẹ̀ tí ń ṣe fi jọ.
3: Kílẹ̀ jẹ́rẹ́tọ̀ sí.
2: Ní tẹ́lẹ̀ rẹ mọ̀ pé mo ní fìsà ńláńlá nínú ilé mi.
3: Ẹni fìsà ńláńlá nínú ilé.
2: Fìsà fún yín ìgbì tó àwọn nǹkan amómi tutù.
3: Sọ́sì ń ṣiṣẹ́ ni.
2: Fìsà.
0: Bàbá tẹ̀ ń gbóhùn yẹn bàbá Abiodun Emmanuel Adebayo láti gbọ́ a ti lọ ọ̀dọ̀ wọn rí ọdún kan tá a lọ fún mission work àdọ́dọ̀ wọn ní gbọ́ra. Bàbá nípèníjà ojú wọn rí náà bàbá yìí 60 years plus. Ona na wa ngbo mo se nba yin soro se mo ke mo lenikan fun mi 20,000 jo ni tani ki nfo bi kan ni 10,000 ki nfo kunrin kan ni 10,000 mo fun mama wa tan wa ni ni gada baba nlo apata mo fun 10,000 naira baba se ngbo mi te fun alowo 10,000 to ku baba ti mo send e sinu baba Abiodun Emmanuel Adebayo baba wa lawon na ni lo sola won ni ko si na ni bi ta wa ni gbo ora won ni ba eyan ba ti wa fe wole wa ba won lale won na ti ra torchlight emi awon ti be pin bi won ba ti ri na a lo fun mission work lona be yen lodun kan adodo won agbo nje dani emi ati ya ni oye coordinator Timothy Alade ni ta tun ni iya ige dikines ige ajolo ni tatun ni a lo lodun kan adodo baba gbogbo n te ba ni lagbara eyan omo olorun le gbohun e fi sowo si wa e je fun yin la kan number anilo solar mewa onina merin 85,000 ni won ta kan anilo megaphone marun 150,000 nle yokan edakun account details wani 01 27 120148 Wema Bank o kote ba nbe ni irin ajo emi Evangelical and Mission Ministry ha adupe lowo Olorun adupe lowo Christi eje nte waju esi le pa lore number te pe mi si na ni 08032954191 leyin eto 08032954191 una ni WhatsApp number mi gbo te ba lagbara be ba si lawon ohun elo bi fridge freezer generator lo won ma ibi kele ka ko won si e ba wa pe njo ba wa tun se e ma so di idoti le de tin yin e ba wa tun se pe ba ba tun se tan e gbe wa office wa tabi ke pe wa ka wa gbe office wa wa ni first floor Vitafoam building opposite Akobo police station Lakobo Ibadan hallelujah e ba ndupe lowo Olorun o hallelujah baba mi kan no oluwa so fun mi pe gbogbo se ranse lo gbodo ni bujoko won so oluwa oni nda church ile o won ni but oni ministry mo ni be ni daddy to tin take care awon missionary to take care awon akada mo ni be ni sir ise ranse re gbodo ni bujoko se se to lo ngbe ile olowo gbodo bi bujoko won ni se bi ta wa lakobo sa wa lani are nti e ni o egbelegbe egbelegbe idegbengbe la nsan lododun o are nti e ni won loda awon mama mi baba mi ti won sugba se ranse rin ajo emi te jo wa pelu wa won ti wa nu adua ti pe emi e koro won kun sugbon mo fi ori ofe so gbogbo eyan mo olorun olorun ti pese ibi kan fun wa igboro lo wa o ko sinu igbo olorun ti pese ibi kan fun wa sugbon ani lo idegbengbe owo an baba ati mama ti won nibe won ni da ko won won fe ta ni sugbon iye ta fe ta won ni ko la won ta fa wa ani lo million meta naira to acquire the place gbangba lowa ani lo million meta naira be ba lowo te fe fun e ma ba wa gbadua ko lorun nu anu re ko pese be ba wa ni epe alore 08032954191 on to da mi loju ni pe olorun to pese be yo ran iran lowo latoke that an baba don ni o ni wa lara o won ni a ma sanwo e die die sugbon o ni gbedeke na agboro tori pe won fa lori ofeun awa ko ye yin eyan mo olorun en ti mo ni so fun yin e wa ba wa ki alelu oni e ba nka aleluya e ba nka aleluya e ba nka aleluya e ba nka aleluya mo ko fe korin nu we ni sugbojo tin lo e ba nka aleluya e ba yin in to Olorun to se nu gbogbo egbe ayin te dara po mo ise iranse irin ajo emi Evangelical Mission Ministry gbogbo yin pata ni mo ki e se gbo yin te wa ni agbe to adura te n gbadura ni gbogbo Tuesday keji keji ninu osu mo ki yin Olorun gbadura emi ati yin o e se gbogbo yin baba ta jo wa ni bi ise iranse ta lo se lana gbogbo yin na ni mo ki eje nte waju ninu itan baba eje itan iwaju o ninu itan baba eje nte waju ninu itan baba eyan kan mo tun fe lo eyan kan mo fe lo ati gboyun lekan ati gboyun lekan hey mo so fun yin ala ti babala Gabriel Adediti oye lami ngbo ko mo odun mokala ala yen wa si mu se o wa mu ki gbogbo ko le ati je o di rorun ka ma so mi ati mu o di rorun ka ma so mi even in the midst of all these financial wars baba ala se pe believed he could begin again o ni gbagbo pe olorun lo mu wa a tu pada bere ko se ta ti da olohun lohun sugbon ipe lati wa si bi ise ranse oluwa lati wa je iko atiriju ko da wodu o bo ba lo bi won so fun bo lo hun won salaye bo lo bi won o jise fun bo lo hun won salaye. But the call to work in the vineyard of God still continue to come to him through many ministers of God. Some of whom were not pastors. I want to tell you, I say, pastor. Shubon, I don't see. I don't want to see. Shubon, no joke. One pe baba. Ijo Anglican, ni one say, is it a limb with name? I do pay a kore. Harvest Thanksgiving. Ni abana si Gabriel, ona si Gabriel. Adedi ti oye labi. With the love of God, inu wo do te ba le attend the harvest Thanksgiving wa abani ila wa si ani lo. Baba wa si bi ta pe sinu ijo Anglican. Alufa ti nbe lori ijo na lodun na lohun. Mo ro pe leyin gbogbo ise si ojo na. Won ba sewo si baba. Baba Olu, I'm sorry, mo ema binu, ema binu, baba ema binu, wala mo binu, Olu wan kosinye down, ha, Olu wan segini, Olu wan kosinye, eh down Olu walong, ha, baba wole, alufa atiba wansho ni eruni si imba nyo. On gbogbo l'Olorun ti se la se pe ni waju yin iko ati ruju kan ti Oluwa o lo fun akoko ta wa yi ti o si lame ti o laka ni pe ta pe yin si a wu mi if you can heed to the call of God ah upon hearing this baba la se pe return home and decided to accept God's call fully. Immediately, Baba surrendered to God's call. He did not waste much time before he started his evangelical work as a part-time minister. Niabuli Odeyinka. Bo se dele njona. Owole. Ha. Olorun. Sanu fun mi. Emi mi ma. Dari Jimmy. O gole o si bere se logan
1: Lenge ko to ba
0: awa ni oni beru en ton laye dolorun
1: Lenge ko to ba
0: on gbogbo to ba ti pinu lokan re
1: aye ko si si awa
0: eda kan to le so pe no si
1: Lenge ko to
0: ti mo le de fun taaro yi oba dijo mejo won bere bo ni baba se wa rinrin ajo. We talked about his training and mentoring ke mo wi a so nipa bi baba se rin his training and mentoring. Tele mi ninu ita akoni to ti sun ninu ajo gbagbo o ti ni esawari iwe ta se akoko to pe odun kewa lodun igerege ti baba sun ni iwe ta se nipa won jade the act of Holy Spirit in the life and ministry of prophet Gabriel Adediti Oyelami e dori oke alase pe ni kire ke bere fun
1: igbimo won ki hi
0: abi gbogbo e ka ajo baba leko
1: ere o
0: ni badon
1: eru re to ba o ire lo poni
0: ni pele ogun
1: lo ba de
0: ni pele osun
1: ile kun si ta
0: re de bini

0: a si ni je ki eti yin ko di kiki da keyan kan lekwe sibe si ikani lagilu 96.7 FM. Oke gajoke eyi to kale si ile fofo balao ni felele ni lu badan. First of all, akanji iko yin re eyin ju olodumare ti o se figigun okon joseph ajoko bi en tin fena ndo ko temi nje o e kaabo se daada mo bayin ati ko awon iwe iroyin ohun de ni o eni tere eji tere o na ni o bere si ni ma mu kini ohun fun yin iwe iroyin punch o wa nbi iwe iroyin the nation o na wa nbi be kederi guardian na gbeyin tribune o na wa nbi okun ojo kan awon iwe iroyin eleyi te ti mo bi eni muwo o na ni won wa sode fun taaro tini yoba si bo won ni e mo to ba ti loju opo nle irufe e mo be ki se aresa o ya o e je nbere si ni mo mu kini ohun fun yin ni koko lai se koko gari akoko eti won lanfani lati mu wa si eti gbon yin o na ni mo nawo gan ninu iwe iroyin punch ni bi ti igbimo awon gomina orilede wa Nigeria eleyi ta mo si Nigerian Governors Forum ti won tin ro are Bola Ahmed Tinubu lati se atileyin latari ati ri daju ispe owo osu yi to kereju fun awon osise won yin kini ohun lati 80 naira ti se 1,80,000 naira 70,000 eleyi to wa lowo lowo bayi ti won buwolu ni osu keje odun 2024 won yin kini ohun soke ti o fi lo si 1,100,000 naira iwe iroyin punch o na lo ko iroyin ohun eleyi to se be to di edoki fun taaro tini
1: o da be kemi o lo sinu iwe iroyin Daily Post to jade fun toro oni nibe ni mo ti mu royin kan tun be nwaju temi o le to n safomo oro di mimo wi pe Peter Obi oludije fun ipo are labe asia egbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress Peter Obi to je oludije fun ipo are labe asia egbe Labour ninu eto ribo 2023 on lo ti kede gomina ipinle Kano tele Rabiu Kwankwaso gege bi eni ti yo je igba keji re ninu eto ribo are ti nbo ni 2027 eku oju ma layo lakotun o anki pe etuku oye tola peregede to odunlojo osimi ani simi le iku lowo o gbogbo ebi adura wa ta tite siwaju eledumare oba oke yo fi ase down
0: ami
1: eku oju mo lakotun
0: omi omi tun re eleyi ti oyojo oro sita o lati nu iwe iroyin Daily Post gomina Seyi Makinde ti ipinle Oyo o ti fi oro sita lori n to ni se pẹlu isini isele ijinigbe to waye ni ipinle Oyo o ni lai ba si agbara ati idari ajo eleto abo ti ijoba apapo o ni si lo dabi eni pe ko n o mo nkan ti ohun to le se o lori isele ijinigbe eleyi to waye laipẹ yi be kederi o n fi oro na sita wipe awon ipinija to ni se pelu eto abo lọlọkan lọjọ kan to n koju eto abo ipinle yi o wa lara nti n je ti n ka n lapako be idakeji iroyin ohun eleyi ti se kẹhinde re o na ni iwe iroyin punch o na ni won fi oro le eyi ti won yoju oro sita lati pase minister fun eto abo nile yi ogagun agba Christopher Musa Ajagun feyinti ni o ti fowo dani loju soya wipe ijoba apapo le yi ati awon ajo eleto abo ni won o ni je ki oku enikan lakata awon ajinigbe ti won ri daju wipe gbogbo awon ti won jigbe ni orilede yi o na ni won gba ale iwe iroyin punch o nlo ko kẹhinde iroyin ohun sita o
1: o da be je ki mi na o tun mu eleyi ko yin papapa eleyi to ni se pelu ikolu to nti mimo diya je awon ajoji leyi to nwaye ni South Africa awon olopa to nti le ise won Nigeria ini won tin ro omo Nigeria o wipe kon kaluku o mo lo ni melo melo ki won fi ara bale papa julo ki won si medo latari bi iberu bojo se ti gba ode kan wipe omo Nigeria na won bere si ranro lara awon omo South Africa to n ta won le se

0: e kaabo pada e do ki iroyin te sowo waju o igbimo awon gomina orilede Nigeria ni won ti ro are Bola Ahmed Tinubu lati se atileyin fun yin owo owo osu to kereju fun osise kuro ni egberun lona 70 ta mo si 70,000 lo si egberun lona 80 iyun 100,000 woni e owo to kereju fun osise oni o je egberun lona 80 eleyi ti won buwolu ni osu keje odun 2024 nigba to nsoro ni lori idi to fi ye ki won yin owo orun soke won ni eni ti se alaga igbimo awon gomina orilede wa Nigeria yun NGF ti tun se gomina ti ipinle Kwara Abdulrahman Abdulrazak ohun na ni ojo di mimo wi pe awon ipinle gbogbo ohun na ni won ti ni agbara to ka to eto osuna to je pe ese won ti ran le dada leyin ti won yo owo ran wo ri epo o te waju se afikun re bi pe awon ipinle mi gan won ti san owo eleyi to sun me egberun lona 80 naira e ti a ri ti won fi wa ni le san egberun lona 80 Abdulrazak lo fi ipe yi sita o nigba to n gboriyin fun gbogbo eto eto atunto gbogbo igbese atunto lori oro aje eyi ti are Tinubu to gbe papa julo iyowo ran wo ri epo o se apejuwe ipinu ohun gege bi eleyi to je ipinu omo akin eleyi to si ti je ki awon ipinle ni orilede Nigeria ki won gbe won gbe pa elesi o fi oro ohun sita o lori foran kan eleyi to fi o si oju opo Facebook re lojo abameta Saturday eyi ti iwe iroyin Punch ti won tewo gba nibe lo tin ro ijoba pe ko se atileyin fun awon latari ati ri daju pe won gbowo si kini ohun ti a si gbe owo osu to kereju fun osise ti a si so di egberun lona 80 owo naira
1: o da je wa si ipinle Oyo nbi bina o ba ti tan laso eje ki tan lo ikana o gomina ipinle Oyo Oluseye Abiodun Makinde lanode ni won se ipade po oyen won se abewo si awon idile awon omo tun ti oluko ti awon agbenipamo tabi ajinigbe ti won jigbe o ni agbegbe ijoba abile oriire niyan ni ipinle Oyo nbi yi nibe ni gomina ti n fi dan loju pe ijoba apapo Nigeria ati ijoba ipinle n sise tosotoro lai kaare lati ri wipe won gba idande awon omo tun ti awon oluko tun nbe lakata awon ajinigbe na Makinde fi idaniloju ita lasiko to se abewo si aoro esin ele lohun nibi to ti ri nibi to ti se pade po pelu amolebi awon omo ati awon oluko ti oro kan awon to je adari lawujo obe awon olugbe ni ilu ohun le to waye ni papa isire ti ile eko LA Basic School lasiko ikurajopo na gomina fidi oro mule wipe didola amo ti nbe lagata awon agbenipamo yi to nti awon oluko oni awon muni okun ko dun to si wa pe gbogbo eka ijoba patapata oni o nla kaka lori oro ti nbe len tori pe adie nla agun iye oni ojiamo won si wa se ikilo tako mima lo oro hun si oselu tabi fi oro na si oselu tabi ma debi le eni keni o be ni gomina pe asiko yi ki se asiko lati ma di ebi ru ijoba ipinle tabi ijoba apapo te mo ijoba ibile asiko to npe fun isokan ni o to ye pe o ye ki a fowo so wopo lati le segun sete awon eni bi panada eleti won so opolopo sinu ipayin keke Makinde fidi e mule wi pe awon eleto abo awon lajo lajo eleto abo tun ti awon to je adari agbofero o na ni won sise tosan toru won to igbe won tun to ala pelu lati dola awon eyan ti nbe lakata awon agbenipamo yi to si mo yi pe didun bayi o ni osan oso pe laipe laijina o ni won foju won reju pelu amalebi won
0: omi ture eleyi ti o jade lakata iwe iroyin Punch nibi ti ijoba apapo le yi ti won ti gbe igbese itopinpin igbese ojula lakan fi sori ni awon papako ofurufu ati awon ibi iwo orilede yi ta mo si point of entry to fi mo eto ayewo olorun yan fun awon ti won ba te baalu leti wo orilede yi wa bi won gba enu ona wole papa julo fun gbogbo awon ti won ti awon to ti lo si ile okere ati awon ti won bo lati rin ajo aj won ni kini di ti igbese yi fi di oran yan won ni latari ibesile aisan ta mo si ebola virus ni orilede uganda ati democratic republic of congo on lo mu ki awon igbese yi ko di oran yan lati gbe won ni lara awon ti won gbe kale o na ni oju opo ti ayewu ebola ebola screening portal to wa fun gbogbo awon arinrin ajo ti won ti kuro lorilede nigeria ti won fe pada wo orilede nigeria aba won tan ti ohun yen bo tan la won fe wo orilede nigeria won ni be kederi won to pepe awon papako ofurufu international airport to si je pe won fowo so wopo pelu awon ajo eleto abo ati awon alase nidi irin ajo ofurufu lati ri daju pe aisan ebola won gba wole ti orilede nigeria won ni igbese yi nla waye latari bi ajo to ri si eto lera lagbaye yin WHO World Health Organization bi won ti se kede re pe aisan ebola nlomo tun ti dase tele nipa ni eleyi to je pe kokoro oloje ta mo si virus eleyi ti won pe ni bondibugyo o na ni o sokunfa re won ni kini ohun o na lo pe fun apero awon eyan your public health emergency of international concern won ni won kede re ni ojo keta din ni ogun osu karun odun 2026 be kederi won ni latari idi eleyi on lo sokunfa idi re ti ijoba fi wo wi pe kini ohun o ye ka gboju agan si o ki awa na ka si joye oju lala kan fi so iwe iroyin punch n lo ko o se be odi edoki fun taaro ti ni
1: o da eje lo tara si oju iwe iroyin tribune kerin photo ni be se ngbo wa ketekete e ma teti lati gboju o wa lori Facebook pelu lagilu 96.7 fm okay to gajoke nile ibadan bi nibe mo ti mu royin kan tun be nwaju temi o le to n safomo pe igun tanimo turaki inu egbe oselu PDP ni ana ojo abameta oni won ti papo ti won si fi to fa are lewa Nigeria tele kale gege bi oludije fun ipo are ti won iye Goodluck Jonathan ipo na ni o je oludije fun ipo are inu egbe oselu PDP ni 2027 ele ti wo pe nkan o he o iyen ni agbegbe to ti sele ti se gaki ni ilu Abuja be oni won pe igun turaki oni won pe omo oye tan bayi oni Jonathan le te yin fi han pe omo oye meji ototo oni egbe oselu PDP oni won ti ni ile wa Nigeria be oni won pe won tun ti fun iyen ni iwe eri pe o yege o lati le DJ ko dupo are koda won wi pe omo legbe ma asofin apapo kejile wa Nigeria honorable Fred Agbeji ona lo fun are tele ohun ni iwe ti e iwe to o kaju e ni egun tawon o awon oni omo oye mi ju are tele lo ti se Goodluck Jonathan won pe gbo eto dibo abenu ta si se ni gbogbo ipinle to je 36 ti ma olulu lewa Nigeria on lo je pe Jonathan ni gbogbo egbe oni won di romo ti won si dibo fun be ni won wi pe se ri ipade ohun ti won fi fa Jonathan lowo ke yi in lo ye ko waye tele tele ni bi kan ta mo si A Class Event Center to wa ni Maitama Maitama Labuja sugbon o ti won yi pe won o pada lo ibe mo nitori wi pe awon eleto abo awon olopa won ti be pa won duro wa mu ni won ni koda lati bi ago marun aro ni won ti se be pa be ni won pe awon olopa won o je ki won lori ofe ati lobe won dena en to je alaga igbimo amuse atamo si chairman of the interim national working committee ye ti PDP tanimo turaki to nti awon ikan saraki tegbe oselu PDP lati wole si agbegbe ohun to wa ni Gaki area ni number 10 ibi ti won ti ni pe won ba ti oko fowo Jonathan lowo oke be ni won pe awon ikan ego sosho ti wa pari ike le ta ti ri alaga fun igbimo maji o baje chairman board of trustee BOT senator Adufos Wabara ojogbon Jerry Gana ati awon ikeka ta ti ri oludije fun ipo gomina labi asia pdp ni ipinle oyo ambassador taufik arapaja ona wa nibe se ri ipade ti won ba se convention ona ni won pe o para wa waye bo ti le je pe idumo orumo orun waye latodo en to je alakoso foruluwa nigeria yeso on wiki lati mo je ki won ri kini ohun se idina re o eleyi ti o fi lo ri se ibudo eleyi ti won ti gba ton lero pe ibe ona ni won lo be oni won pe gbogbo eto si wa para lo o bi o se ye ko lo
0: omi itore eleyi ti o fi oro lede o lati nu iwe iroyin daily post ko to di pe won wo nu iwe iroyin the guardian won wo be lo won ni agbarijopo egbe awon olutoju alaisun orilede nigeria yin national association of nigeria nurses ekati ipinle kwara ni won ti fun ijoba ipinle kwara ni gbedeke ose meji ko fi wa woro ko fi sada yanju on to ni se pelu eto ilera awon omo egbe bibe ko awon ogun le iyanse lodi won ninu atejade ile ti won fi sowo si gomina abdurrahman abdurrazak ile to je pe akowe egbe n lo buwolu yin o marcus luka ni won ti gbarata lori opolopo atejade yi ti won fi sowo lati fi mo ran awon alase leti lori ade won ile to je pe nse ni ijoba ko ti ogbon ti ko si moju to nto ni se pelu igbaye gbadun awon eyan ohun won ni egbe ohun o na ni won ka awon to je ibinu won ninu nti won ka ale o na ni ohun to ni se pelu entry point ati imo fi igi to ka to sinu ihu to ka to laarin awon osise won ni gege bi won ti se yanju oro sita o won ni awon olutoju alaisan nurses with bachelor of nursing science qualification won ni won ye lati wa ni akaso grade level 10 cohes 9 won ni nigba to je pe awon olutoju alaisan nurses with dual qualification won ni awon ye lati wa ni akaso grade level 8 ni bamu pelu bo ti se ye won ni sugbon oro ori be o bọ́mọ̀rọ̀ bá wá di pé ó ń tẹ̀ wájú láìná ni gbogbo ohun táwọn ti sọ wọ́n ní àwọn padà gùn lé ìyanṣẹ́lódì ọgbọọgba ó ní ìwé ìròyìn guardian lọ́kọ ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àgbáríjọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tá a mọ̀ sí national association of nigerian students ìyún nans wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń gbàdúrà sí ń gbé ohun àdúrà sókè sí ọlọ́run aláwùràbí ti won si nwoju ijoba apapo ati ijoba ipinle oyo wipe egbe igbese eleyi to ye latari ati ri daju wipe awon oluko meje to fi ma awon akeko mokandin ni ogoji 39 eyi ti awon ajinigbe ti won jigbe ni ijoba ti won jigbe ni ojo kedogun osu karun odun 2026 to je pe won ji won gbe ni community high school to wa ni ahoro esinle ati yawota baptist nursery and primary school ni ijoba ibile orire won ni be ni agbarijopo egbe awon akeko orilede nigeria ta mo si national association of nigerian students ni won ti fi kede sita o wipe awon ogun le iwode ifehonuhan eyin onisokan ta duro eleyi to tumo si wipe aduro tin solidarity protest ni ilu ibadan ni ojo aje monday ti se feregede ojo akoko ninu osu kefa latari ati le ri daju pe ijoba mo pe kini yi o mumu loka ya won won ni awon dupe pe kini ohun o ri bo ti se ri sibe sibe ko senti kini ohun o le fi si lodo pe baba wa fi sodo awon se bi ijoba o se pa awon ti ni ohun niyan won ni egbe nance ni won fi kede yi sita latari iwode eleyi to waye ni ojo eti friday lati odo igun awon ta mo si oyo teachers action group eleyi to je pe agbarijopo apero awon oluko iyun nigeria teachers congress ntc to je egbe kan ti o rogbo kule joba lori awon na se atileyin fun iwode ohun nibi ti won tin pepe asiko ti to eja fon sigbo ibi ti awon omo yi ati awon oluko yi ba wa eja lo wa won lawari to be wa nkan be se awon ajinigbe won wa po jujoba lo ni abi won lagbara jujoba lo e ti a ri te kawo gbera to wa dabi eni pe egbe igbese kankan won ni e ti e daso agbegbe oro hun e dasoro on to kan ju oni todun 2027 83 te fin wo kini on niran won ni gba ti won soro ni bi iwode na eni ti se are NTC Reverend Bunmi Thomas no yoju oro sita wi pe egbe ohun ni won pinu lati kopa ninu iwode na latari ati ri daju wi pe won fi isokan won han pelu awon oluko ati awon akeko ti won jigbe nibe won soro ilekun ni oju ewe keji iwe iroyin The Guardian sugba egbe Nance awon ni won ti npe pe igbese leye osoka egbe igbese be ba gbe igbese lojo aje Monday ojo kini osu kefa awon ogun le iwode o nibe na ni egbe oselu APC ni won di ebi ohun to ni se pelu eto abo ipenija to nkoju re won dile makide lori
2: edo ki iroyin
3: abrakatabi ekwekwe ogunda joja iyan da tugun oburure ni gbadie otun sapakonda daye olamunje o de bale karo won danu to kitile gbadie lori cinema gboro aye allrounder ayo go back to back dogwo ke nu e o se pepele ijore more gboro

0: FCC ori ikoko di ni ogun ese iketa di ni ogun Genesis 19:17 oka oni o si se nigba ti won mu won jade seyin oditan ni o wi pe sa sala fun emi re ma se wu eyin be ni ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba segbe baba wa ninu oluwa iranse olorun alaye Evangelist E.T. Adegoke tinu ijo last minute evangelistic ministry international eleyi to wa ni oluyori oke ofa ni badan baba ti wa ninu kulu gbo nsafefe fun ti aro toni gege bi ise won e ki gbogbo awon ti won gbo wa laaro yi o e si gbadura fun wa lapapo
1: mo ki gbogbo eniyan ni liloko lodo ni orilede ti a wa yi tabi orilede ibomi ti e ti n gbo mi yala aaro lewa yala osan lewa yala oru lewa ipo kipo to ba ti ba yin mo ki yin pe a ku alaja ti osu mi oni ni ojo sunday to gbeyin ninu osu yi loruko jesu christi igbe aye oni su yin
0: ami jesu
1: ni oruko olowa ojo aiku ni yi iku agbefo yin ru loruko jesu ajo ibi oni ko le nlori gbogbo eni to ti mura tan pe dandan ni ko mo sagbe mi re loruko jesu christi e ni jowo osu tuntun
0: yin ami jesu
1: osu tuntun ma pe wa
0: ami jesu
1: yo si su iso ayo fun wa
0: ami jesu
1: eje jesu yo se didi ebe
0: ami jesu
1: jesu oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesu baba e ma nsoro ninu oro yi ti mo fe mu akiyesi wa sibe lori ikini kan igboran
1: okay
0: ese bibeli ta ka yi lo ni o se pelu lot
1: beni
0: ati aya re
1: beni
0: leyin ti a ti ko si pe awon angeli ti so fun o pe bayi ni kesi to si sibe sibe ta ba ka wa so wo sale kemi ba emi tun ti n gbe yin mo tun ti gba awon eyan wa ni mo n gbe yin trabaye mo tun ti n gbe yin lo si sale mo ni igboran pelu ase ta pa yi ki lo ni se tori pe n ta ni o n ta pa lase fun won ni pe e ma se nkan bayi e ma se nkan bayi won eni ta fi ti lot papa se se olorun saju yen se won ogboran si lenu ni to fi mu to fi son wa titi di asiko yi
1: ohun akoko ta ki si ni
0: kini ka ke si
1: o si olorun saju Olorun kan soso ni
0: lo wa won ni olorun saju ati olorun osisi
1: olorun o pe meji
0: ayo kan na
1: ayo kan ni to ba pe meji to ba pe meta adabo we da eniyan ni meji meta to pe
0: ṣugbọn awon na nsoro bi olorun
1: olorun alaye gangan to do run ati aye ayo kan ni ko pe meji bibeli ti so fun anu we job 36:26 pe a mo enikan ko le salaye ile odun re o si
0: lo la se pe ni arugbo ojo
1: o so nu we malaki ori keta ise ikefa oni nlọlọrun ohun o yi pada tori yi la fi pa awon omo jacobu therefore now gege bi ibere ti yin lori igboran abi aigboran latati di ko se nla igboran ti wa lati Genesis
0: lati no tinu we Genesis ori
1: keta isati je abere lati ori keta o ni aigboran ti wa tori o so pe won ogbodo fo kan isu yin debi pe won o je emi kan si ni aigboran bi eyan o si le pa isu loni eyan o le pa isu en ti ba njale ti en ba mu lo polo leye leye li ti en ba gbe mo fun gba body re won pa that spirit inu re eyo jade yo tun lo ba le elomiran ibi an ti n pa eyan po jale nla won mi na tun tin ja ole
0: won tun mo yo phone
1: elomi won tun mo
0: yo wo lapo elomi
1: before before ki phone to
0: de won yo wo lapo elomi
1: the lord olorun o tumo aigboran fun mi ni odun kan o ni aigbo oran ni se wahala to wa lati igba yen to fi dun ni mi o mo ta le se ta fi kokun nle
0: ko si nkan ta le se
1: lot ti
0: a bi a ti mo nkan ta le se
1: ko si nta si si aigboran
0: eni ti oni gbo oni gbo
1: oni gbo e wo bo nje ngbebe iku ba yo so fun pe bi ayo n lo n wa ko ni gbo o
0: to ba so pe n ti be lowo yin yo se kupa yin yo ni ta lo so
1: o da ja wo lot yi dada Olorun ma moran geli si lati le mu ku ninu iparun mo pede kan mo waasu nbi kan boya I don't know mo soro lori sodomu si ni bibeli ase pelu pe sodo ni oni bibeli lot oni pastor ko ni woli sugbon sibe sibe olorun declare iparun lu won to n gba no gba na won si so fun lot pe o ya o lot lo gburu lo salaye fawon eyan re o si jade lo looto sugbon to ya ni lenu ni pe nigbati lot nlora e ma wu aye opolopo nti mo fe so isi le die o opolopo ni o lo so si lo ni imisi so ye ko wa nle by this time ilora ni tori sunday school
0: 9 o'clock
1: enikan o tun mo bi mi pe so ye kemi na wa lori
0: lori eto
1: o ye ki n wa nbe idi ni pe awon ti n ba ti o si ise won ti n se lo
0: awon kan wa anu awon kan ti e wa lenu ise lasiko to je pe ise won lo bo si
1: enu
0: awon kan wa ti won ni ore ofe re to je pe ile iwosan ni won wa awon kan wa to je pe inu ile ni won wa awon kan wa to je pe won mura lati lo si ile ijosin ni
1: awon kan si ni yi wa lawon o jeun awon o mu ni o ni je ki awon lo si waju oluwa loni nigba to si wi pe ohun rere kan ko ni fa seyin lodo awon ti rin deede ohun na lo si ni e ma si ma ko apejopo ara yin sile so gbogbo awon kan ti fi ara won ji fun iyen tori pe won se ori kokun baba david wi pe inu mi dun nigba ti won so fun mi pe e je ka lo si ile oluwa now lot ko lati gboran ni bite kasi ṣugbọn di
0: me nigba to ti jade
1: lẹyin
0: to
1: ti jade won de so fun pe oya o on lora o won si mu lagba won mu yawo won won ni oya sa sa la fun emi re e gbo yi gbogbo eniyan akoko ta wa yi ni akoko sa asala fun emi re opo eniyan ni o mo pe wu ti de timothy keji ori keta ese ikini oni yo si se ni ikeyin ojo igba ewi o de so definitely gbogbo nti a nfoju ri gbogbo nti a nfeti gbo yi e gbo igba ewu ti de ni se awon ti won lo ku awon omo yen ni ogbomoso se won obi mo nti won ni
0: awon na bi mo
1: ki wa lo de ti won daju de igorita pe ki won ku omo tuntun
0: ibi ti
1: oye
0: ibere te bere yen sa isele ko sele ni bi odun to koja lo si doctor kan ati abure sugbon dokita yi mo awon ajinigbe yi nigba ti won gbe doctor ti won gbe aburo re won pa aburo won sanwo itusile doctor bo omo e wa sick omo ajinige
1: o sick
0: omo e wa sick lo ba ru nbo ni ile hospital doctor lo ba iyan ya se mi ni ya ti le kun mo an pa won agbe funro eni yi ni won se bayi fun se bayi fun ki lo de to hun mo bi pe omo to hun se pataki fun lati lo itoju
1: that is it awon na bi mo sugbon won laanu omo olomo
0: se mo pe lomi o laanu omo ti e gan
1: be ni mo so fun yin loni pe igbe ewu ti de gbogbo eniyan lele loko lodo e wo bi dada adura la ngba wi pe kenti o ti kan ko lo mo je o kan won sugbon awon to kan yi ko lo n wo faanu fa won yo
0: ni ru orile ede to je pe elomi o gbo omo re kan bayi tori pe o ku die ka to fun ko lowo lowo yo si gbe lo pe ko lo re bo n fi se nkan ko wo le de fun
1: omo re ni e wo bi igbe ewu ti de igba ewu ni yi ekuku se pe bandit nikan ni da wa laamu lu
0: ben
1: inu ẹni nkọ o niyan ni isin ni ije tabi jẹrin mo gbọ pe se agburu awọn ọmọ yahoo mo ni o ni mo gburu won daadaa mo won naa gan ti lo dakurapọ mo banditi se igbe aye niyan iwo to n gbọ mi yi to ni nkan kan to gbojule gbọ mo le ya sodo re anytime awọn eniyan ti n gbadura gan eru n ba won awon ti an ri bi sasi iwo yi to ri bi sasi yi l'olorun ran mi si laaro yi mo mo pe labe bo ti ku ri labe ipe awon baba baba ninu oluwa loruko jesu awon omo ti an wa ni akata won yin won ma jade ni alaafia bakan na Mr. Man boyo le lanfani ati ma gbo radio I don't know to n lo bu awon agba agba agba agba to n bu baba adeboye o ye ko so enu re mo gbagbe bibeli wi pe ohun ko je kenikeni o se won ni iwosi o ba awon oba ni nitori ti won kenikeni o mo se fo keni ami ororo ohun o be ni won gbodo se wuli ihun ni bi e je ka sora wa ni akoko ewu yi to my own look looto awon baba yen ti doki good luck sugbon kan na ni pe nje awon ijoba sa
0: awon ko
1: o ye awon na ni bi won le simo
0: be ni
1: ki lo de ti
0: won lase lowo ni bi kan lati pa won le pase ninu ile ijo sin won bi pe e wo ma wo bata wo church o asenu
1: church
0: won le so bi pe ago meje oni ibere sin o asenu church won ni sugbon to ba ti le jade ku onu ile ijo sin won won lase lori
1: o wa ya mi lenu pe egbegberun eniyan ni ma juwe re gege bi ara galatia alainirunu a ni arujile ni akoko yi be iku ti si pile poju gbe ni owe nla ni npa in ti awon baba baba yi na nla akoja lo underground ti an ba expose si aye odun kan ni baba deboye so pe ti wo ba de o so pe oririn loju orun iwo re so pe ore fan loju orun pe ti wo li tabi iranse olodun na ba salaye nti nla la ri omo ajo oni duro therefore igbe ewu ti de Sodomu ati Gomora iparun wo ibe lo Olorun decide ebo nlo da mo
0: beni
1: on lo si mo bi Sodomu se bere o si lohun o pa won run sibe sibe o ran onise si won wi pe ohun fe pa Sodomu be ni awon eyan kukukuna lai gboran leyin igba ti Lot salaye fun gbogbo won tan pe iparun ti wo lu o e sa fun iparun se gbogbo ti kun sele yi ni orilede wa ni Nigeria yi ki se pa asise mo won ti nso ti pe ki lo data prepare sile fun o wa de ni isin everybody wan sare si totun an sare so si e gbo nkan kan olorun o le se nkan kan life ran fun awon wuli re sugbon o ti fi opo nkan sugbon ti won soro o jade yala lori internet ni ori radio bi eleyi ti a ko ta sori kunkun o ni kaluku nse ife nu ti ara re wa gbo Lot na fe se fe nu tare lojo na nitori e ni won se fa lowo jade pe
0: jade o
1: jade o si jade won ni ko sa sala fun emi re akoko to gbodo sa sala ni ta ba nso nipa pe bandit nbo bandit nbo ogo ni folon sugbon mo gbagbe o ninu eso ta nra je bayi se iku osi nbe ni ninu onje ti an da je se iku osi nbe ni se olori orilede wa se awon na ni won kuku so pe kenikan lo ma ko agbara okunkun sabe in to fi ndana onje ti an ta faraalu onirunru nkan la ngbo onirunru nkan la
0: sa re ni a pe o ye lo re se bayi
1: looto be ba so pe are o se da o ku sowo olorun ati awon
0: se mo pe elomi o le se isakoso isakoso inu ile re debi ti o se isakoso adugbo ka to wa te wa so pe ile ijo si gan fun ara won
1: ka tun to wa
0: ori ede omo orilede omo jogan lo si soroju lati dari
1: bo si je
0: ebe na le se le so kupo e le so kupo be pe n ta pe ni eniyan
1: eniyan
0: lo soroju lati dari
1: enikan ti e ti so pe Adegoke mo ni yesa o ni o mo pe ijo ti dan nkan mi pe agutan nbe ogufe si wa sugba won mo ijo asiko yi ogufe ni won
0: ogufe ni opolopo mo
1: o to je pe te ba fokun si olorun bayi
0: o so te me o mo da
1: o mo sasi bi won mo sason be ni mo so
0: awon ogupo na wa
1: Benny, Olorun. Now listen carefully. E wo bi yi, e sa asala fun emi yin. Ma pin igbe ewu si ipa meji. Ipa ewu tinu aye torilede yi ati orilede bomi. E wo bi, o fe mo sibi ti won o ti ma ja ogun bayi. Ogun ni wa, ogun leyin omo araye ti soru bayi awon to n ba soro yen gan se ki sa won lo taare se awon ti ejo n wole gbode yen se awon ko ni won da omi alaafia ye ireru idi ni yen to fi je pe o gbodo sa asala fun emi re enikan ni nibo ni ko won wa sasi won lo sile babalawo won lo le onisegun iru kan na gbugbu won sugbon enikan be to le sa sodo re o na ni jesu Jesu lo wi pe e wa si odo mi gbogbo eyin to nsise ti ade eduwo le lori emi o fun yin ni isinmi gba yi daada gbogbo eniyan ko si isinmi nbo mi mo koda ko si isinmi laye yi mo eni to lowo lowo to fe ririn ajo si oke okun ohun ati fura ati inufu ayafu ni o fi rin eni o lowo lowo to ra moto to dara lati wa ririn ajo lo oda laipe ni mo gbo pe e n ba fe gba ona ogbomoso e n ba fe gba ona seyin ni e n ba fe gba ona ologun eru ni ko mo se si gbabe awon eyan kan si n gbebe
0: awon eyan kan lo si n gbebe awon eyan si n gbabe na ti bi o sele si won
1: so gbogbo eniyan to n gbo mi iwo ni ko mura si oro aye ara re lati se n to to adi right time se n to to nigba to to
0: ko sa
1: asala fun emi re
0: pa sisumo olorun
1: lati sa wa sinu jesu jesu lo n pe gbogbo eniyan o ni e wa sodo mi gbogbo eyin to n sise enikan na to le igba wa niyan gbo ki se pe bo ba ti dodo re tan o na ni yo si ya pale re mo yo mo mu o lo si odo re lorun rara sugbon yo fun o ni ayo igbala yo fun ni isinmi okan okan re tin poruru ni gbogbo gba yi adopin sa sinu jesu loni o nikan soso o nikan soso o nikan soso leni to le igba wa wo ninu gbogbo isoro aye yi bo ba lo lowo lowo iwo sasanu jesu iyen o se pe ko wa joko se ti radio ko mo reti eni to pe number re to mo toro bara lowo re iyen ko iyen ko ko e se pe awon aranse Olorun gan tin wo ri afefe yi ki se pe an lo ni bukata
0: kaluku na lo ni bukata re
1: o ni bi
0: to farasi
1: bo se bo se kan gun sun kaluku ototo ni
0: be mi se ma so pe Olorun bu fun kaluku lodi won lodi won
1: lodi won lodi won ni
0: elomi je pe sores lo fi ru ogun elomi wa to je pe drum ni elomi wa bafu ni elomi wa bucket ni awon mi wa je pe sibi obe ni sibi obe la tode awon mi wa je pe sibi imuko ni ninu kikaluku lo taluku lo ni portion ti e to ru kiri ko seni ti o le ri wi ko seni kokan to wa lori le alaye yi ti o ri wi
1: enikan soso to le gba wa ninu re ni Jesu o ni oruko Oluwa ile iso to ni agbara ni olododo sawonu re o si ye iwo na le ye iye yen gan ni demand wa ye nipa tara wa ye nipa ti emi in to soro fun o yi wa yo wa di on to tu o lara in to ngbogun ti o yi a di temonle labe sere iyen o to ba ni Jesu tokan tokan tori ke se gbogbo en tin lo sosi na luku gba Jesu o ṣugbọn won lo fi church boju ni pe e sa je ka wa na ko won so pa nsi nkankan o idi niyan to fi je pe omo ajo miran nbe in ti se nwa si church o ni pe ki pastor mo ba wa be wu nle
0: ki se bi ba ku wa Sunday
1: ni se mo ba ki se pokuku ni ke ku se pokuku ni Jesu ṣugbọn iwo ni mo nba soro bibeli wi pe e fa okan yin ya ki si aso yin je kokan re o fa ya je kokan re o gbogbe nipa fifa yi fun Jesu ninu okan re e wo bi dada alike re o alike re o aye tin tan lo
0: bo ba fe
1: oni yo ba do aye tin lo oni yo si se ni ikeyin ojo igba ewi o de se gbogbo wa na la ngbo gbogbo especially nigbati internet wa di taja te ran yi everybody lo ni phone 100 lowo to n wo niruru nkan be n ba ti e ti joko ti ju o n to n wo le nisin mi
0: eni ba tun ti joko ti ju to ni se meji idi e lo sa wa
1: lowo lowo bayi ni isin o ti gba bibeli lowo elomi
0: o ti gba o
1: won le raye bibeli kika mo
0: bibeli ni koko awon awon iwe kan wa to je pe atigbadegba tin ko ni leko lori igbese aye ati iriri ti enikan kan ti ni o ti gbawe lowo awon mo
1: o ti gba therefore agbodo pada sile bayi tin ba ni pada sile ko pada sodo olorun ni ko pada sinu Jesu o ni iwe Jeremiah ni ebiri oju ona gba ni ti awon baba yin ti rin bo ba ti le sa sodo Jesu ewu aye ile bori re ewu aye ti nbo na odi re na lo wa tore wo orun apadi nbe ewu na ja na mo wa enikeni to ba yonda yi ara re fun Jesu iyen to gba yin rere gbo iru won won abo lowo iji aye louto e so fun mi pe ebi awon bandit n lo si church e won lo mo salasi na won lo everywhere
0: eh sugbon ni bibeli
1: nti mo ohun ti mo so ni jo yen niyan wi pe ah awon eyan tun wo suku lo but won wo suku lo se gbogbo awon eyan ti nbe logbo mo so won ko si awon kan gbodo yo o ye ko mo pe a nfi ita won to sele si a fi n sapere fun oni eh iranse olorun kan ti won mu o salaye oni ko ni da ke eyan lo sorun apadi tori pe won fi na orun apadi han won nbe eh
0: awon ju won ri
1: eh awon merin la ni ni bandit daduo sugbon won yonda driver won ni tori ni ma ba ko customer wa
0: Jesus Christ
1: Àwọn tó kù lọ síbẹ̀.
0: Torí owó sì ni o, kò se nkan, kò se nítorí nkan méjì o.
1: Owó náà ni, owó iná ni. Èyí tó wá yà mí lẹ́nu ni pé a ti kọ́ nínú ìwé mímọ́ pé a ní gbàgbé òkúta kan sórí ìkejì. Gbogbo ẹ̀ láàmú kú. So àwọn tí a ti ní ọrọ̀ yìí ń jẹun àwọn dà lónìí. Àwọn tí a ní. Mo wo Abuja ni ọjọ́ kan. Mo dé Abuja ni ọjọ́ kan ìlú Ọlọ́run bá mi. Ngba mo délé former president wa ti ko si kun látẹnu gate wonu ile lo. Mo ni se le president náà sì ni. Ti o nobody to take care of it. E je a lo wo awon ti an loro, ti an lowo yi. E lo wo.
0: Ti loro ngba kan.
1: E lo si Abeokuta. E lo Abeokuta. Ke wo le won gbangba gbangba. Ti AC ti jabo le, ti o se nti o gbi be mo. E le ji oku e lo ye wo. Ke lo wo awon nkan to ti sele nibe
0: eh wo nkojo un
1: gbogbo n to nkojo yi
0: o sare katakata yi
1: e to n le pare yi
0: to n fi emi elemi sofo to n sheka nitori ati di ati muti
1: e o beda e ke kan be ti ma fi ran leti sa sala fun emi re nisin to olorun esan ni olorun o ni bi gbogbo eyan si wa fowo suwo po o lelese kun ni lo lai je iya bi o ba ro pe o survive ni bi loni bayi laye ilowo lowo bayi so o survive lorun so di orun wo so lanfani lati wole si orun tori pe oko lati gba olorun re ni olorun oko lati se ife re o wa mu dudu mo dudu o mu pupa mo pupa o gbe gbe aye eti olorun binu si gbo sa sala fun emi re ko le bo lowo iparun ti n bo wa eleyi eti eti se iparun tori bi wo ba ku loni o se se ka wa tan so re o mo pe oku
0: teni kan ko se
1: ai mo ye eyan to ti ku laaro yi ta wo mo sugbon
0: n to ba si kan eyan won ni gbogbogbo bayi lo ma n ko
1: lo n
0: to ba kan kaluku ni kaluku
1: e wa ma lo wo pe nijo ti iparun won ba de ko ni yo wa gbogbo aye ni okan at a time to bo ba ma kan gbogbo aye igbon wo ni wo je baba to n ta party eyan

0: iyan wo lo je baba baba tin lo ra party iyan tori ko sale loro
1: anbo ibewo lo wa na
0: ni iru eyan wo lo je akoko ni yi akoko ewu nla fun iwo to ngbo mi laaro yi o mo gbagbe eni to ni e ma gbadura lo ni e ma sora akoko ko sora re ni yi ko sa sodo eni to le gba o pe ayi ti e ba ma to ba ti e yiwo o dile se mi sugba aye aye yo lo titi
1: se ta fe je ta fe mu ta fe wo sorun wa gbogbo e a fi sile
0: ni a fi sile ni mo so fun yawo mi pe village evangelism ta nse o a ma announce o pe ka mu yin oku aso won jo ka lo ha fa mu yin nbe pe ki won o ti ele ki life ti won na o le yin asoko ni yi o n lati gba yin rere jesu gbo ki se pe mo n pase fun o tori ara re ni because of you tori e ara re gangan ni o lati ronu piwada ko sa to eni to le gba o loni ola le peju o la le peju
1: ati wa gbode gba na agbo de pe wo ni won mo ran won ranse lota won ranse wonu ile ipe saye lo be lo re mu won wa ati wo driver to n lo re ko awon eyan kale nibi ti won o ti fi won se nti o da
0: mo fe ko jam ko enti en to pere ni alarina laarin okunrin kan si obirin kan to na si n ba se lo lara eni tin sarina fun e wo bi aye yi tin lo rudu rudu palapala ran danran dan o ti wo inu aye yi afi ki wo ja fun emi ara re sa sala fun emi re iparun bo ti o loju pali iparun bo oniyan ni isin awon nkan kan be drinks kan be ta gbodo mu mo why nitori pe in ti an fi nse oto ni epo pupa ni rira loja o fe doran bayi
1: tori pe won tun ti po nkan mi
0: won ti po nkan mi
1: ka se to wu
0: that is it igbe wu la wa yi igbe wu la wa yi igbe wu la wa yi iranse olorun kan o lo si oja kan badan bi yi ko bo le nu moto he was carried away o kan wonu emi lo ni be nigba ti o ri won loja
1: awon oniwo
0: oroku tin taja ori awon oniwo oni awon onirunru eyan
1: awon je pe iwaju ori won ni woduro
0: bo lo se je ko ki yere o so ji pada bayi oko nu moto re o ba ya nlo ku dura nkan kan mo aye ta jo wa ni
1: aye ta wa re o
0: therefore everybody ti e ba lanfani lati gbo laaro yi adupe pe iyawo le ti so laipe poju wi pe awon kan won so si ni yi tori pe won ni sanda mewa won si ni so re be ni ijo omo wa bayi na ni awon kan pe ba na pe awon gbadun re po ba n gbadun re bayi sa gbadun re ko fi ni anfani si ijoba re orun ni tori ijoba ti aye yi ki se ijoba ta lafia e kan ku pariwo lori orilede wa ni in ti an le se won sin en pari gogomik na kankan ni in ti an le se ni won sin yen ti an ba ti se ju ba nlo ko bo si mo
1: to ba tun le se ju be
0: lo ti an ba si da ju bayi lo ko bo si mo ko bo si mo igba te nikan ni good luck fe ten contest pe se o tun bo wa jale ni mo ni o ti akuku gbadun gba ati sugbon ni isin
1: ko satunse
0: mo ko satunse ko si gbadun kankan bayi a fi ori ofe ninu jesu therefore everybody to ngbo mi o ni e wa sodo mi emi ko lo npe o president wa o to wa pe bi an ba to wa pe ni oro awon omo tin be ni kini o ti yonju
1: won ti pase fun opo
0: pe won jade jo ehn former president of this country oni kini won negotiate si pe ki won wipe won iwe ni eh baba adeboye soro awon eyan ni baba soro baba ni awon alati leyin won pelu ki won mu won ku nbe ni bi now awon yi ni isin ibi ti awon na si njenu message iranse olorun yen oni bandit so fun awon pe awon jo awon atijoba na jo npewo se ibo la
1: nigba ti won di eni ngbe
0: won so yun jade
1: pe mo wule fun re ni problem o
0: tori ijoba kan to le pe won wa nda ko fun won pe awon ran wa a jo npewo ni afi kemi o bo ki wo bo ni ona abayo bi be ba ko owo to oni o mo fi phone pe o tare bi ko wa fun olowo idi niyan to fi gbodo ronu loni ola le ipeju sincerely yours me n pari tan lo loni yi a ma bere junu lola.

0: ayonde fun Jesu iyen ni o fun alanfani be wu aye ba ti ede ti an ba sese pa o o ni ifokan ba le pe ibi kan be ti eni keni ikuma ibi ti won ki tanna ibi ti won ki ah no
1: won
0: imu na lo ewo country wa ewo country wa iyan wa ni pe
1: ti won ni lekun to je pe gba sasa ni gbogbo wa
0: iyan
1: ti won e jale
0: be ni
1: ti won e ti pa niyan
0: won
1: e fi yan sowo ti o si pa he nbe olorun o
0: afika de be ni o Africa don
1: 09123708675 oh de jawo nu gbogbo to kojo o fi le njo
0: ko e o fi le
1: ko si ogbon to fe dasi gbogbo to n kojo yi to n fi onu eru to n
2: pa ka ro
1: mo le keji re lekun hello
2: oni baje fun yin
1: hello dagbe ro wa
2: baba e ni dija kuda
0: amen
2: Mama titi layo e ni dida kuda gbogbo won ni dida kuda kayi pada ni ala ngbadun re angbadun re kayi pada ka ma gbadun re lasan ori wa o ni gbapoje Jesu oluwa wa ami kayi pada ibe lo wa lu soro
1: e seun afi kayi pada o afi ka satunse
0: afi ka se atunse
3: hello
1: hello
3: iyawo oli
1: e damu
3: e furu eh nera la ko ba
1: ami o alaba pa yi
3: emi na ni eniran were lewe ni re bo lori bed
1: ami
3: oruko mi ni alaba latodu aba woli e ma pe fun awon ma kini ile ijo sin ti wa ni awon ni bi awa nlo ibi awa tin se sin ti wa ni olowo si ni ja bowo
1: ami
3: ya woli
1: o ngbo
3: eh ni mo lo ban ban fun e pe to
1: ti
3: baba wa pupo alaba latolomi
1: e seun na no ti gbo bi ta won odo sin ta won re bi se ni le ti awon lopopo o ti ya won hello
2: hello e ka ro ma o
1: ah nene
2: afika yi pada ram ah mo bi ta nlo ni ya ala wa ba ya mo bi ta fe ba ya raja o ti so da fi o ba rin fura ti fura ni e ba fe ju ale re ni sa de si window mo la mo nkan to be sele kile to mo kolon je ki daada ma sele ti wa
1: wo la toju window
2: a be le rin ah ti e dupe phone e mi ni o e run by everybody awon mo gan on ma be ni money what is happening ko ye mi na baba mo to so be lo won ta lo ye ko ye mi eh ko ye wa mo gan ko sha nu fun wa awon mo lo mo wa nbe ba ni ti amo to to fe won ju atijoba atawon pe nipa ah mo bi to fe ti wa ti ba
0: ro won ja won ma jade kia kia
2: ami ami baba mi ami
0: ya jade
1: eh ya no sele
2: kiki o
1: o ku da mu ti e
2: awo re o ni sha
0: ami o ami o
1: hello hello wa nbe
3: hello ma yawo le
1: e
3: ku akoko yi e ma mo se
1: o ki dadi
3: wa na yes ma sheri olorun shanu wa pelu bi nkan se ri lakoko yi e ri wi pe nkan to se lakoko yi o tin je ki awon eyan ko ma kire ti won ma ko ma sonu idi ni pe e woru awon mo ta n paru oyi nisin boya a o ti ni yojo ti won ti lo nbe awon to kuku n paru pe awon ojise olorun bi pe kene kan emi o fi be ri won ba wi tara idi ni wipe opolopo awon ojise olorun lotun lo si iwe ati gbogbo elesin iwe to se ma n paru kiru kini to sele se mo bi gba wipe ko si bi ti won o le wo pelu nkan to gbe dani sugbon nisin bo se wa ri yi o wa je ko ma ru awon eyan loju wipe ah ki lo sele se ko sawon eni olorun mo lorilede yi ni ah bipo ye ko ti e le gbadura tawon yin o ri bi won ba sun lo ni o
1: ki
3: kan ni won se o ah ki lo sele to fi ri de se mo o ti je ka won yan fe ma so re sinu te ba gori social media gege bo yin so ai mo je kan ni awon eyan nso bi pe ki wa la ru ta ma npa bi pe la dara so ju gbogbo e lo olorun ko wa mo se ko ni kaluku sha mo ti nkan to nse o lo se pataki e ku eto
1: e se ata koko soro
0: ohun to sele ni yi ni igba ye Jesu fun rara re wahala nbe laye sugbon awon to to Jesu leyin
1: nlo owo awon ti won to wa
0: be ni ibi nbe laye iyan be laye ogun be laye nigba na won o so pe ni mat I mean ni John chapter 17 o ni o ngbadua fun awa o lohun o gbadua fun aye o lohun o so pe koko wa po laye aye na la wa aye buruku si laye sugbon enikeni to ba wa nu Jesu a ri imole okunkun ofini le bori re bibeli wipe imole na imole to bege laarin okunkun okunkun si le bori re so gbogbo eniyan to ngbo mi ni majemu lai lai e bọlọrun wa laaye ngba na ngba ti wa la ba ti de tan ni awon iranse olorun gba na no to lo ba olorun pe awon omo israeli fun ro olorun lori yan pe mo fe kun jade o ni gbe irun
1: mo ye odun ti won fi wa ni akata
0: farao o ni gbe won ton loyin wa ebi nigba yen na lohun ti olorun be laaye gangan ti si nsise o ni ko sedraki misaki ati abednego jisuno na leru olorun o ti tori re paye re ngba na sugbon
1: laaye o wo won titi ton fi ko won sinu
0: na o si je ni sugbon ngba to sugbon ngba ti oro ti sodomu ati gomora wa hey piparun le ton si o si fi gbogbo won lorun patapata afi awon ti olorun yo mo fe ko wa nu awon ti olorun yo ni enikan kan ma runu pe awon kan buran si olorun iyen lo wa daraju awon ti nbe nu bibeli ngba na obu olorun abi won abu iran si olorun won riran si olorun bu tori ewu ni nbe loni fun anybody ti ba buran si olorun mi si awada bo ba ba ran si olorun lori obirin ti ise yawo re o gbodo complain mi o si so pe keyan ma lo dese o tori bi kubaka yan mo be
1: to lo ti
0: e da bi no remedy sugbon gbo nkan kan gbogbo eniyan to ngbo mi e ma bu o iranse olorun e n ba ti nburan si olorun nbu olorun ni tori a fe ma bi olorun bibeli so ninu iwe amosi pe tulasi le wa nlu ko lohun mo mo si olorun mo si tin sele sugbon o n pe gbogbo wa si akiyesi lati sa wa sodo re ni loruko oluwa yo si dara fun yin ma e ma runu be sa ma be olorun osi olorun nbe psalm 65 verse 2 oni odo re ni gbogbo eyan wa tori pe ngbu adua akoko ati wa sodo olorun ni yi isaiah 55 verse 6 oni ka wa sodo jesu gbogbo eyan ni gbogbo eyan ni npe atoba ati joyi e wo bi dada ko se ni to mo bi tin lo mama ko si eni to mo bi to nlo tori ngba to ba fe jade nle to ni eje njem dada tori amo nti o se le ngboro to ba fe sun lale o koko yipo gbogbo lewo o ti ni titi o pe bi o ba sina o to tan so la sibe sibe o mo nti o se le luru afi gba le ba to mo e wo bi dada aye o ni isimi bayi eni o ni isimi lo ni ka wa sodo ohun ka wa simi e n ba wa lohun o fe onloku si lowo tori na loni olorun pe wa si ronu puada eje asa sodo re
1: baba ase ese o ti ape nti e tun je wa loni awon ti oye oro na ye won si farabare lati gbo ati lati se atunse ogede awon ti oro ye ni se mo pe igboro na la fi bere pe ko se se ki gbogbo eyan gboran
0: o gboyin o le gboran o
1: baba se n so le mo so fun pe kini won wi gan na e ko wa se e fe fo owo lohun wa bo se wa yi o gbogbo oro te n so fi ki gbogbo wa pada sodo olohun n to ri ko kojo
0: o ri ko ni
1: aso to wu ko ra moto to ni ko ni a te ba ri moto won
0: ni kan mo de ni list to chi 350 million dollar bi nkan mo kan re rin agu ti o mo sise nje temi ti o ni sise mo
1: temi o ti bo oppress na ni
0: that is it
1: leyin e ko si nkan kan mo o file na ni eh n to ra lodun to koja lo won tun ti se another model
0: lodun ni nisin that is it
1: mi wo bi ti won pa ti won gbe moto ijapa ti won gbe si leyan ba gbo kaakiri nisin awon eyan mo wo pe
0: ijapa
1: yeri beto gba na leyan ba gbo nisin awon titi ti o fi debi ti o lo awon eyan mo wo ni pe kila wa mu baba yi nbo lo tun ti wo ko jade
0: oni ni se alaini si po so ran din wa we did not take care of them afi bamu moyo
1: amo pe bi npo mo eni kokan christi dowo tete de o ko wa gba araye la baba gbogbo awon to gbo wa laaro yi e lanfani lati ba mi gbadura fun e si foju opo ero ibara eni soro yin sita
0: emi ni emmanuel chaiwo adigoki lati ile ise iranse last minute evangelistic ministries to wa legbe ile iwosan oluyoro oke ofa loju opopona adilakun lu ibadan bákan náà orí òkè wa ń bẹ ní lágelu local government nílùú ògúnbọ̀dé mountain of science solution city òun ni ibẹ̀ lórúkọ jésù kristi mo sọ pé àsọtẹ́lẹ̀ àárọ̀ yìí ibi wọ́n gbàgbé rẹ sí ni ọlọ́run rántí rẹ nílẹ̀ gbogbo ẹni tó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ pé kóun ó ṣàṣálà fún ẹ̀mí rẹ̀ orí ọ̀fẹ́ tó fi sá sọ́dọ̀ ọlọ́run nípasẹ̀ jésù kristi ó yá gba orí ọ̀fẹ́ náà ìjì orílẹ̀-èdè yìí kò ní gbé wa lọ ọlọ́run àwa tá a wà nù kulu yà ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ àwọn ọmọ tí wọ́n wà níbi tí bandit kó wọn sí àti ìyá wọn lórúkọ jésù àti àwọn olùkọ tí wọn kó síbẹ̀ àánú rẹ jẹ́ ó gbé wọn jáde gbogbo àjàgà yẹn jẹ́ ó já dànù ẹ̀mí mímọ́ àjàgà yẹn jẹ́ ó já dànù ebi ìwọ ló kúkú gbèjà àwọn ọmọ ísírẹ́lì ní ọjọ́ wọn ni ní joshua chapter 24 verse 12 or rather wípé o fìran agbọ́n jáde ǹjẹ́ olúwa ǹtí ò tó nǹkan olúwa fi gbé wa ń jà nílùú yìí ọlọ́run jẹ́wọ́ agbára rẹ̀ ògo ni forúkọ olúwa jésù olúwa wa ilé iṣẹ́ ẹ̀ máa tẹ̀síwájú iná ò ní jó yín ìbànújẹ́ ò ní wá bá yín àbọ̀ ọlọ́run ó dájú agbára ọ̀gá ògo jùlọ yóò ṣí jibù yín o ẹ máa tẹ̀síwájú bàbá wa olóyè àkàndé lórúkọ jésù kristi ẹ máa tẹ̀síwájú ẹ̀mí gígùn ìlera àtàlàáfíà pípé ọlọ́run yóò yọ̀ǹda fún yín ẹ̀yà ara yín kankan ò ní di tẹ́ máa náwó sí o agbára ọ̀gá ògo jùlọ yóò gbé wa ró ó ti rí bẹ́ẹ̀ jésù olúwa wa nọ́mbà mi ìlú dàmí ìbò lẹ́tí wọ́n ń pè é
1: ìlú dàbá kan
0: 08033459739 ìṣòro ẹyọ kan ni pé ẹjẹ ọdalẹkẹ tó pè mí ẹ má pè mí nísìnyí torí mò ń lọ sí ilé ìjọsìn èmi àti jésù sì lájọ ń lọ yóò dára fún yín ọkàn wa ó balẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí ogun obìnrin ò ní borí wa a máa ráàánú gbà bẹ́ẹ̀ lórí o
1: tó
0: àmì
1: jésù
0: jésù olúwa
1: wa àmì lórúkọ jésù ẹ wo a padà bọ̀ láìpẹ́ láì dìnà ẹ ṣe tẹ wà ń bẹ̀ fún wa.
4: Lágelu FM jàgàbá gbogbo rétíò

0: e ka ro ni bi kibi te ba tin gbo mi la ro yi
1: what you want
0: o ti pe ose meji ti o bayi ti koja ta omo wa wa ni owo awon

Video njade lore kore. Mrs. Rachel Alamu. Ye principal. Oluwa ni jagu jagu. Adura ni mo fe ke ma gba ka wa na ma gba sugbon yi ijoba yi didi ese nkan to ye ka se. Anrawo ebe si yin awa bi o ma nrawo ebe si yin edakun e sanu wa.

0: bia me masun only if see what nobody gets ba se nke pe awon ijoba mo npe olohun eti awon wuli emi awon wuli tori ohun gbogbo lo le se eyan bia me masun Asheti o si ninu oro e Itoro Mo fe si oju opo sile Fun eyan marun pere Ti pastor ba wa ninu won enu mi adun Ti afa ba wa ninu won enu mi adun Ti woli ba wa ninu won enu mi adun Mo fe ke sure Mo fe ke sure. Mo fe ka pase. Ki Olorun gbo. Mi o ni fe ko soro ti o da lori radio. Ko ma fi ba nkan ta nse je. Adura n gba wallahi. Adura n gba. Ti awon ti won ba gba ninu otito. Ti pelu emi to mo. If there is a man to pray, there is a God to answer. Ti awon to ba n gbadura ba wa. Eje n gbe sin ile ti pe Olorun to n dahun adura na wa. Emi awon woli. Asheti o si loro e baba mi ti o nle ni to mu ni lai le ni rarara oba kan to mi gbo kiji kiji e se ro pe ko le mi gbo yi ni you sugbon fe ka awon awa bi omo kadide sinu toko to tito ka pe adawa lohun to ba pe wole koko gbadura bo se ri lokan e ma bu joba lori eto temi o ma soro ti o da lori eto yi jesu ran wa lowo kanda bo shiketele mo sitabaya ri la la la la la la shanda bo lobo sekete ya jesu yedu ba shaya katala ya ba hey robilo nebo lobo sikatala ya Hold us by our hands. Can't you walk bad rock, huh? Alone, come on, wait, job, I come on, she. If you don't help me, nobody. If you don't help me, nobody. If you don't help me, nobody. 091 23 70 86 755. Just pray. Badura. Kuyi adua as kawai. Ebere kan chori no no no no. Walo wo Jesu. Kale ra sutabaya. Eli ba shanda bolo bo sekete ni ma. Jesu. Baba walo. Hello. Hello. Hello.
1: Akueto.
0: Oluwa akueto e.
1: Olorun o gba wa o.
0: Ami.
1: Olorun o sanu wa o.
0: Ami.
1: Olorun o tu won sile o.
0: Ami.
1: Emi awon woli o tu won sile o.
0: Ami.
1: Olorun se n be temi e wa Olorun fo to won lokan won o tu won sile o.
0: Ami Jesu.
1: Adura o gba loruko Jesu.
0: Ami. Ami. Ami
1: loruko Jesu. Be loruko Jesu.
0: Ami. Ami. Ami loruko Jesu. Ejo adura yi ta n gba ko yu awon onisese o. Eyin na le pe wole eriwo ya eyin na eture mm yes god hello
1: hello
0: e karo
1: o gbadura loruko jesu
0: ami
1: olorun a tu won sile
0: ami jesu
1: awon abi amaye
0: kalabo awon abi omo ami
1: wa dide wa gbe won nija
0: ami jesu
1: ipori ko nton ma je na wa lo won ma ni pade nton ma je won olorun a be o
2: afi to bi agbara re bi o
0: Jesus
2: sanu ni anu la diri a diri nkankan anu la diri tori po so pe anu sogo ni te idajo olorun to po ni pa ti agbara a be yin ni oruko Jesu oluwa ko fa won people yin ninu nitori pe so pe yin le ni oko ba ti ijoye olorun a be yin ni afi to bi agbara yin be yin afori omode be yin afori agba be yin oluwa tu won sile e sanu fun won e je ki won ra anu gba e ma je ki won pare maye loruko Jesu ni mo gbadura iya loyinbo lo soro eku eto
0: ami loruko Jesu iya loyinbo e se mo dupe God bless you ma abiamo toto

Ako yaleta, asiko semi oni. Ako jopo oroyin agbaye, nondi se ti gwenye lati ikonite lagilu 96.7. Oke, to gajo awon kino. Martini, Selao, Loni.

o tun ti roko go iyen ni ikoni lagelu fm 96.7 oke gaji oke ile funfun balanfele le nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfa ekerin niyan ekerin olubadan ti le ibadan ka biesi baba afiyen re eleyi ta wa ti gbe ngbon si afefe iyen lori eto ta pe ni je kan mo ibi ta ti ma lanfa ni lati mo jajo mo gbogbo to ba se nlo iyen lori iroyin ere idaraya lolokan ojo kan papa bibi nle ti le gbo eleyi ta ti le mo bo se nlo aja balẹ breaking news exclusive one ni ayin ni mo ja gbo kun si nbe loni ojo keedogbon niyan ojo keedogbon iyen ninu osu karun ojo kokan li logbon iyen ninu osu karun o bo si ojo simi anu olorun ba mi edumare yo wole to gbogbo wa wa a ni simi tan ka tun mo ti be bonu nira gbogbo awon to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo olorun oba o nlo ba to ni itu sile lodo yo fun yin ni ominira yo wa se aforije ese gbogbo wa papa julo awon omo eleyi ti won ko ni pinle oyo nbi iyen ni ijoba ibile ti orire olorun oba mi edumare ku ba ni siju anu wo won gbogbo bi ti iran lowo o ba ti wa ki olorun oba mi edumare ku ba ni tabeji ka fi asiko yi na aka lo anfani ka tun fi be ijoba apinle oyo pe ari ise takun takun a ngbo ise takun takun a de tun ni oye re be eyan na ba wo gbogbo wa pata labi amo ijoba ngbe igbese lori re amo yen pe ijoba o le won kan le bu keduwo lori e won gbe igbese lori re amo bi oro o ba ti debite eyan fe bayi yi dabi eni pe igbese yen ti yo e ki yo rara ijoba apinle oyo tun siju anu wo awon omo ipinle oyo iyen lori oro itori pe gbogbo wa pata lo kan pata inu nira mo ja gbokun o si nbe inu nira lawon ara bi o wa iyen awon omo ati awon oluko ile ti won jiko olorun oba mi edumare o ba ni de igbiyanju ijoba apinle oyo ati gbogbo awon eyan na ti won gbiyanju kan tabi mi labenu olorun oba ko ba ni de igbiyanju won lade won o de ba wa ni ayo ati alaafia ni olorun oba ji ori be won la ase ini won la pe won lo ba to ni ase irorun lodo bi be je be ti eni olorun dakun ji ori be gbogbo nta so losan e lori awon akeko ati oluko ile ti won jiko e olorun dakun je ori be o won o pada de pelu irorun je won o de layo layo ati alaafia kan wa laye kan wa laye a se fe niyan yo de ri be bi nkan se je niyan loruko lootu eto yo tun ba baba tun de omo lawo Alex Ferguson ni agun ta so lu okunrin ogun asasi kwad on baba abi Bola Sadi jo wa lana e na ni PSG lawon yen tele wa ote ni iro asna iro o last night ni ohun ke PSG ke awon ti won ba tele bosun alayan di awon alanko bosun alayan di awon mo ko pe abi Bola Sadi oniro ohun isa alanko o lohun o bo te wa abi aya lankan kan yen laye lohun o bo te wa iya iya iya iya amo ri be abi Bola Sadi go lo lowo button mi ti o je ke gbadun mi yen lapodo ti yin be yen be se ngbo wa nko anfani nbe lati wo wa lori ikanni bani dore Facebook e lo te sibe lagelu FM 96.7 oke gajuke kete kete ba e ma gbo wa dede tun ma lanfa

0: Olagelu FM 96.7. Okay, gajo ke ile funfun balafele le nle Ibadan. Be ba se ndarapo mo wa. E lo wo Wildlife and Direct. Iyen ni ikanni bani dore ti Facebook. Ikanni bani dore Facebook. E lo wo Wildlife and Direct nbe. Won ti wa nbe bi ba. E seun gan ni o. E wa nbe yen tori ti wa. Bakan na ka share. *347*1004. Pelu ash ma fi gbori wole e de lo *347*1004*2# yen na be na lo ja si lowo kan gbori wole o de lawon eyan fi play 500 naira pere ni ni o play meji chance o se fi we ni o play meta ni o play meta chance e yato si ten to play merin be eyan ba se play si o ni ireti pe nkan o se wole yen ni ireti yen se fe loju si e se ngan ni o te wa nbe yen tori ti wa ma ke lancheri bakan na mushroom by lab lori ikanni bani dore Facebook ni e o yen lati ilero ola niyan ka bi iroye wole obaka won ta gbole motala ni e Adetunji Ibrahim e se ngan ni o Yekin Ismail Ainde ehe Yekin Ismail Ainde yi prediction bi ose bi meji seyin prediction ti mo ni pe ki won predict player of the season yen ninu DJ TPN nile Gesi lara awon to gba prediction yen oni Yekin Ismail Ainde ti ni won pe mi lori eto ma gbe mo fe ko je pe ori eto ni ti declare ni ti kan si mi leyin eto tele mo ninu no a so lori afefe pe eyo lara awon to jebun yen lere pe mi laipe mo ti ri lori Facebook ba Yekin Ismail Ainde bakan na se yodofin e se ngan ni o le wa nbe yen tori ti wa bi apapapa eja sun sowo waju Kevin Dribune o je odi mimo yen ninu ko ti Napoli ninu dije ti Syria o je odi mimo yi pe igbase ile ti won igbase yen lowo Antonio Conte yen ninu iko ti Napoli se fi sele yen o ninu ohun dun ayo ohun si kun tabi bi igba te wo ba tu lara yi o ni be lo se ri awon oniroyin ni kilo de okay e je nda Yekin lohun ki nda Yekin lohun bo se pe hello e ka san o lati bo ni lati bo le tin pe
1: lati
0: se ni Yekin Ismail Ainde abi lati lati ilu se yin ni mo e wa lara won ta mu pe won je prediction player of the season ninu DJ ti EPL so Olariwaju omosho ni bare bonfe joni yen ni Brampton on lo ni ki a fun yin ni ebun yen on ni ka fun yin lebun owo e send the account number bayen e se le send e si mi bayen ni e send e bayen ba ti send e asowo yin si yin toku e nikan na bayen ma woruko e bi bi nkan se je niyan bi nkan se je niyan Kevin Dribune ojo di mimo yi pe eri lilo ti konte lo yan ninu ohun dun awon niroyin ni kilode oni be la bi ni se eri oluko ni ise owo tuko re yen ninu ko ti Napoli ohun o fe baru re pade eyin o mo gbawo ko je pe ni gbogbo igba n toluko ni o sa mo ko yan ni be se mo defend bawo sa se mo defend ni oni 4-5-1 formation elesi mirin ti mo lo yen lati bori alatako ni yo wa dogo nju awon ba wa jaja bori ni ju one go margin lo oni ru eleyi o lohun o fe oni out of position oni oluko ni Antonio Conte oni lo ma play o oni dire to hun o sese daada yato si pe ifarapa oni di to hun o sese daada ni pe ibi to ye ko hun o ma gba nko ni ohun gba oni amo ni bayi

Eka bo pada lati eka ipolowo oja. Ikoni lagelure. Lagelu FM 96.7 oke gajoke. Ile funfun bala felele nle Ibadan. Be ba se ndarapo mo wa e lo wu wa life and direct. Iyen ni ikoni bani dore ti Facebook. Won ti wa nbe bi ba. E se ngan ni o te wa nbe yen tori ti wa. Ba kan na ma yi koto. Ka se ayi koto yen iyen laipe. *347*1004*2# yen na. Bi ke gba oju opo ti aye lukara wole. www.cashier.ng tun lanfani lati ba be wole. *347*1004*2# n lo ni werere n serere. E se ngan ni o. Bijesh Kumake Lancheri Alatani you are fees. E se ngan ni te wa nbe yen tori ti wa Abiodun Oyelade the king of gentle boys. Eni gbogbo Madina Ope Yemi. E se ngan ni o Folon Sean Lawrence Akanmu. E se ngan ni te wa nbe yen tori ti wa Moshood Bayila Olaniyan Kabir Oyewole Akoro. Olaniyan Kabir Obaka awon tagbole motala niyan Adetunji Ibrahim Yekin Ismail Ade mo ti ri kini o se yo dofin e se gan ni o e wa nbe yen tori ti o ya papa pa eja susowo waju mu ko mo olojo bi ana egbon mi dada honorable Muritala Olaide Adegboyega oyi lorin niyan awon omo akiti kori igboro ode o. Happy birthday to you bro. I wish you long life and prosperity igba odun kan ni pelu ase Olorun oya papa pa.

to adupe lowo Olorun oba ojo adura ojo ebe ojo apiro iyen je orin beautiful no bi ile to pe ni baba mimo Folake mi mighty loruko temi ikoni lagelu 96.7 fm on na ni e tin gbo mi losan toni adupe lowo Olorun oba fanfani atori ofe to fe mi ati eyin pe ka tun jo pade losan ti toni bakan na oni ara owo ebe ti oba Iledua bi pe gbogbo awon omo wa nitori omo wa ni gbogbo awon omo yi ton wa ni ahamo awon ajinigbe ki Olorun koda kun koda bo ko jo gbogbo awon oluko wa awon iya awon baba awon le ti won ti ko ni ipinle Oyo ki Olorun jo ko ba wa da won pada layo ati alafia ni gbogbo ona ona ni gbogbo ona ki Olorun jo ko ba wa da won mo yi pada gbogbo ipinle gbogbo orile ede gbogbo abi amo lokunrin ati lobirin gbogbo wa la fowo sowopo ninu ebe adura ati ninu ifeyin atileyin ele ta nse fun awon ijoba pelu adura bi pe ki Olorun ko jo ko je gbogbo nti won se ko sese ki awon omo yi awon oluko yi awon iyawo awon oko ki o jo ko ba wa da won pada lase Iledua to ikoni lagelu 96.7 fm bele tin bo wa losan toni Folake mi mighty on loruko temi oni ni ojo to keyin ni inu osu karun oto 2026 iyun ni ojo kokonle ni ogbon osu karun oto 2026 Sunday le to gbeyin na ni Sunday le to wa tele ayojo odun gbogbo awon omode ni agbaye o na to ni gbaladura wi pe gbogbo awon ti o ni ebe adura lori oro awon omo won ati le ti gbogbo wa ta nbe Olorun fun ki Olorun jo ko da wa lo awon to si roju Olorun na fun omo ki Olorun jo na kan ni meji ni meta ni merin koda ko da bo ko yonda wa fun to ba ti wa yonda wa fun ko ma je kan yoku ko tun wa jo ko fun wa ni owo eleyi ta fi toju won la se Iledua mo ki gbogbo awon eyan to ni nkan kan abi meji se ni opin ose eleyi ta sese lo tan yi mo gbaladura pe ohun rere ti won se ko ni baje mo fi asiko yi mo fi nki egbon mi pataki Gbenga Adenuga eleyi ti won pe a daughter odun ni ojo Monday ta lo to se pata se ayeye won ni ana agbaladura pe won se opolopo odun laye a daughter ogota adorin ogorin adorun ogorun adofa ati bebe lo bi Olorun bo ba se yonde fun ko je kan pe laye ki oju won ko ma si ribe Gbenga Adenuga oni gbogbo wa npe won sugbe egbon wa la gboro mo fe gbon si guse eyan dada ni yin e se opolopo din laye la se Iledua latodo temi ati gbogbo wa patapata ni kon ni lagin 96.7 fm on la fin ki yin pe happy happy future birthday to you sir mo sin ki eyan wa na iyen Boluwa ti fe bakare eleyi to kuro ni egbe apon to di alaya nile iyen BBO BBO ni gbogbo wa mo si o ti dalaya o na ti ko legbe awon apon o ti fa awon video mi Olorun ba nko se e mo binu o jo short ki se short e o ti fa awon apon sile nbe asigba ladura wi pe ehun awon mejeji ife awon adale lagbara Olorun happy happy married life to you BBO and the wife ati so to ba ti se gere die bayi alojoja

0: a dupe lọwọ Ọlọrun oba oba to tun fun wa ni ojo ini iwo yi jejo re ti aso wi pe ti ojo mejo ojo mejo na re ni ojo ini fun wa lati tun bara wa pade lati jo fi oro jomi to ro oro ki asigbadun ara wa ni ori eto yi ese ekule akosimile ni adeku bi ojojo sere kaakiri ipinle ti awaye kaakiri ile kaaro ojire kaakiri orile de Nigeria ati awa omo kaaro ojire ti awa ni ibi ti afefe ti nfe yala ni America ni Europe Pacific Asia tabi Africa ti Olorun fi wa si oke wa kasan e ka bo sori eto cooperatives and business clinic ni eto yi ba se n gbadun ara wa ni ojo mejo mejo bi gbogbo ke se n lo ni serere were emi ni kokon ni mo wa ni ori eto olowo otun mi iyen iyalaje cooperative abimbim omo Sadiq o ti wa ni kale o ti te e ti n gbadun wa bakan na ni igun ti social media lohun ti won tin je ke ri wa wo lowo lowo fun eyin ti e ti wa pelu wa e se o be se n wo ni social media ni ti Facebook be ni mo n wo yin lowo lowo e se ngan ti e ti darapo mo wa Ayomide Losin on lo di apa be yin mu ti e fi ri wa wo ni kete kete bakan na eyan mi na ti o wa pelu mi ni ori eto leni e ti n ri ohun na ni oju ti social media ni oju ti opo ti Facebook ohun ati se kaftan ni style ti ti eni abi gini ki n pe
1: kaftan na ni
0: iye bayo Oladi meji ohun ni sakiosi mi lori eto yi baba agbowo de thank you very much bayo ba mi ki awon ra
1: eyin eyan wa ku le o e de ku isimi isimi alara la ma se o e ku wa se ku odun gbe eyin muslimi ka kiri ogun le merin abalaye e se
0: be ni agbodo ki awon ololufe eto yi gbogbo eyin eyan wa Eid Mubarak ko ti pe ju a dupe lowo Olorun fun
1: ko si ma to so odun leni
0: be ni awon kan ma se leni
1: ma se party odun leni
0: ma se party e
1: awon se lowo
0: lowo lowo
1: si so pe ni Sunday la won fe se
0: tan ta ba ti pari eto ma worry you will lead me now bayo lo ma lead mi lo sibe iyalaje na to ba fe tele wa lo aye wa kajo ko egbe ka ko gbura ka kura wa lo thank you very much e se gbogbo eyin lo e ma ti igbagbe gbogbo eyin te ti je ka reran wa lori eto yi eran ti cooperative doctor nko eran ti awon eyan e gbogbo awa ti ajo wa ni eto yi eran wa nko tibi tibi ti e ba wa e ba fi eran wa e ba fi ranse ni ori eto leni gege bi se wa a ma fi microphone fun awa eyan ti a n gbadun eto yi a ma n pe ni open microphone
1: yes
0: e de ran ti wipe kan losu la ma n se a si telephone sile e ba wa soro e gbohun safefe e bere ibere tabi ke ba wa da si ohun ti a ba na si oju afefe ṣùgbọ́n ká tó ṣe microphone wa sílẹ̀ èní ni ó di ọjọ́ kẹtàdínlógún 17th day tí àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọléèwé tí àwọn ajínigbé ní oríire tí wọ́n ti jí àwọn ọmọ yìí gbé tí wọ́n ti jí wọn lọ sí inú igbó ọ̀sẹ̀ kẹta ni àwa yìí o a ń bira wa kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ wa ǹjẹ́ ó ti wá di kí olórí di orí ẹ̀ mú nígbà tí àwọn ọmọléèwé àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ ọdún méjì mẹ́ta márùn-ún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti àwọn olùkọ́ wọn tí àwọn èèyàn kan kó wọn lati inu ile iwe ti won de ko won wo igbo lo ojo 17 the 17th day ni ni je iru condition wo iru ipo wo ni iru awon omo yen wa ni isin iru ipo wo ni won wa ojo nro pelu gbogbo orisirisi awa ta mo bi inu bo se ma nre ngba ti awa si wa ni abule ta n lo si oko ta ba lo si oko ni aro ta pada de ni owo osan sowo role a ma ti mo gbogbo orisirisi nkan ti ojo wa ti ri ninu oko orisirisi kokoro ti o nje eyan orisirisi awon eranko awon ti a n pe ni wild animals igba mi o ni mo gba to lo fi owo fa ejo yi to n ba ti e lo abi nkan mi lorisirisi sugbon awon mo yi ma wa ninu igbo yi for the past 17 days ele je ohun ti o wa ni oju o kan aya wa ni eni agbodo ba ara wa soro ile yoruba sa ti sunjo ti iru nkan ba fi sele what I'm saying is that already we are in the third week of the taking away of these children the 17th day that the Orire school children and their teachers have been in the custody of kidnappers in the bush under the harsh weather and attendant hazards we all know it is the duties of the government or the duty of government is primarily provisions of security and welfare of the people a nilo joba ti ba se pe a nilo abo ati welfare aralu can we say we are too relaxed se ki se pe ara de waju ni orilede Nigeria or we play too much ere wa po ni dis akoso ijoba se ka so pe ara titu waju ni a de ma nsere gan a nfi ijoba sere we see glaring threats for years yet we couldn't exercise necessary control ati paruwo loke oya awon people yi won bo won se gba won sawo sugbon o da be ni pe awon ti a fi isakoso ilu ati ipinle ati joba ibile le lowo o da bi pe

loru eyan ba ogo only olorun ni fu se yanu re ti o ti fi han o wa pe lawon ero mi ma lona o si je imole won losan loru eyan gali didan luduru wura ki gbogbo yin juba tenwo jure ni gbogbo jobare baye tin yi lo isere yo mayin isere yo mayin fi bu ko folu wa okan mi emi evangelist Dr. Bolare mi mo ki yin pe e ku dede wo yi mo so fun yin pe e ma gbo orin igbani eyi ti arakunrin Dele Adeyanju ti won gbe jade ni gbogbo ojo Sunday ni fe gbe ku nbe mo obi pe ki Sunday mi ko tun ti de ni o e ma gbo o yato sawon orin igbalode won yi o orin ti igbani e ma gbo pelu Dele Adeyanju o wa nbe fun yin alafia

0: ekaso. Oke yin loruko Oluwa Oba Ajoke Aye Oba Ajoke Oro. Oke yin loruko Oluwa to ni emi inu gbogbo wa patapata. Ani mo ki yin loruko Olorun Oba Seda Oba Deda Oba Meda. Oba to mo wa to mo wa to mo ko wa gbogbo wa patapata.
1: Igbeyin aye mi ma je ko dabiti sodo. Igbeyin aye mi ma je ko.
0: Mo tun ki yin loruko Oba to ni gbogbo iso lowo to so wa lati ojo kini osu ta wa yi.
1: Oba Olorun soro tele oya o wa da bo.
0: Iyan e tun ti dojo eni to tun je ojo to keyin ninu osu yi.
1: Dabiti sodo Oba Oba iyanu.
0: Ni mo fi nki yin kaabo iyen sori akoto eto yin orin igba ni ni kan ni lagelo 96.7 FM. Na ti mo pe nkete ta ago meta ba ti roko go iyen lapa bi lajo mo darapo iyen lori eto yin ni bi ti ati ma nlo awon orin igbagbo awon orin on ti mo wi oye awon orin to ni imisi gidi to n poko eyan papo adapada
1: tan kekere kan itan wa ni
0: yen soju ona ti mu wa ran ti bi ta n pada lo ngba to ba ya
1: oya oya ma ni so oya
0: oya to si pe yo ran wa leti igba ewe ta wa ninu ile ijosin
1: tan oba ise de kan ni.
0: A tun mo ran wa leti irunu irunu jinle
1: oya
0: beto nibo la nlo ngba to ba ya leyin aye aje n koko fi gbogbo aroye o nle na kin koko ki gbogbo eyan lo le fe wa pe aku isimi tojo teni ni ojo isimi lele to keyin ninu osu karun odun 2026 lele to tumo se pe ba ago meji la oru e ni o ba fi lo bi lo lo ba fi le mo ka mo kira wa pe ni o mo nte ni e
1: o pe ni o e se ka lo wo
0: e ni wi pe odun e to da meji ko ni yun
1: ni ori kejo
0: abo sinu osu kefa
1: e je ka bere
0: odun yo ti wa ku osu mefa e ni pe ati pari first quarter na ni e ati lo da keji o ku ka se kini ka wole fun second half
1: sapeli wo ni olorun lo je ole oji to lo je ni le ise ni
0: eje n koko mele wa na lerefe ka koko fele kin koko mele jade lerefe na
1: o do lo wa ba wi ni won ma se won ki se yi to wa lokan won o.
0: Àmọ́ nígbàgbọ́ ìpé ngbà tá a wọnú ọdún ìyẹn ní January 1, 31st ní ọdún tá a wà yìí.
1: Kọ̀ọ̀kan balẹ̀.
0: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpinnu ọ̀pọ̀lọpọ̀ èròǹgbà lẹ ti gbà lérò lẹ ti tò lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀.
1: Olúwa

0: Mami fi sayo ro temi love won bere agba ma agbale tun be laye ata lafia lafia baba nbe
1: onosha atolopa
0: akojopo ati mu duro dada yen ti eto tasale ola baba agba lo
1: se bara ise o ta so niyan se ranti itaje sile to nlo ni wori
0: e tun gbo tutun lola
1: ati ife iyen le
0: ende de ago mewa titi da ago kan lale ola

0: lọjọ sí.
1: A ma pe mo so mo ni ma didi lorin yi gan ke le farabalẹ bo daada.
0: Ara ilu tere ko ti le
1: fun. Fe ke ma gba won gbolohun to wa nu rin e.
0: Ko pa si won si yo.
1: E wa mo jọ sira won ke ma yo sira won.
0: President ikani Nigeria.
1: Orin to je po ti jade ki nsoro 20 years bi ta wa e.
0: Sunday
1: Oye jọ sira won e yo sira won ke wa gbe wo.

0: Adeboye.
1: Oye je nse bayi kin tun rin latodo baba evangelist ni Adedokun odo won na mo se wa iyan lapa bi ninu rin ti won pe ni were nwa sun iyan lorita.

0: kutu.
1: Omo omo fe ka jo gbadun ara wa pe lawon orin igbani dada leni.
0: Lade la.
1: Oni o je ki n fi taratara soro po laarin ti mo fi sile dada.

0: orin ele na mo fe ke farabalẹ gbo daada
1: lori
0: e ke le mu awon edoki oro tin be ninu e jade
1: Ama
0: pe mo ti so saju mo ni awon orin igba ni to je orin igbagbo won kilo iwa wa wa sun wa salaye oro yato seyin opolopo won a ma je evergreen to je pe ko si gba te lo te ni ri nkan kan fi jo mo tabi ri nkan kan fi kola

0: mo se sin gborin o rin mi jagin bi pe ke n soro
1: keji
0: amo yin fe soro le ni
1: wa ni yike e keta ni wo leader
0: mo fe ka won rin yen sise wa sun fora won mi fe fenukun rara rara
1: je
0: n fi won le pe ke gboda.

0: orin igba ni le to yen ni ikoni lagelu 96.7
1: awon ton so lori wa okan ju wa lo
0: ayin na ti mo gbo se ma nwaye niyan ni gbogbo ojo osemi kete ta go meta abatelo
1: eje ka gbadura
0: ajo mo ti ku ore yen lati ago meta ti dida ago merin abo
1: dugba dugba kan mi loke o
0: lele to tumo se pe te ba wojo ago yin mo ni boya bi ogun seju
1: eyin ojo kan
0: ogun seju se
1: eyin ayan fe oluwa gogo eje ka parako ka gbadura soluwa
0: lori ogun iseju ye je kin wa fe yanan na awon oro kokan
1: ada lo ntoro
0: iyan nipa nkan ti mo so pe ati bo se second half iyan odun ta wa e
1: ese wa alaanu loluwa
0: nitori pe lasiko ta wa e opolopo eyan lo je pe won ti fokan so won ti foju so
1: aye ma je
0: igbe to ba fi ma dinu osu keta ninu odun 2026 mo ti gbudo accomplish our mission bye bye bye mo ti gbudo se awon nkan bye bye bye a ṣugbọn nkan te wa foju sun pe ti gbudo se losu keta osu kere ti lo osu karun lo
1: aye daru
0: o wa wo pe osu kefa la ma fe wo yi odun yin ma ti pin meje ki lo tuko ru awon kan bayi a mo mu ki opolopo o so ireti mu abi ko so igbagbo are na manso la mi igba ma ni awon eyan kan wa to je pe a n foju ole wo to je pe won ki n se ole opolopo awon elomi n wa to je pe a n wo pe eni yo plan fun life e ko ti eni plan rara
1: ka lai ki yan rara
0: to de je pe ko ri be to je pe o plan gidi gan

amo bo sori ni adedoko baba ni adedoko lato do ti won mo ti bo sodo kin adebayo imole ayo o na ma de fi ma pale mo iyan lori eto lojo tini o ni ma fi ma pale mo lori eto lojo tini tori ma ni oni ase olobe se gugu eyan olulufe ta jo fife je lojo tini e se gan o ta tun jo se leni iyan eto wa orin igba ni iyan ni koni nduka akiri gugu abala ye lagelo 96.7 na ga di top okay ga jo kere so wa nile fofun bala o okay lagbara olorun to ba tudi lose to nbo ka tujo pade yen lori eto rin gba ni sese ko je ba mi dele ade yanju le ba pade lori eto ma jo wa nbi na ni la se ledua eje mo keru mi yen latapa bi olu agbengo mo ajayi ki ma rele baba to bi mlo ma le mi gogo lo mo ajayi ogidi oloni kan ga je pon bo mi osuru weda asugba alexander gogo baba to bi mlo mo mo fa yin sinu dunun atayo ati alaafia to ba di lose to nbo nko ka pade ninu ayo ati dunun latapa bi mo so pe o dabo

loko balogun le ibadan mo kin loko ya lo de le ibadan mo kin loko ogun ya lo de mo kin gbogbo ma bibi le ibadan tin be lajo ayin te wa le na mo kin e ku odun olorun o ja tun peju se le mi loko are central council of ibadan indigenous jowo se ibadan ebe olori Are Suleiman ajeni yo ma je wole ebe to bayi to gba fe to boju owo boju loko are gugu magaji le badan asimi yo are olori samukin olori re ni won je awujo loko alaga gugu balẹ le badan won se tayo olorun so duro jaye ege mo kin olonde tilu olonde Mo kole mo kareje mo koyonu mo kase di Kino

0: ají kamale din adeboye omo giwa moke ali okun made eleketa mama olubunmi oluwa ilologun erun lebanan ya olopa mo gbogbo ara kin o e ba nki magaji ile afonka
1: ojo orun opaji
0: olori saidi akitunde
1: omo ya kana won sa joje
0: gbogbo omo ile afonka ni popo moki lo popo kin o
1: igba to ti le bade
0: are magaji gbogbo le bana
1: ke lu fi le e soja
0: o magaji o ya gbomo la olusoji moki yin
1: e soja
0: Oloye Abidemi Karim.
1: Ẹgbẹ́ ìgbàdọ́dì.
0: Bàbá mi, John Ajibọlá ọmọ Olúwọlé Mokin. Àǹtí Maryland nù. Olúbàdàn of Texas, Mokin ẹ̀gbọ́n mi, Olúfẹ́mi. Ọmọ wọn nílé ọlọ́sọ̀ọ̀sì nílẹ̀ Ìbàdàn.
1: Màṣú ní ọ̀pọ̀ wú.
0: Abiola Yale Yale Mokin.
1: Ọmọ ara bí ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ bàdàn. Ọmọ ṣe rí bọ́tù ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ bàdàn.
0: Alaji taju ni oye omo oye wole omo afokola jabi bo si mo kin
1: ona to je ma bado oko adoni
0: aji ambali aziz mo kin
1: ona to je ma bado
0: ati gugu en te pe omo bibi ile ibadan ni te pe en gbele yi laluge en se daada mo kin e seun o oju osi ni yin ti adebayo ti mi leyin ti boy mo kin lati yana fadi pe lakademi nle ibadan My man, Omolola, only a cabo so dito. Alagba Ayodele Aloko Mokin. Alagba Bolaji Adigun Mokin na. Magaji ile Ola Sokun ni Aleku so nle Ibadan Mokin e se loni.
1: Atari Aloko ilo bulo so.
0: Àwọn magaji kan bẹ nlẹ ba ti pe mo gbe kundusu fun won o mo gbe kundusu fun won tori pe ba ti npe won lori oro agbole won be ni won je wa se ti je kari atunse ti je kari se lori eto pomulero seri kini kan se laarin awon agbole kokan le ba ti pe a ngbo ti won ma won esun kan oko olokan ojo kan wa sori eto pomulero yi a de yanju won labele ti olodun de fun wa se mo ki won magaji ola sokun ni bere daleku so nle ibadan e se daada inu mi si ndun ibadan seyin na logo lodo olohun oba ara magaji ati se daada ni
1: ale o duro
0: ade yemo ola ti mo ki mori yin be ni facebook alaba yusuf loju olomi
1: alejo meji o
0: o da iran re pa o se daje mura si o ke se won ni ke po baun
1: iwo je fe
0: Tara ata o ti enu yen be ti je wole wode. O si wala. Ebe ti je se be ti buara. Ebo to de mi. Olorun si wa mu oni isin odun egun ku ose meji bayi ni isin ta nu osule. Ah! A ma fi yan loju laye o. A tun wa gbegun wonu studio a tun wa na lore. Ninu idagbo loro to ke Ibadan. Ah, aje mojuto se temi na. Olasupo Musiliu Mokin, gbogbo awon to wa ni Facebook Mokin. E je ba mi share eto yi daada. Alagba Adeola Oloko. The personal assistant, the press secretary of the Olubadan of Ibadan land. Eyin te ba mo won daada, e da pe ba npe pe ah won mo nda ko yin lori radio Lagelu Alagba Adeola Oloko. Mo ti pe number won le meji ti won o gbe ni se ti mo fe bo sori eto losin. Oro to kan won gan ni o, to kan won gan ni. Magaji Mukhtar Gbade yan ka mo ti pe number ti na ko lo, mo so pe le mo gbo eto injo mejojo mejo. Oro nboro obo egun alare. Se mo pe aba ti to wa lori alefa loni, gbogbo nti e pe ni nkan bi ire je, iyan je ka mo fowo lagbale loju, baba e lohun o fe se. Won lohun o fe ni se. Kemi kan ma gbele ti e ko si ma wole melomi lori. Kábíyèsí ni kò sí tó jọ nlẹ̀ Ìbàdàn mọ́ bó láti wá ṣe mo ní àlejò lónìí nílé agbára ṣe ń bẹ ní àhín ẹ wo ẹ dákun torí ọlọ́yin tẹ bá mọ olóyè Adeola Oloko press secretary of the Olubadan of Ibadan land edakun eni mo ti eni mo eni mo ti mo ti pe number won o awon na si mo ke mo ti pe number won won o ri won o ti ri pe mo pe won won o ti ri pe mo pe won won o ti ri pe mo pe won sugbon won o je mi won e si se be won e se be owo kan ti n ba ko won ni a ma gbe boya won bi se boya bi si pelu ka bi se nu mo gaji mo taru gbare yan ka edakun tori olodun en ba ma won na e ba mi pe won eni mo mo da ko won e lolupo mo da ko won si nkan kankan ma si ma si ma igba lejo to wa ni agba igba wole
1: laje lulo lori won
0: baba tin be lori ale fani isin won ni ani oni sin to jo
1: agelu file
0: keni ko tule mene kan lori keni kan ye aga mene kan lori aga ajoko
1: soja
0: won lawon oni gbaru e laye laye njo ninu ijoba tawon o
1: igba to ti le
0: won le ku oke bi epo e yo ma ke bi e lasiko tawon ko si nti je pe kenin ko wole mene kan lori abe kenin ko ba ma de nikan laamu bo la se wa fe se le si wo olohun etun wa gbon ti mo tun gbo losan toni etun wa gbo eti mo tun gbo eti mo tun mu de se gbagbe pe baba olubadan re baba ni nkan bi ose ka meji sey nisin ile bi gba ni won iba wo danu ti baba ile kan ile ibadan yin teleyun ti lo re gbadajo aran mo gaji ile ibadan ni aba ni ko sin to jo ida iwe idajo re mu lowo awon to fe wole mo lori se se are la won ebe nikan lo tale fun won abi on fo lori ile ni eyan bi gba se koko lo joko na ile kankan egbodo fokan ke ko ke bi eku ke yo ko ke bi eye ko me eyan o fo bi omo eyan oba agbadajo lati supreme oba agba lati ibi to wu ko ti gba ha jo joko jo so ni to bi nu bi ni e fo ni lefo lawo mo de o

0: abẹ kasan
1: e kasan sir
0: e ku ojo meta
1: yes sir
0: a ku odun
1: o jare
0: oju omo rodun
1: amen
0: ya la ku elashi
1: ami kun fe
0: ko oko yin
1: oruko temi ni ambalu kodri lati abule mo dari kan
0: nde ba bile onu
1: bile nara la be fa wande
0: abule kan be tin pe de mo dari kan
1: ben sir
0: nde ba bile nara
1: ben
0: orule be to melu
1: orule tin be nbe to mefa
0: mefa
1: eh
0: aba tin be nbe aborule
1: aba orule orule tin be nbe lowo lowo bayi
0: to kun be
1: nta ti awon baba to ko awon ile yen tan ti ku ta wa de wa ni dale lopolopo awon ile yen ti wo oju be yen lo tele
0: ki a lo sele nbe bayi
1: to lowo lowo bayi nisin mo ki kabiyesi olubadan ti ile ibadan baba wa
0: kabiyesi o
1: bi ki balogun ati otun olubadan pelu gbogbo awon igbimo olubadan patapata o sele wi pe ni 2019 o ne baale adugo wa lo ko awon eyan wa ti an bere sini tori ati je
0: ki lo ko baale yun
1: Bale layo oje wande gani yu bale layo oje wande nuruko re
0: okay mo gbo yin
1: sa o sele pe mo de tenant de ni baba to baba mo ti je oje wande tenant na pelu baba ti wa ti je madari kan ni a je le yin
0: kini a se fun yin gan
1: to won sa gbe caterpillar wa lenu jo meta yi tori pe ni 2019 ti an koko wa a gbe won lo si court
0: a ja fiyan le kini se lowo
1: bayi won wa ko caterpillar wa abule meji na ni fakayode ati madari kan won ta mo caterpillar de bi pe gbogbo dukia wa patapata ko kun kankan mo bayi
0: kile gbe ori oko nbe
1: koko obi awusa orogbo ogede agbagba ni o kini ni o pelu awon ata ta tun gbe gbogbo ege gbogbo eyan ti demolish patapata ti okun kankan mo lowo bayi won de tun so fun wa wi pe tan ba tele bo ko itan won sise nbe lowo loni pe tan ba ti bo ko itan gbogbo ope ti nbe nbe la mo ma ge danu so won ti le wa kuro nilu
0: won le yin po nilu
1: won ti le wa kuro ngba ta ba ni nkankan mo a fe gbin gbadu lowo agbadu ojo won la gboro gbin nkankan a gboro gbege eni te won ti gbe se ifun oni pe ko se n to le sin lowo nbe afi to ba je pe court nikan lo seku
0: ayira
1: nto wi ni yen o
0: oba nbe nbadan ala ibadan ni alase
1: so tori na ko ki kabiyesi kan gba wa o a ko si bi ta wa le lo lojo ori wa imo ta le pe a fe lo mule te abi se joba la pa fe se ode ni ru mi o pe mo fe se nisin eh gbogbo abule patapata e yo giri loku wa ku bayi
0: ti won ti wo
1: ti won ti wo
0: ah mama ah ya gbalagba yi
1: ah
0: tori olohun e dakun ba se ba ni de fun ya gbalagba yi mo me mo bo amekasan
2: ekasan
0: egbe lu sikini dada
2: ekasan
0: ba ni sikini ko wale de
2: ekasan
0: so o ko yin
2: emi le risika to la iwe la lati pakayode
0: e to mo ri melo
2: bo tin la ma adorin odun
0: adorin awon nkan yi wo ni an baje nbe
2: koda gbogbo obi ni koko ni ogede ni gbogbo won ti baje patapata wa se ton ni baba ti se gbogbo re kan o ma ge pe ni
0: gbogbo n te fi soro aje nbe
2: o ba fi soro aje won ti baje o koda loni ile omo ti won e bo be won o ma jo odun ati jo odun gbogbo e pata
0: ni won sise lo nbe
2: ya sise odun laaro ojo leya won o ma sunday o ki baba olubadan gba wa o atawon agbimo re o e gba wa won ti le wa nilu o won ti le wa nlu o won le bi court lo le se lowo ose o ba ko se ni to le se lowo ose yato fun court o
0: ha
2: e gba wa o on lori ogun odun ati bi odun marun toko mi ti ku nti mo fi nje nu o won ti fe pa mi bayi o

0: Ah. Mama.
1: Sa.
0: Baba Olorun nipa yin lekun ani.
1: Ah sa.
0: Mo ri pe e fe to mi loju.
1: Ah.
0: Olorun nipa yin lekun.
1: Amen.
2: Lati je ole ya bayi ni mo ti wa lori are. Lori pe kin si ni. Ya ya pe mi la fe gba.
0: Ni le Ibadan kan ina.
2: Katapila meta ni akosoko ti a fi n bo ti n bo oko lowo lowo bayi
1: ki baba wo Olubadan gba wa o ki won gba wa atawon egbimo re won gba ni o
2: kabiyesi
1: won dakun won jo kabiyesi e gba ni o
0: ki lo ko agbegbe won ki lo koko
2: fa wan de ni
1: fa wan de ni o
2: abe fa wan de la wa o ye tola lo de ni le o
1: o ye tola lo
2: de ni tenant ni baba bale layo atan baba ti wa te won fun jo fun baba wa nle ni o ko to di pe won ta le ti won tan na bo sori le ti wa

0: yin te wa ni po ase nle ibadan balogun le ibadan mo pe yin losan yi tun olubadan mo pe yin igun ya lode mo pe yin are cci mo pe yin o eyin te ba tun men ti mo tun le pe eda ko mo pe yin mo ti pe press secret mo ti pe ade olorun loko response to the Olubadan Ibadan land ti pe mo gaje mu ita lagbede yen ka ero bani soro won o lo edakun to la awon baba ati ya bewu lori iwo mo ri bi won mo sun edakun aya nja won edakun tori olo egba mi lori oro awon iya yi hello
1: can you hear me hello sir
0: hello
1: omo ba bolaji ajibola ademola oki lati leruwa eri seri won ni bata jakun oro di kale won to jere sawon iya yi o ma buru jae olupo awon te pe na le pe e ma je ke ti gomina re di si e je ki awon commissioner te ba ni e je we je kon mo ibi te ba le na se si e je ke me si be awon mo iya yi na kon ma so awon baba awon mo baba won yi na kon wo pa ro si ta
0: hello
2: hello
0: sir e ka san
2: ala de to kun ni lati olinde
0: oh yeah
2: era ko se bi awon eyan kan wa yen won ni agbode ni bi baba
0: be ni
2: so gbogba ji kan ni o ko nku agbode yen gbogba ti oro yen se be je won ti bo gbogba ji yen gan gan gbo
0: a se
3: ibadan ye o ibadan
0: mo mo pe olorun to se dale ibadan Olorun to lo lagelu to se dale ibadan ilu yo gba idande lowo awon anini lara
3: gbo omo ibadan
0: hello hello
2: e ka san e ko to
0: yes
2: e ko lo ro ma ba nse ibadan
0: ni ba
2: o amio o wa o ya ta gbo ni o awon ya ti awon ya ta na ta ni olorun o ati baba wo ni baba ade o pere ambo pere ke
0: amio
2: wo ko ma so de ma so na ba ti ni da da ni o ni ba na
0: amio se o
2: da ti ai e baba ye ba no wo ti ri du kan do tenu won and e ya e ma di ki o se ambo ba ta won ya ye ma di ki a je won do ko la ma ba ti ai be don se ono ni da la mo
0: amio mo ti ri pe yin alaje nbale assist lati le america kini kan te mi o so losen ni pe gbogbo eyin te ra le oko ka ki pelepele to yin lowo o pelepele to yin lowo

0: e ku dede asiko ni gbogbo bi te tin gbo mi ka kiri agbaye uruko mi o yi pada uruko mi ni apostle paul oluwa dami lare kola wole lati ni ijo greater works revival evangelical church lose to koja mo bere akori oro kan ti mo pe ni drug addiction can fry your brain egbogi oloro le din opolo re egbogi oloro le din opolo re ko to di pe mo te si waju e de ka sare gbo ikede
1: Njẹ iwọ ṣetan lati gbe igbese kuro ninu ibalopo aitọ darapọ mọ ipade sexual purity club eleyi ti ijọ paul kọlawole global ministry sagbekalẹ ipade eleyi yo fun ni anfani lati jo soropo forikori pẹlu awọn otokunu eyan ko ti turura re lagbara ti o mo waye ni gbogbo saturday keta ninu osho bere latago mewa oro ninu ijọ greater work revival evangelical church 3 alakija street lẹyin nigerian tribune imale falafia oke ado ibadan fun ibere tabi alaye pe tabi ko WhatsApp sori 08064282050 tabi 09078251311 sabewo lori oju opo ayelujara wa www.pkgm.org won ti pe gbogbo wa pata la ngbiyanju lati fora wa mo kuro ninu ibalopo aito lati je ki awon eyan na kuro ninu ibalopo aito we are making ourselves sexually pure to make others to be sexually pure
0: eje ka gbadura ni oruko Jesu ni oruko Jesu mo gbadura fun gbogbo en to n gboro mo gbadura pe oro te gbo loni ko ni tako yin ni ojo dajo mo gbadura fun obirin mo gbadura fun okunrin mo gbadura fun omode mo gbadura fun agbalagba pe oro te gbo loni yo se yin lanfani e o ke kankan tabe mi nbe leyin ore yin gbogbo ogo ola ati ope ki o je ti oluwa Jesu Christi oluwa wa ami ko to di pe mo tesi waju e te ka sare wo oro olorun ninu we 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 eyin ko mo pe temple olorun ni eyin se ati pe emi olorun gbe inu yin bi enikeni baba temple olorun je ohun ni olorun yo parun nitori pe mimo ni temple olorun eyi ti eyin je ati gbonu ninu oro ta ka oro olorun ta ka yin bibi ni so pe ago olorun ni eje temple olorun oni pe enikeni to ba fe pa temple olorun Olorun yo paru eni berun mo gbadura fun gbogbo eyin te gboro e loni pe e woni di eni parun egbogi oloro o le pa eyan run loni mo fe so fun wa nipa effect of drug addiction kini ipa buruku ti egbogi oloro nko ninu aye awon to mu ipa kekere ko lo nko ipa gidi ko lo nko ipa to tobi lo nko ipa to lewu lo de nko ninu aye awon to mu effect of drug addiction ipa ti egbogi oloro nko ninu aye awon to mu akoko impulsiveness oni pe tendency to act suddenly without sufficient planning ki on ko dede ma behave irrationally ki on ko dede ma behave to pe kekun ki on dede kekun dede reyan ko de pe ko kon de ma wa to pe ko wu tele oni impulsiveness ko ma se bo se wu ni nkan ti o ki se tele oni won pe ni impulsiveness then elekeji ipa keji ni hallucination to ma leyan hallucinate oni pe eniyan adabe eni yan da to ri awon eda kan o le so pe ah e ri en to ri ni nkan kan leun eyan ma pe ah ko si nkan to le arakunrin warabini ko si da ri nkan to le sugbon o lo ma ri nkan to leun o lo ma pe ni hallucination ti egbogi loruba ti di baraku de stage kan awon to mu ambere si ma hallucinate won ma ri nkan ti awon eyan o ri won ma ra awon eda ti awon eyan o ri won le so pe ah inu omi la won wa we are asi ita no wa won ori ile no wa won ni pe inu omi la won wa won le ni pe e ri moto to koja legbe awon ni awon ya ni awon ori moto to koja legbe won won tin hallucinate niye won tin da won lopo ro lu die die niye so hallucination o je nkan keji ti egbogi oloro le fa fun awon to mu nigba to ba di baraku eleketa oni aggressiveness oni violent behavior ke yan ma wa jagidi jagan ke yan bere si ni wa ke yan ya ehan na awon to ma mu egbogi oloro yen won ti ti bere si mu won le ma ti wa aggressive but to ba ya won wa aggressive de bi pe won wa ma wa jagidi jagan won

0: gbà ó
1: ngbe eyan ba fe ti eyan e be ba si ti fe kan le te tun wa me ka ti bayi wa le oluwa re o jeku
2: ba ba mi
1: sa
2: eyan ni ko ja o
1: eyan na ni o
2: ba ko eyan ba ja Ojo ale ni oja ajapa ni oja. O wa lo ohun o se mo o oko be o ni o si ntojo mo leyin odun meji o wa gbo ohun pe oko ohun ti fe iyawo kan pamo bo se wa nfi ejo sun awon ome ni ba npe awon ome pe ah se nti baba ye wa ri nti baba yi se o e ri nti baba yi se o o ti lo fe yan o e dakun ejo iru odowo le yan dorun la tin bi eyan
1: wala teri tobirin ba ti karako baun nigba tobirin ba ti wo asipun gan ni igbadun wa de lodo oko ati yawo
2: ehe
1: e ri pe igba te wa n kekere omo le yan omo le pe akabikele kabikeji ko mo wo te ko tete bi nka babi
2: gbangba
1: to ba ti di pe omo ti to gboju da ti to lo ti ati so se gbogbo igba na loko ati yawo igbadun ara won
2: so gbose
1: lati age of 50 iyawo wa ka te pe iyawo 155 oko 160 wa la igbadun na won wa igbadun de bi pe oko ba iyawo yen o fe pa o fe pa oko e ni
2: o pa
1: o fe poko e o fe poko e ni tori ewo eje ki n so toro fun oko iba si okunrin ati iba si obirin to ba dojo ale a ma je kemi oko ogun ati iyawo
2: kabisi olorun oba so gbo se
1: oro le gbo wa ma je
2: iwo to le to ba te o ba ti wo 60 oh, the dodo ya wura ma.
1: Eh bi awo ko bi ro wa wo si o pe e gbowo yin lo wo hara hara wo
2: bute. Igba ti sese be, igba sese be, to sese bere nu.
1: Igba na lo sese bere, igba na ni igba to gbadun.
0: Inde ti seyin nko.
1: Le wo la seyin, wo la seyin seyin ani se mi mo.
2: Igba na le yan moju to mo oje.
0: Oja, eja, eja.
1: O ma seyin ti toju.
2: Eja, baba mi o wallahi eja eja o
0: derapo dadi elo susa
2: a loju aja eja toju aja de
3: Lagilu FM 96.7
4: Obale bagẹ o wole pẹlu steez computer ti o bi awo Misty Peters jatun labi okunrin ogun gentleman on the body system ogun tarigi akanse bitters to ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara woya aja 50 bitters besti gbogbo obirin to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit lati se sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sun ko fun bebi etan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 waves limited esile rira ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni plot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesanya aja lagos to be our distributor call 0704 318 3929 50 bitters nafdaki tolu

0: Eh, guru wa lugu akan o. Ya ti won pe wa. E se wa dupe. Omo yin o ni sonu.
1: Ya je ti ra mi.
0: Hmm, ti wa na o ni sonu.
1: Hmm.
0: Omo ti si wa lakata awon ajini gbe. Oba to le mi yo de pada wale.
1: Asiwaju oloja gbogbo oloja ni ipinle Oyo.
0: Be mi, ya wa.
1: Ya wa je ti ra mi. Abiamo looto ni yin abiamo ododo si ni yin ta ba ni puro ya ni gbogbo ta se nse to looto an pa won lerin sugbon ibanu je nu banu je lawon wa lori kini won ni awon omo ti won ji gbe ni joba bile orire logbo mo so wi pe awon ma be are orilede asiwaju
0: are ti pigbese
1: Ahmed Bola Tinubu mama ni bakan na lawon ton be gomina ipinle Oyo
0: ti lo be lana
1: pe awon ogbadun ara awon ba se ronu awon mo
0: abiamo
1: won ni ogbon wo le yan ta siru eyi
0: omo eni
1: kun a si gba wi pe awa lori ofe lati so fun a wi pe are orilede won ti gbe igbese gomina ipinle Oyo gomina to je wi pe eto abo o je logun pupo ju engineer Seyi Abiodun omo Makinde igbesi akin won ti gbe ta si mo wi pe laipe laijina awa mo wi pe pelu ase Olorun awon omo yi atawon agbalagba yi awon aya to wa nbe gbogbo won ni won ko ninu igbekun lori be yo se be o e je ti gbogbo wa na o fadura
0: ogudugba ibi oro wa de duro yi Eda kun tori Olorun eyin obin nikan la foju opo ile fun lasiko yi a fe opin kankan Eda kun e gbo won adua oke e pe wole e fi onje won miyeji to wa laye ayin e fo gba lale yi e fi sadua fa won omo yi pe gbogbo ati gbogbo awon tin be nbe Olorun to ni aye atorun ki de ola o to mo oba to sawari akenu adagun odo igi lo gbere jade ko mo omo yi ko gbe he lona tele kankan o fokan si eda ko eyan abiamo obe la pe eda ko rojo gba la me lori 0912307068675 obe ni awon Olorun mo tete gbadu awon obe tori pe Olorun o fe lomi je loju mo hello
2: hello
0: ah okun mo ni obe obe edakun eyan abiamo la npe tori bo ba kanle to ba koke wa ni ya re nko we pe baba re nko edakun eyan obe ba pe wole e ba wa fo yan o njo mo yin mejeje ba e ba fo gba lale yi ibi tan mo iwa ko lohun gba won jade ko si to lohun o le se a igi lo gbere bonde hello
2: assalamualaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah
2: Allahu wala ase tin be ninu afese
0: Allahu akbar
2: Allahu wala gbogbo wali wali Olorun
0: amen
2: Allahu wala won te nu ewu lori
0: amen
2: won ti se keke ju won fi se Olorun lo
0: amen
2: a so pelu ase Olorun pe abo to ni pe ni gbogbo bi ti awon eniyan wa pata Olorun ko ba da gbogbo won
0: amen
2: ase to mu anabi Yusuf alayhi salatu wa salam to mu kuro ninu tubu pelu irorun ase to mu yunusa kuro ninu ẹja pelu irorun Olorun wo ọlá àṣẹ náà tó o bá ṣe ta ló fẹ ṣe iwọ tó lè ṣe náà là ń ké pé a ti bẹ ìwọ ọlọ́run bá mú gbogbo wọn kúrò nínú ìgbèkùn
0: àwọn
2: ọmọdà ni ọjà gbà àkóso
0: bàbá tó
2: jẹ́ ara rẹ ní ìgboro mọ́kà tó ṣe ìgbẹ́ ìgboro mọ́kà tó ṣe ìlú ìfọkànbalẹ̀ a bèrè fífọkànbalẹ̀ nínú nàìjíríà gbogbo ajínigbé tó lọ bá a dáwọ
1: ọrọ rẹ
2: gbogbo àwọn ọmọ yẹn pátápátá ló bá a kó kúrò
0: ọlọrun
2: lágbàríkà bàbá àgbàlá mẹgùnmọ lánàṣẹ mẹdẹ
1: kárí ọlọrun
2: wọn láti fi jẹ ọlọrun wọn láti ọwọ àgbàlá tó ṣe
1: tán
2: a ti jẹ ọlọrun ọba ni a ti jẹ gbogbo etí tí ń gbọ wá tẹńtì ò gbọ wá la fi bẹ ìwọ ọlọrun
1: ọlọrun hello eh o ton ribete o oga
0: 0912307068675 obe abiamo to mo nje pe ni pe ke yan ran mo se ko mo ti iwo ri bi kan ti a lo ku lati bi kan si bi abiamo
1: hello hello hello a ti ń gbọ́ ẹ bá ní gbàdúrà eba ni gbadura ka won omo iyoku ninu a ninu ninu ajaga ti e wa
0: gbekun
1: a ngbo yin e gbadura
0: hello
1: Ami o. Ami o. Ami, ami. Ami o, ami o.
0: Ami o.
1: Ami, ami, ami, ami. Ami, ami. Ami o. Ejo ta ni nsoro, ejo ta ni ba ni gbadura yi.
2: Hello.
0: Hello. Oh yeah.
1: Eseo. Eseo. Eseo.
0: Ami.
2: Olorun gbagbo me le mimo.
1: Ese ese ese ese.
2: Ese. Ko ile olowo. Olorun lo tu won le.
1: Ami. Ami. Ami. Ami.
2: Emi me mimo ko lo tu won le.
1: Ami.
2: O pa to yo Daniel kuro ninu okemi hun ni John ni loruko Jesus ko lo yo awon be kuro ninu
1: ami ami ami ami ami
2: abi amo di oluwa abi amo di oluwa abi amo di oluwa ki gbogbo abi amo mo fa gba yan re o ya e lo ni ame kuro ninu ipe
1: ami ami
2: Amen.
1: Ah! Olupo.
0: Hello wa nbe.
2: Hello.
1: Hello.
2: Agbola lati apata lati
0: Yanka. Oya, oya.
2: Agbadura loruko Jesu pe ki awon mo yi ki won de ba wa laye loruko Jesu.
1: Amen.
2: A bere fun okun, okun ti won nilo, agbara ti won nilo. Ore ofe ti won nilo ko Olorun ko fi fun won loruko Jesu.
1: Amen.
2: Agbadura wi pe ki Olorun ki o da ijere bo won ibi ti won wa loruko Jesu.
1: Amen.
2: A ni foju sunku ikoko ninu won loruko Jesu.
1: Amen.
2: Ore ofe ti won fi jade laye ko Olorun ko gbe won wa.
1: Amen.
2: Orogo ni foruko mi mo
1: yin. Hallelujah.
2: Gbogbo awon obi won awon eyan won loruko Jesu Olorun e tu won ninu
1: amen
2: agbara lati oke wa o ya ko sijibo
1: amen
2: agbadura ami ma fowo ko ami ma se ni bi ko Olorun ko gbe won won
1: amen
2: be ni yo ri loruko Jesu
1: amen
2: Jesu Oluwa wa
1: amen amen amen loruko Jesu
0: hello
1: ma se o
0: hello
1: hello won ti wa nbe
0: Hello, Germany can see. Hello,
1: Georgia.
3: Hello.
1: Hello,
3: hello.
0: Yes, how are you?
3: I'm
0: here alone. Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ese o.
1: Ese to adupe agbayu pe gbogbo adura teyin abi ama aye se. Oba mi oke. O ti tewo gba. Yo si ri be tori nkan mi nko. Inu wo odun le se radio ti lagelu. Pelu isele to sele yi. Bi a ba wa ni pe ha ko se gbojunu ku o nbe to a ma dagbere lale yi tori arojo musulukun ojo ti lo ṣugbọn e ma gbagbe pe ke pade ogudugba kan lori eto lawujo agba lale ola lago mesan ale totun la njo segun ni akoni igba wase e pe mi sori 08031 5909 ogurugba kan oloko ti mi nje araye ma je wa na nira inira oda orun ayo lasun okokan la ja ni dimo ayibiri o da ro o
0: oni adebi loruko ti mo je olupo ale lo ale ti joba ticho ojo mejo eyin te le gbo se ke ma gbo eto baye se da edakun e ni suru fun ade na tori pe ise ti po ni owo ko ja ba ti lero si sugbon laipo lejina at para sori ti o baye se da ni ago kan loru si ago meta so ti igba na orun re lasun o daro
3: Lagilu FM 96.7
4: Alaafia Olorun ko baba ogbe ti to ngbo mi lakoko yi mo ke okunrin mo ke obirin aisan ti o gbogun Olorun ni fi se nikankan yin o oruko temi ni baba egun
5: ti mo wa lati ajase eku tonu ti mo ti wa nibi patetewetegun alaafia to lo lowo lowo ninu Liberty Stadium ni osan sami ibe la wa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
4: olohun oba oni gba oju lo gbogbo wa o ti won ba ni oju nyo yen lenu nkan kan lo nfa boya won ti e ti ni akọ kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga ni ru ara re o le sakopa fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin abi ko ma ri bi oye o ni da telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na to ba ko si ni biri na ti e bo se n ja si koto ni o ma ja si gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to n bo lokan afi gba to ba sumo ni o to ma so pe ah asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri ni se ni o ti e dabi wi pe ala ntaku o ta gaga si biri na telomi telomi o ma ri bi oku ni biri na ti e elomi ti e wa laju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da kolo aso to wo mo elomi ori neri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to n gbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun be yen ba nsu ekun asuju ama sakopa fun irina ewa ifupa

abala Romeo na Juliet ti o waye lale yi bakan na agba mi ife a tun celebrate ara wa

0: se bi Yoruba mo so pe yin yin ni ke ni o si mi
1: o ni ko fe mi ba wa gba ori lodi
0: bakan na ku se ni amo omodi omo ya
1: baby suru le re o se mo level si
0: fokan yin ba se surprise fun yin papa julo ninu odun ti a sese se ton yi iyun odun leya boya e expect ya baya okan yin ko dide surprise yin abaya re tabi bag te ti fe ra ti pe tagbara yin o gbe te san le ten le ten le ko dede surprise latodo oko yin oto oye ka fi emi imori han o se se ke ti dupe lowo won ni eyin kan ohun kan so pe te ba tun wa pe lori eto te je ki gbogbo aye mo kini nkan to lolufe yin se fun yin o tun da laro oto niyan o wa special
1: ma we do do Liverpool bi mo ni ko fe mi ba wa ta pe te lo lejo atun wa ta
0: toyin salami ati adenike ogun leye eseun adura yin na ni ngba lori wa.

fun ifa ise ton to ko yin ba yin lo tabi ti yawo yin ba yin lo o ye ke mo riri won ba se je pe fe celebrate oko yin ni boya ojo ibi won ku di e fe re fe tabi on ti se seyin sugbe ko ti ipe oju si mi o se se ko ba se je pe yawo yin le yin na fe celebrate babe bebe ibi la na wa ojo ibi won ti suma omo dudu omo wewe omo baba ekpe sori eto ba ye 091 2370 8675 091 2370 8675 A celebrate oko yin A celebrate yawo yin Mashut bayi labu ati olowo kelege dion aloko ayodele esun lori Facebook lati nka won hello

0: Hello?
1: Hello.
0: Ekale?
1: Ekale, Matthew Akin Osun.
0: Matthew Akin Osun, lati bo?
1: On sa dra fun yare, pe Olorun oju so rire.
0: Iyin o yawo yin abi?
1: Iyawo mi.
0: Ami o. Kini nkan ta so fun yin? Kini nkan ti yawo se fun yin to dun mo yin nuju?
1: Ah, on toju. On toju mi ni o.
0: On toju yin ni gbogbo igba.
1: Ni gbogbo igba.
0: Hey, baba e sumo e jina si radio yin die tabi ke pa. Hello?
1: Hello.
0: Hey, e jina si radio yin die tabi ke ba wa pa. Hello?
1: Hello.
0: Hey, ti kuro nbi le ti radio yin wa. E dakun ti o gbeji te ba ti pe wa e pa radio yin te ba ti ri pa ti gbe e pa radio yin. Te ba se fe pa boya tori awon to wa nto si tawon na ngbo yin e le sun meyin die ke jina si bi ti radio yin wa te ba ti wa pe tan ke pada si bi ti radio wa. Adekunle Adebayo mo ri yin eduro re e seun.

0: 0912370865.
1: Yeah, just celebrate arawa.
0: Now you be my life, bro. I go be your wife, bro.
1: Celebrate, okay.
0: Now you be my joy and my happiness. Maybe it is you.
1: Celebrate, ya woo.
0: Hello.
1: Eka lesa.
2: Eko ito.
1: Esyum sa.
2: Koko nini. Obene gane yu. Anyasi yu yu laki bakwa lo shi mba do beba.
1: Baba kini ya wo yin shifu yin te fe celebrate mwala le yi.
2: Ah. Ya wo gidi ni. Because kini te ki ashiri yin yutu. Yo je bi yu de rija kusini wali ti yu. Ongo ti yu go.
1: Some bembe won gbo ba ya bi won gbeto ilowo lo bayi
2: ah o lo le odun ko ide
1: eh ese kon te se mo riri yawo yin o se se ke mo ro lokan pe kini nkan to se gbogbo n to n se na duty e na ni gege bi iyawo nu ile elomi o so pe e so si koja ase ile lo ni se ile na ni n se ku se nkan mi baba te ba gbianju ise ile ti iyawo yin se te mo riri eyin e se lojo kan o ke ri bo se n ri koyisi hello hello hello eti wa nbe o hello e

0: 0913708605. Opoloko igba ni pe a ti son to danu tan a wa yesa wa mo value re ta ba ti kuro nbe ta ti debo mi ta ti tobo mi wo ta ri pe ah la so pe eh se bi ti mo wa tele mi o mo yi hey yi o ba so ni ti obirin o ba nle oko meji wo ki mi yi to da eleyi ti a wa ta wa nbe bayi bayi e ja mo riri e nigba ta wa nbe. Hello
1: Ekaleo.
0: Ekale sir.
1: I'm going to celebrate.
0: Hello? Hello?
2: Hello?
0: Ekale mama. Oruko temi ni Olumiyiwa Adeyeye lati ori eto ni temi ni le se lagilu FM 90.7 ori radio le wa bayi eto yin lo lo lo bayi lori radio lagilu oko yin wa pe wa won ni awon mo riri yin pa won fe ka ba won dupe lowo yin wi pe e seun fun ife ayese tan te n ba won se ani o ti to bi odun meta bayi ti nkan ti fe dagun die egbe sugbon e je ko le yin je ko ki ka won feel wi pe emi fe bo ani bi to ba ti ku die ko je e tun ti sare gbe soke esun mama awa na dupe lowo yin ese ti e je ayare le lode oko yin te si ro wi pe ise okunrin ni lati mu ile duro te yin ko pa ti yin lati je gege bi ejika fun oko yin ti ni je ki ewu bo lorun won ese amo riri yin oko yin na se mo riri yin be tin si ni e mo se o mo so mo wi pe e jere se rere owo yin se gboma ese o ma

to ba si je pojo ibi oko yin ko si dede ni tabi ti yawo yin ti sumo e pe lori eto e appreciate won o necessary zero 9 1 2 3 7 0 8 6 7 5

0: olórire kan tun fi 20,000 naira so faje ni abala ti cash ye.
1: She's far away.
0: Cash ye ni ikani yi odu ni ki sai mo fe ni keni.
1: Long long way.
0: Eto to ti so opopolopo dolowo ni. E mo pe nkan ti o yi si ni Kenya kan to fi 500 naira ko to fi je odindi agbo ati 500,000 naira.
1: Beauty now. I'm searching for my love.
0: Eyin te ti darapo mo cash e. Ah. He. Emo je kin so pe e miss.
1: Oh mama, she's far away.
0: E ma n lo be baye lo mo ta 500 naira le yokan. Boya eyin wa ise n gbo wa fun igba koko ni te n bere ke bawo le se ta.

0: Tester 347. Star 1004# SND. Star 347 star 1004# SND. Te ba ti send a question ti o koko bere lowo yin ni pe she splash FM 105.5 leti fe ta ni iyin o ni alakoko tabi lagilu FM 96.7 leti fe ta iyin o lele keji tabi splash FM 106.7 FM ti abe okuta leti fe ta iyin o lele keta e wa mu ele keji to je lagilu FM 96.7 iyun 2 le fi reply. Te ba ti wa reply pelu 2 yo tun wa bere lowo yin pe melo le fe ta to ba je yo kan to je 500 naira e reply pelu 1 to ba je meji to je 1000 e reply pelu 2 to ba je meta to je 1500 e reply pelu 3 ati be lo a bibili. Te ba ti mu oye te fe ta te ti wa send die.
1: It's a long, long way to track.
0: Yo wa gbe list banki wa pe banki wo le fe lo eyin ekun mu banki to ba wu yin e towo bank to ba wu yin nbe ke send die.

0: akobi mi lomo gomo so fun mo ni because iya ga ti ma baje sita iya iya no ti ba baje sini o pe ni baje
1: better
0: o pe ni baje o to fa ti mo ni ko koko se ye iwa ituma wa ki
1: o ni se ejo ko ni yesa o da baba

0: wa.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, sir. Hello. Hello, ma so yin gbo wa dada. Awo gbo yin dada ni e ba wa soro soke die. O dabi pe network odo yin ni. Hello. Any interest lori program ta le yi? Eh.
2: Like
1: it. Mama e dakun e tun wa pe. Boya you clear dada. E dakun e tun wa pe.
3: Without you, I am nobody. Without you, life is meaningless. Coming to
1: hello.
4: Hello.
1: Ekale, sir.
4: Ekale.
1: Yes, sir.
4: Ekale.
1: I'm going, sir.
4: Mufuru ko Buram Lashiru.
1: Bene, I'm going.
4: Hello.
1: Hello, I'm going, sir. I'm going.
4: Mo ni de companion.
1: Eh, Lara. Ah, ti dabala beun. Basin to basin so ni e mo tele wa idakun.
3: Lei oro ija ke.
1: Abala gba mi fe la wa bayi. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: E ka le sir. E mo daruko yin ati bi te tin soro. Bi bagu to ba je pe on si okan won paya lati gba ife mi laaye
4: laaye o si sele niye so diye nto so niye o di sele ko si bo ti je gangan niye bo si je gangan niye
1: da sa e se gan sa
4: bo si je gangan niye
1: yes sir

hello mo ta ka se amu la epe yi *347*1004# e wa mu 2 ti se ti lagelo FM 96.7. bo ba se n gbe prompt yen wa tun gbe message yen wa yen sa ma reply titi debi ti o fi gbe account number te send owo si wa te ba ti send owo yo gbe message wa pe e ti withdraw lo ba tan.

la bala agba mi ife fun tale yi arakunrin kan won ko itan aye won nipa ife fun wa won sendi esi wa lale yi soro nipa ohun ti awon koju ninu irin ajo ife awon olomi jowo igba ti mo ka message arakunrin yi o se mi bakan bakan mo se ti promise won pe lori eto lale yi iyin o labala yi pe ma ka ohun ton send si mi o my hand o my baby if I'm not mi so ti wa ka tan ma si oju opo le yo lo lu fe wa te n gbo eto yi ke gba arakunrin yi lamoran

0: awa ni ohun tawon ri ni pe o de akoko kan eni to ja wi pe ko possible lojumo kan kawon mo jo soro ani yo wa di wi pe oro awon tin to bi ojo meji ojo meta kawon to pe ko to gbe ago tabi ko to text awon tabi ko to ba won soro ni WhatsApp ani gba mi tawon ba pe awon le pe le meta e merin ti o ni gbe phone
1: You showed me love regardless. Them all that ladies, them know they send me love.
0: Ale ni to je pe to ba mi si call awon eyo kan tele gan yo ti pe pada bi e merin ani ko tun wa ni pe pada awon nilo ati tun pe ko to wa le gbe ko to gbe phone e ton ba pe mo tin pe lataro o pe call ni se ko sense pe ma binu mo bisi nbi se ni mo bisi lataro ni in fact lati aro mi o joko mi o mo bi ti phone mi gan wa o kon rin gidale ni ma wori tin ba dele lale ma pe a ma soro better ani to ba dale awon wa ma reti pe yo pe awon titi tawon ofisun awon oni ri ko pe ani gba mi message awon lori WhatsApp e mo nlojo meji meta ko to reply tawon si ti ri po ti ka ani bi la won ti wa nfura pe ah o dabi pe arabinrin ti n change yo tala won wa pe lojo kan yi pe ko yoju sile ko yoju sawon ko je kawon ojo soro ani lati gba tawon ti pe ko yoju sawon to lohun ti gbo yi ani afi tawon o ba ri lola loku anlo ti wa di pe laarin ose kan o le ma ba won soro ju e kan lo ni message awon le send message 20 ko fe yo kan reply leyin e yo kan ye o tun ti tan niyan
2: garo
0: baba yi ni lai si ani olawon mo wi pe arabirin yi o ni fe awon mo ni o si ti setan lati da awon nu bi omi sowo
2: hello sisi
0: alawon o nilo enikeni lati so fa won awon to mo pe n tin sele re
2: morning follow ibo oyibo run away caro de cry
0: garo ni ojo kan awon wa ru gbugbu e papo awon wa send the WhatsApp message si
2: caro de cry
0: awon so fun pe iwa ton wu yi awon mo wi pe o need to se nwo yi pe o ti setan pa awon mo po ti setan lati fi awon sile ni yi pe sugbon to ba je ko fe fi awon sile ko nilo ati gbe jade ninu iwa why ti o se kuku so fa won yi pe ah lagbaja o o se nwo sugbon emi o fe omo o ko reply message yi o ka sugbon ko reply e
2: garo hello baby garo
0: ni leyin ose bi meta tawon o wa soro awon o ba awon o ba soro awon o pe won na o pe won ni kaloku n wora won ran ni
2: garo se pe morning follow ibo
0: awon ji la ro kutukutu ojo yen lawon wa nwo message lori WhatsApp awon to je message arabirin yi
2: oyibo ron
0: ani gba tawon o se tawon o ka ani ti nbe nbe ni wi pe o dupe lowo awon yi pe awon se fun bi awon se to won ni ile eko ti ohun di eyan to le boost certificate university to si ti ri ise ti n sise to je pe ohun ti le daduro laye ara ohun bayin pe sugbon ohun ti wo sakun gbogbo oro yi pe ohun ti ri wi pe relationship awon o le work oni ko so idi pataki ti o fi le work sinu text to send pe sugbon so pe relationship awon o le work
2: garo so so
0: pe fun idi eyi olohun o pese yawo titi awon fun awon pe sugbon lakotan ohun dupe lowo won fun gbogbo ohun to ti se fun ohun o ya baramu ri je

0: baba so bi pe tan ba ti eyan kan ba so fun awon bi pe iru arabirin ilo le soro nkan baye tabi ko je pe nigba ta won bere irin ajo ife awon ke eyan kan wa so fun pe omo ti o ntele yi o to ba yayo yo so nkan baye fun ewo ani awon o so fun ni eke ni o danu bi pe tori ko yi so iru eyan be ko look like eyan to le soro nkan be yan lai lai ani o je ka won fi o kan tan 100% ti o si je ka won le ko resources awon le lori
1: soso ibo garo soso ibo
0: baba e wa so pe lata gba ti awon kan message yi tan ani inu awon baje gbogbo nkan ni nse awon
1: garo take my money follow
0: awon ni ni baye pe awon gbero bi pe ka won se nkan sarabirin yi ani nkan ta won fe se ni wipe awon fe se to je wipe koni ri okunrin kankan ti o fe sile to je pe gbogbo okunrin baba ti n gbe agbeju le na ma gbe
1: she take my money come on to you oyibo run away
0: ipe ko je pe bi o se wa ni o se wa titi di ojo ale
1: garo
0: ile ta mo ni pe abaku le aso kini kan
1: sisi garo yellow baby garo take my morning follow me go
0: ani 90% o kan awon ohun to fe se niyi
1: garo take my morning
0: sugbon wa dabi pe baba yi ni conscience bi eni to ni conscience won ni okan mi ton mo tun so fawon yi pe abi ka won kuku fi le ka won fi ja fọlọrun ja ni sugbon ni to to ka won mo paro fun mi ohun to wu awon ka won se niyan sugbon okan keji lo ma nto fa won pe o kokko kuku fi sile fi ja fọlọrun ja fowo leran mo wo nto lohun o se olohun gbe ja re ja alawon wa mo kini nkan taye awon o se ninu mejeji pe se ka won kuku fi ja fọlọrun ja ka won gba wi pe ohun to sele yi ka won count as loss
1: yellow baby garo
0: tabi ka won je ki arabirin yi ohun ti nje ka di e se ga ti o je ko to ka won fi arabirin ko le mo wi pe ohun to se o da
1: oyibo run away garo the crap
0: eyin yan wa ipe so le 0912370865
1: oyibo
0: 0912370865
1: e
0: je ka gba arakunrin

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Eka lesa.
1: Eka le kwetu.
0: Yes, sir. Be yes, ma.
1: Obirin lo so.
0: Yes, ma.
1: Sheri okunrin yin o ni da ti ni ronu abi kina kokan. O fi ja fo Olorun ja. O ba ni ko gbesan lowo esan ti o gba ko le to nto Olorun o fi sobirin yin. Olorun ti ri pe o je orugun e. O wa fe fi ni lara. O fi le fo Olorun. Olorun a gbe ja. Ko ma se nkan kan si. O ba ti e se soro mu e lati fi fancy ki lati fi de dalamu. O si se le fo Olorun.
0: Lori situation yi mama laarin mi ati yin. Se mo pe nkan ti o yi si nkan to difficult di e ni. Tori yo mo ro ojo ti nkan o ti o
1: nbe ni. Ijo to ye ko jeun ti o je
0: lati son
1: lati ni pe omobirin yen so ti ninu to nse
0: exactly ma
1: wi pe okan wi pe to ba de wa se tan ara tu awon ajidogbe
0: to lo so pe nigba to ri se o ninu ndun gan wi pe nkan ti ga
1: gbogbo yen na lo ma ni Olorun ma ropo ogun e to je iya to je tori e kun si o sile ko wa wo e ti baba yen so pe le ma ro mo bi oro e ro mo bi kon to ba se nkan kan si wa ni bayi sugbon o le je pe won mo gbe jule ni abi ko owo oko to ba bo si ti yin o fi ya je gba oni bi ke yin oni bi ko de ya ku lowo Olorun ko si sile fo Olorun adura ti eni wi pe ko Olorun fun ni iyawo ti o gidi ti o sanjo fun awon omo ti e na de le se rere o ma dowo le o se mo po mo lomo ni o ba se ni kankan o si ni e san ma pada ki lori e sugbon ko yowo e ko si sile fun Olorun o wa bere lowo Olorun pe ko Olorun o fun leni bi okan o to dun yan o soro gbe mara tori na e ba mi be ko ma se nkankan o je ko Olorun o gbe jaun
0: o da ma e seun ma

0: Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Am I caller?
1: Yes, sir.
0: Ekweto.
1: Yes, sir.
0: Uruko si mi ni Adeyemo na Jim Action lati Idu.
1: A ngbo yin baba.
0: Emi fe ro arakunrin yen. Ko fi owo wonu ko fi jaji.
1: Ko fi jaji loja.
0: Tori pe ti ke ban sele si awon eyan. Awi awon meda aye mo bi ti se fi ori ko wa. Idajo Olorun ba si re. Oduti eyan lo elekeji mo tun pon ni mo tun so awon yoba so pe mo so re ko gbe mi
1: o lowo kan ikan nu. Hello. Hello.
2: Hello, Ekale sa.
1: Ekale ma.
2: Happy New Month.
1: I wish you the same, ma.
2: This is Kisana Latabe Okita.
1: Yes, ma.
2: Seri, tipa anye kugba akmolon. It is common, no? En tolom ba suri, si lo kon matini. O common, kwe la wubyani. Ije kuto kwen yin ba help won. Ni be education. Ba ite an ton ba shiton. On man fe ni ya. O man shite le dada. Oju won ma la yato. Toki ma yin ba folon. Ase do si ase pa mwani. O le mouje. O ma trif. Indi na re si chogon. O shi ma ton pada lo ba man yin pa si tan. I know it for sure. Because love come out with judge that is.
1: Yes, ma'am.

0: Hello, my Kale.
1: Any Kale, I'm a boy Kale.
0: Yes, Kale ma.
1: I'm a young girl at some age.
0: Angbo yin.
1: Kale.
0: Yes, ma.
1: Yeah, you are my business. Okay, you know, come on, you French, because you feel it. I'm a boy, I see my work, my dad, eh? O si ma pada ma to ba na gba ko ba na gba to ba na bo o si ma pada ba o ma yen
0: se e wi pe e ro wi pe arabirin yi ti pade eyan kan to ri wi pe biya eh class ye tabi sito si e ju ti arakunrin yi lo ti o
1: ti sile
0: mo ngbo yin
1: omo ba se ri obirin yen e so ma ke o se ko ma dale ti o ni ba le lo Olorun fe ko lo ko gbo ko lo jiya ni. Ko fi ejo ko todu kan ko fun le mo ti ni ya rara. Ko mo ti le ni kankan ko fi sile ko gbo ko Olorun fe se fun. Na yan du ko si ma wa pada wa.
0: Esoma. Esoma.

0: Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Ekale.
1: Ekuto.
0: Esuma.
1: Olochu. Ilo de to ye pe awo obirin a mo sa ba nto nkan. A mo sade. A de ni ma de mi yese.
0: Eh, okunrin na ma se ki so obirin nikan.
1: Iwa gba to ron kun ni se ni. Ki lo ngbo lowo e si.
0: E se ri nti mo ro lati le. Se ri lati le wa. Eh, o se se ko je po nife arakunrin to si se tan lati fe sugbon se ri ti eyan ba rin de bi kan eyan ma npade awon kan ti okan eyan o tun change to je pe ipinu eyan lati le wa yo yi pada te wo yi pe ah awon ti mo pade yi awon ton fit ti eh ipo ti mo wa ta le jo bara wa rin ti mo ro yi ke mo le fe ti mo ro ke mo le fe ni yi
1: mo won le ran la le wo
0: e ko pade pade won lati le o se se pade won later
1: papa ti mo ko e ma ran mo ni lati papa ti e wo a ma to ni fakunrin yen ni pe bawo ni bawo re ni ko lo so ogun fe si ko pada ti lo de ko ba ti mo amen ko ju e la ni ni
0: e se o ma
2: o pada wale o alayi ni ko bo la ko iyawo iyawo
0: n to ko ju seyan kan eyin lo ko se lo mi hello
3: Hello, sir. Hey, Kale.
0: Yes, sir.
3: Yes, sir. Cousin, Lati Ikire.
0: I'm going, sir.
3: You incident here. What is Shele Simiri? You got to the Shele Simiri. What's your color possible? Then you do come. Our Muara Biri, Ebemi, Life in Coco, Life, I'm Bussi. On gbe jule bi iran gbe suga ni
0: baba nigba na se ile eko leyin na to ara le ran arabirin yi lo
3: ni iran bi eko suga mo si opolopo dada fun gan awon obi e iya re ati baba re on be mi gidigo leyin osu meji ki to pada wa gba leyin gba ti mo gba to yen o to wu awon awa yen pada o si ile oko bayi o on gbe ju nle ni life and
0: kan life se nkan kan si
3: ori e la ori o mo bi rin yen o ma pada jiya ni dop o si be o ni je ya olorun oba ki so ba labo si o
0: be ni
3: igba yen mo to a mo pe olorun oba ti o ma ngbe so ni
0: olorun mo ngbe jaja
3: ah ko ma san kan kan si o jiya yen o da ko le pe e ku eto
0: e seun sa experience lo mi la tun ti gbo yi

0: ti eni ta ba fokan tan ta ti gbe gbogbo okan wa le to ba betray wa igba mi emi to ma nwa sokan yen ni emi kaka keku mo jesese kokukufu sawadanu If I don't have you, nobody will have you. Eni to ba ni emi olohun, eni to ba ni emi olohun to ni conscience gidi. Hello?
1: Hello. Eja ka lo kweto.
0: E ka le sir.
1: E kwa taro.
0: Yes sir.
1: E sir, mo fe da se to mo le to fe fi oro aye ti mo fi kon pia oro te so yen.
0: Oh yeah, eni so nbe.
1: O se pe emi ati yawo mi.
0: Hey.

0: Hello.
1: Ekaaro.
0: Sabi Ekaaro.
1: Oruko Jesu yo dara fun yin.
0: Amen.
1: A ku iwo osu titun o.
0: Yes sir.
1: Osu ayo gbogbo wa ni loruko Jesu.
0: Amen.
1: Nitori okunrin to soro tansin. Onu mo se pe.
0: Eri pe
1: ayo yawo ni latoyo.
0: Eleyi tun lagbara die.
1: Se ri okunrin yen. Mo fe ro. Olorun ni je ki biju nitori eni bi teni ri koja mala. Si o ba ti je bi obirin yen. Olorun o fun ni olutunu miran. Den. Olutunu Olorun mu bo wa fun. O lo ko ale ile. Se ti yin.
0: Beni.
1: Tori o ti gbe okan re si bi pe obirin o ti eda, obirin o se se ejo gbogbo nton so. Gbogbo eyan kan ni ori re ro mo ko mo gbe awon obirin ko kan mo gbe won ni short abi ke lope le kan mi bi bo ba bi mo bi o si bi mo lo mo ni kan ojo ale nko Olorun ran lowo o
0: amen
1: bo de se ri yen ko je ko ye ohun pe Olorun mo si be ni bi yun o ba se omi ele se
0: mi o se
1: Bẹ́ẹ̀ni, obìnrin tẹ́yìn ẹjọ́ bí mo bá ṣe fẹ́ra wọn torí pìlẹ̀ náà ṣe pàtàkì. Bọ̀dí lábẹ́ àkóso bó ti wulẹ̀ kò rí ọmọ ń bẹ láàrin wọn.

0: lo si ni to fi se to fi se n to gege bi n ta gbo sugbon gba to ti ri bo ti ri yen ah common foju wo pe ikan ni gbogbo obirin o
1: be ni
0: ti o se laanu ti o ran lowo olorun mu bo be ni ko kesi daada oruko jesu ko ni ranu ogun o
1: amen
0: olorun o si da won omo re si
1: amen
0: tori re gan ni mo se pe wole
1: o
0: ma n gbo yin sugbon mi ki n pe wole
1: esun
0: ba ni o sanko
1: alafia ni
0: okay o lo ni program la
1: next leyin ben
0: very good
1: yes sir
0: alafia ni fun yin o tori re ni mo se pe wole
1: yes sir
0: o tunu o ko ma so fun olorun ni pe oluwa e ti o tu mi ninu ti oba mi kale oluwa ba mi sawari re nbi kibi to ba wa
1: yes sir
0: o si jore ara won dale
1: amen
0: so bo ti je ni alafia ni fun ayo yawo ni lato yo
1: yes sir

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Ekaro.
1: Ekaro, mi ne mo pe mo dupe lo baba to so ota lai pe ni se. Mo dupe lo won. Ile won ata na won na ni gaju. Se bi mo se fe yawo yen bi mo se fe. Ki to mari aja mo se wa ni school. Ni mo ati e jo fe ra wa. Tori iya to bi lomo. If I'm not, if you are telling me, or your fish, I am buying you, what I want. Would it all pay? Because you are not dying. You know what? That would travel, that would have your school, and would travel. Or was it a circle? Or to go like you are. If I almost had to see you have a good name, travel, and let come on. He said, you want to do it, or you screwed me to it, let's go for a good job. Was your woman with a power, was it no? So ko ma fe me ogun iga ti ma ta bere se okada mo kan ri eni yen to kan fun lo waju mi a se ni yi ko ni abe ni ko ni ti mo ti wo wa ti ti me mo si gbo mo leyin re mo si pe ni yen ti si wo yin yen a sa jo so o ki mi no ma no ma a jo so so a sa gbe mi diwa pe o ti ro ko se ile amo ro gbo nkan o si gba nba mi do eni to keji o de pe ni nkan bi 12 o so adejo soro o ni momo abi ro ro ori baba ni adejo soro oju ile mi fun o se di pe o wa ti so won ori di bi mo kan si bi kan omo tun wo ile yin ejo e na ni so bi ni ati si jo pade yin eni wo pe omo bibi ko sharun emi ni mi si bi mo fo won le di bi mo to ni baba omo bi ya jo so se ni pe o si ogba re han mi jo e gbugbu apa be ti blala nkan ko wa.

mo n wa okunrin ti yo ba mi rin ajo ife esin bayi ni mo n se oru esin bayi si ni mo fe kokunrin na o ma se ko je okunrin to dudu to si ga daada to sin gbanle o gbodo je eni to nise lowo ko si je pe ipinle ti mo wa yi lohun na o wa mo mu eleyi wa gege bi apere fun yin ni o obirin ti o ba pe lori eto bayi oya o pade e introduce ara yin baun e so un te fe ninu okunrin te nwa

0: Hello?
1: Eka,
0: hello? E ja se bayi e dakun eyan okunrin te ba nife si arabirin to pe yi e mo ti ipo wole mo fe ka mu obirin kan tabi bi meji si awon okunrin tan ba wa pe leyin re ke le mo so tale ni te fe ka mo ti bo ko ma je pe a ti bo nu ara wa gbogbo o wa daru papo mo fe ka ri to daada ni e dakun eyan okunrin e mo ti ipe bayi hello hello? Hello?
2: Hello?
3: Hello? Hello?
4: Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
4: Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
4: Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello?
0: Eka le obirin ni nsora bokunrin
2: obirin ni
0: obirin ni eka aro mama aro lawo maye
2: ku osu tutu
0: ese o ma
2: ni no wa alabarin ni emi o
0: ni
2: ku emi o ri mari ni
0: nka ko je ma je je o po ni yin sugbon e n wa ore ti e n wa alabarin ni ti wi se oko companionship le n wa e mama ki loruko yin oruko kan le ba daruko agbegbe bo e kan so agbegbe bi te ngbe
2: ni oluyole
0: agbegbe oluyole omo ipinle wo ni ma
2: Kondo state ni
0: ah omo ipinle Ondo e se apejuwe die nipa ara yin fun wa
2: mo mo ra ni won ba
0: mm
2: Ondo ga
0: e mara ni won ba ega se e lo mi lara die abi ope lenge subu la woni yin
2: mo san ra kuko won ba
0: na ni won ba na ni
2: e
0: yi so ope lenge subu la wonu e se o len se
2: won ta ya ni
0: en ta oja e ti ni to omo mi lu mama
2: mo bi to mama ro
0: Olu eni te n wa yi ki se dandan yi ke boya e mo gbele re o yo wa nile ti eyin na wa ni ti yin ni
2: ori ma emi ori ma ri o ara ni ba so ro ka ni ba na da ma ni
0: le n wa o ya e sa pejuwe die lara erufe okunrin te n wa
2: okunrin to ba ga je eyan gidi to je eyan lo to de eyan lo ni ko sori to ni to de lo to
0: to je eyan Olorun to looto to ni se lowo se e mind ti o ba je pe ni to ti o ni yawo nle o si ti bi mo nle o sugbon oun na wa companion later
2: ko se ka wa ile ni yawo nle o se ko ni pa se ko mo fe fe se
0: ko na wa lati ipinle wo ni
2: mo te ko ma da ni na la ngbe
0: sugbon ko je pe ni to ngbe badan bi ni ko ma je pe boya ipinle mi ni o wa ti o se pe yo fe mo yoju sin tabi pe oro mo je oro ori phone ni gbogbo igba
2: to ba ita ba ati to ba ti wa okay na
0: to ba ti wa okay ni e si mind e si tin ba nse e si wo le yin se
2: christian ni ni
0: mind e si tin ba nse abi christian no le nwa
2: e si mi ni le di kankan to no ni kan
0: eni odun melo le pe ra yin le kan si ma
2: 55 years
0: o da ati mu yun na

0: ajo ife igba mi te se nba dani atungun ni hello
1: hello akojo
0: e ka ro sir
1: e ka ro quick
0: yes sir
1: wo ko ti ni ade
0: ade lati agbogbo wo nu
1: ni agbogbo ibadan mi fe na
0: agbogbo ni badan
1: e ni challenge
0: ta le nife si na o meteta
1: wura
0: wura ola le nife si ton je eni odun
1: 48
0: ton si fe an fe di mari ni o
1: eni bon ti se ton pata pata
0: eni odun melo ni baba
1: osu mefi monti nani ma pe 51
0: inu osu ta wa yi ta sese mulo ni ile ma pe 51
1: 51
0: e ti mari ri
1: mo ti ni so ba ta tele
0: iyawo yin o si lodo yin mo ni abi
1: afiwo
0: ise wo le nse
1: olokowo
0: olokowo e sapeju ara yin die na
1: Chocolate. Mostly
0: family.
1: I'm a
0: pillow, Winnie.
1: I'm a
0: doctor. Odasa.